pagpalaba sa Sininga trial. And then, kagapon, on October 13, gin-withdraw gin nila tanang tatlo. Si lead prosecutor Gerville Luistro, siya ni ang nag-announce nga ang articles 1, 3, and 4 nga, hindi na i-pursue nila. And then, the Senate Impeachment Court presiding officer, nga si Senator Francis, Senator Judge Francis Escudero, ginbato niya ini nga prosecution, ini nga manifestation sang prosecution. So, ang pamangkot, mga biyanan, nga agin withdraw sa prosecution, ini nga mga articles of impeachment. Amuning ilang kubaga, amuning mainit ilang mga ano. Ano man ang tinutuyo nila siniman. Amuning mainit ilang mga kaso, dibla. Amuning mainit ilang paratang sa aton nga Vice President, dibla. O, ang confidential funds. O, ang bribery. O, ang grave threats. O, daw nagligad, hindi mga ibation. Daw wala mo ito gani na ano ang unexplained wealth. Eh. Amuning maugong eh. Ining tatlo. Pero amuning gin-withdraw nila eh. Oo. siling ni ma'am, hindi ko mabasa pangalan. Nag-usik lang sila public resources. Imagine kadako, 25 million per day times 38 days equals to 900 million plus. Such a waste of PH public funds. Damo pa inatani, makadtuan ang kwarta nga bulig, kaulumol klase yung mga tinuga. Sir Tristan Gulay Mayang Aga. Gin-withdraw sa prosecution, mga biyanan. Now, there are two things to distinguish. The prosecution's stated reasons, number one. And number two, ang political interpretation sang sining mga desisyon. So, ang rason, mga kabiyanan, sa prosecution, ila pinakadako ang rason, nga pirmi nila ginasulit-sulit hambal, siling nila that the remaining evidence is sufficient. Amuning hambal nila. So, si Gerville Luistro, mga kabiyanan, isa sa mga prosecutor, na naghambal that the evidence nga already ginpresentar nila on Article 2, ining unexplained wealth nga gimpangbuksan to nila tanan to nga mga bangko, tanan to nga mga records, sa amlak, sa kundiin pa nga mga lak, sa diin pa nila nga mga pinangbuksan to nga mga records to mga biyanan, siling nila nga ati ang ebidensya nga ginpresent mo sa Article 2 could independently support the Duterte's conviction and removal. Amuning ambal nila eh. So, siling nila. Hindi na namon kinanglan separate ruling sang tatlo ini ka mga articles or sang kuni bilog mo apat, no? Hindi na namon kinanglan sang separate ruling sang sininga apat ng mga articles. So, that's their reason number one. Okay? Nga ang ebidensya sufficiente na. Reason number two nila. Gusto nila mapanubo ang proceedings. Siling sa prosecution nga grabe na ang public impatience eh. Kiklaba na kuno sang kasuhan eh. Kiklaba na kuno sang impeachment eh. Ang pending 2027 national budget hearing kinanglan pa ni Atakihon eh. So, siling sa prosecution nga kun ipadayon ni panigihapon paglitigate sang apat ka mga articles nga ini, it would prolong the trial unnecessarily. Siling nila nga ati para mapanubo lang ning trial nga ini. Number three, mga biyanan. Siling nila ang Article 2 ng mga ebidensya sampat na. So gusto nila mag-concentrate sang Article 2 ang ilang kaso sang unexplained wealth. May mga testimony, may mga records concerning bank transactions, insurance, assets, business interest, kag mga sal-in, mga kabiyanan. Kag siling sa prosecution, nga dili na kami mo-focus sang amon nga nabilin nga effort sa financial evidence rather than the other articles. Okay?

Da? Kung mabaskog gid ko na gihapon, galing kay hindi lang namon gusto mapalaba ang posisyon. Hindi lang namon gusto mapalaba ang ining problema ni kay damo pa himuon. No. So amo ni mamianan, no. So may kontrobersiya na surrounding this decision. Okay? May kontrobersiya mga binan. Nga man, kay ang defense nag-object. Sining defense, ay naano man ni man. Huh? Ay naano man ni kamuman. Huh? Kay ang objection sang defense mga binan, kay siling na sang defense, nga ang prosecution nag-presenter na sang ilang ebidensya on this allegations, kag gin-withdraw nila. Potentially mga binan, naga-limit ini sining sang defense sang ilang abilidad nga ma-challenge ini nga mga allegation through the normal trial process. So reklamo naman ang defense, sining sang defense, oy pag gani kami kabalos. Sining sang defense, oy pag gani kami kabalos, oy pag gani kami ka-presentar sa amon yung nag-withdraw na kamuya. Ti kumbaga siling sing defense gin pulawan ina namon preparar gin pangabudlian na namon wa kami kabalos. Ha? So gin describe sang defense ining resulting situation as number one, unfair. Ha? Kag isa pa gid sing ilang ginalantaw, ha? They are raising concern about the characteristics of a mistrial. No? Dito, medyo problematic ini mga biyana, no? Puno sang kontrobersiya ini nga desisyon. Kumbaga, ang natabo mga biyanan, ha? Ginbalbala sa prosecution, no? Dason, hindi kay ano mong basla na imong, oh, kamuuna ha. Oh, tapungulay ta pero ang himuon ta buslanay. Oh, so coin toss ta kung sino una. Oh, sige, prosecution ang una. Oh, ikaw una sumbag sa akon. Ha? Ikaw una sumbag sa akon. O pag sumbag sa prosecution, pagtapos yung sumbag, ay hindi nako. Pero nakasumbag na siya. Ay hindi nako. Oh, unta-tunta na ni nga ano kay wala ni plus, ha? Do kalaba lang din nga ano. Pero nakasumbag na siya. Wala kabalos ang defense. So daw amo ni ang natabo. Sige, mabinan. To put it into a yeah, kanto perspective bla. Ha? So anong matabo siniman? Anong matabo da zone? Oh, lantaw to di karon ha, balikan to di sigurado nga bahin sa aton nga tingo publiko. Di malakat ngalin, kamabalik pang oras na Pilipinas.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan makabati.
1: Ano ini?
2: Ini ano?
3: Ano ini?
1: Ini ano?
3: Ano ini?
1: Ini ano?
3: Ano ini nga itong tinaga sa sining adlaw sa Hiligaynon, lampitaw. Sa Ingles nga tinaga police. Liwat ang aton subong nga tinaga sa Hiligaynon, lampitaw. Sa Ingles nga tinaga police. Dugang impormasyon, lampitaw buot silingon police. Halimbawa kung gamiton sa dinalan, kita bilang mga Kristohanon, hindi taman pagkalipatan sa pagpangamuyo ang aton mga lampitaw kag iban pa nga mga alagad sang kasuguan kay sila ang nagapatuman sang kalinong kag nagahatag proteksyon sa komunidad. Buot silingon, kita nga mga Kristohanon o kung kita bilang mga Kristohanon, hindi taman pagkalipatan sa pagpangamuyo ang aton mga pulis kag iban pa nga mga alagad sang kasuguan kay sila ang nagapatuman sang kalinong kag nagahatag proteksyon sa komunidad. Eksaktong impormasyon mahatag kag mabaton ko nagakaigong atinaga aton gamiton.
4: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Tingong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagabaling ang oras na, Pilipinas, alas 8.20, mga biyanan. Ma'am Marlene Extremadura, mayong aga. Siling ni Ma'am, hindi ko, ano ni, paano ni mag-pronounce yung pangalan, Ma'am? Picture lang kita ko eh. Siling niya, siyempre, naka-form na sila 14 sa majority. Importante sa ila ang numbers, hindi. Why sila labot sa mga na-dragged nga names or kahuyanan ni BP Sara? Ila gusto lang gid nila labogayon pagkataon ni BP Sara. Pero I do believe kung sino ang gapaubos, amo na pagtaason ang gapakataas, amo na ang ipakanubon. damo mga benan ng kletabo, no? Damo ng kletabo. Ma'am LV Boris Salvador, mayong aga. Ma'am Lucita Aligrado, good morning. So very interesting mga benan, no? Very interesting ining move, no? Siling sa prosecution, ha? Prosecution, ha? Nga ang ilang pag-narrow sa sining case is a legitimate choice, no? Kag ining Article 2 is sufficient enough. Yeah. But then, may mga pamangkot nga halin sa publiko, mga kabiyanan. No? May mga pamangkot nga halin sa publiko. Hindi kitman ni madula ang mamangkot ang tao eh. Wala? Kay, subong niya, live stream na tanan sa una, utani. Ha? Mabalaan lang natin kung ano nakalatabo, kung makalantaw kita sa TV, alas 6 ang gabi. Malita, bigla, alas 6 sa una. No? Mabalaan lang natin kung makalatabo, kung makalantaw kita alas 6. Subong niya, may live stream na. Oh, makalantaw ko na sa YouTube, araw sa Facebook. Tapos may mga cable channels pang nakatutok lang sa impeachment. At kada may, sa una, wala. Yeah. Subong niya, ang mga tao ya, nagkatutok na eh. No? So, may mga pamangkot ang publiko, mga biyanan. No? Number one nga pamangkot, inibalayahan nga desisyon, is it primarily about efficiency? Or, base bala ang prosecution, nakainkwintro sang difficulties in proving the withdrawn charges? No? So, muning unang pamangkot siyang tao, is it efficiency or base nabudlayan sila mag-prove? Pero siling sa prosecution, ha? Siling sa prosecution, ang amon niya ning mga tatlo article, still mabaskog niya po ning mga kaso. Ha? Kay siling sa ilang stated reason, mga benan, ha? It's about efficiency and about confidence in Article 2. Ha? And, amon niya ilang ginhambal sa aton. And ining available ining natabo bla hindi ko nabot silingon nga may kakulangan sila sa pag-establish sa mga ebidensya, no? Or kulang ang ilang pag prove sa iban nga mga articles amo nga gin-withdraw nila, no? Gusto lang gid nila maging efficient, amo nga ambal nila siyang prosecution. Number 2, will the remaining financial evidence withstand scrutiny? Isa pa niya pamangkot sa mga tao eh. Oh. Kay ang defense may ara ni opportunity to challenge the evidence relating sa Article 2 eh. Ha? Because the other articles though, abot lang kung makapresentar pa sila sa ebidensya. But I think not. Oh. Kay wala na, withdraw na eh. So Article 2 na lang. Oh. Kumbaga, itong hambal ko nagsumbaganay, no? Nakasumbag na ang prosecution. Pagtapos sila sumbag, siling ang prosecution. Hindi natapos. So, ito na nang away. Oo. Ito, wala kabalos. Siling si Depeche, sumbagan kami. Hindi kami pabalos. Ikatatlong nga pamangkot ng biyanan ng halin sa publiko. Will the process give both sides a fair opportunity to be heard? Okay, ang nabatian natin ng side prosecution lang eh. Okay? Wala naka-present kay ang again ha, ang defense ilang schedule nga mag-present ang evidence will be on November. Okay, to pila na lang kadlaw November na eh. Oh. So wala sila naka-presentar sang ilang witnesses sa ilang ebidensya because the three articles were withdrawn. Yeah. So chilling naman ni Duterte, oh, ni BP Shara. Ah, gin-withdraw nila ang bribery charge. Ah, tipo chillingon ko lang sila ebidensya, siling ni siling ni BP Shara, pero nagsabat naman si Jerbel Luis, tro, siling niya. Hindi po chillingon, nga gin-withdraw naman din niya, hindi po basko gamon ni ebidensya. Gusto lang naman mapanubo ini nga mga kaso. Gusto lang naman mapanubo ini ang proceeding. So, isa sa mga conclusion mga biyanan nga nag-abot siyang utok sa mga tao sa bong. That this is a major narrowing of the prosecution's impeachment case. Okay? Isa niya, isa niya sa mga nagsulod siyang utok sa tao. It's not a ruling nga nag-resolve siyang kamaturan kung inibalayahan ini nga mga allegation against Duterte, against VP Sara, tuod or hindi. So, again, namuning ilang ginapakita sa aton, namuning ginahamal nila sa aton. But then, ara mo na sa aton kung mapati kita kung hindi. Now, para sa aton, normal nga mga Pilipino, okay? Para sa aton, normal nga mga Pilipino, okay? Ang isa sa mga dako ang mga issue is not simply whether Vice President Sara Duterte is guilty or innocent. It is whether the government is using public money, their time, ang ilang mga constitutional procedures effectively to establish accountability. Damo na guwa eh. To kanugon lang to sa mga inadlaw, kanugon lang to sa mga kwarta, nga i-withdraw lang manggali. Sila na, so, more than 30 days na eh. More than 30 days na ang ilagin gasto sa nga muto ka, sa tatlo ka articles of impeachment eh. Kuntaan eh, at first pa lang, gin-withdraw na to nila, or isa lang ka article of impeachment ang ilang gin-file. Kay para hindi na ito makagasto kwarta. Amo lang ambal sa publiko eh. Well, kabudlay no? Kabudlay. Pati na laba pa ni istoryahan, ta pa ni Buas, padayunan, ta pa ni aton nga story Buas. Anong butsilingon sin eh para sa aton ng mga Pilipino? Especially when it comes to public money. Especially when it comes to the time. Kay siyempre, instead, di ba, nga ang tion sa ato niya nga Senado, gamiton siyang pag-storya sa mga layi, storya sa ibang nga may importante mga bagay, ginuntat kay ginuna ang impeachment. Di ba? So, may tion taan eh. No? Galing kay may impeachment eh. So, wala mang guro ginuntat, pero napahigad ang iban. So, ano nehan sa aton mga Pilipino? Storyahan to ni Buas. Sa pagbalik naton sa Buas nga adlaw. Okay? So, asa lang itong Drianay sa itong nga Suryana yung mga biyana. Kagaw gusto nyo dugang ang mga detalye, pwede ka maka-search sa mga hindi lang sa mga fake news ha, kay mga fake news na iban eh. Klaro, siguro doon nyo lang ginalantaw nyo, ginabasa nyo, insakto. So, antes naman na milit, mga muyo, tanay. May alaman ng langit noon, Diyos mong balaan, nagadawilag po. Salamat kami sa sininga aga. Salamat ko na si mong katutom. Salamat ko na si mong pagpakamayo. Kaya salamat, Lord, kay tagaan mo kami bagong adlaw. Makahi mo kami noon sa mga likuto namon. Ginoo, at ito'y pangunahin kami sa sininga adlaw. And we pray for our government. We pray, you know, for our Senate. Especially, Ginoo, sa ang ininatabo ng impeachment proceedings, you know. Kabay, Ginoo, nga kuntani, matagaan kami gino mga Pilipino sang insakto gino nga sabat sang ini mga palamangkutano namon kag kabay gino that the proceeding will go in a fair manner, in a right manner Ginoo. Kabay gino nga kun anong matuod magwa gid, so buligi kami Ginoo. Kabay nga sa siling adlaw to itoy pangunahan mo kami, tanang ginampo ina pasalamatan in Jesus name. Amen. Maamyan na nalindri sa aton nga studio. Kaupon natin si partner Julie Panay sa aton nga control. Si partner Joe Ridula sa aton nga live stream. Once again, hindi nga inyong abiyan sa kahanginan. Jig sinilya nga nagsiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. So bakal na ka mo baldi. Ini ang oras na Pilipinas. Diri sa 12:33 Radio DYBS sa Gasabuli. See you tomorrow. God bless. Bye-bye. Again, ha? Bakal balde.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: call on 702-DZAS.
1: 702-DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ako po si Pastor Malu Abendan. Two thumbs up sa ating mga OFW. Pagpalain kayo ng Diyos.
3: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW.
4: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Servisyong OFW!
5: Pinagpalang umaga, mga kaagapay, dito sa 702-DZAS. Happy Wednesday po! At good morning, good evening, good afternoon sa mga nakikinig sa atin ngayon sa Middle East countries, Amerika, Europa at maging ibang bahagi pa ng Asia. Well, it's another day para po maging grateful sa Panginoon dahil panibagong pag-asa and another day para ipagpatuloy ang ating mga pangarap at syempre para sa magandang buhay para sa ating pamilya na balang araw ay magkasama-sama muli. Tuwing araw po ng Wednesday, tayo po'y bumibiyahe sa iba't ibang bansa upang kumustahin ang mga kababayang namamayagpag, anuman ang mga pagsubok at mga sikreto at mga tagumpay nilang dala sa atin na ating mapapakinggan. Di lamang po ito limitado para sa mga kababayang OFW, para din ito sa ating mga migrant Filipino workers o mga migranting Pinoy sa iba'yong dagat. Ito si Pastor Joe Biasong. Samahan niyo po ako sa loob po na isang oras na makabuluhang payo at mga kwentuhan ng ating mga kababayan abroad. Siyempre, dito lang po yan sa ating programang Servisyong OFW para sa edisyong Malayo, Malayong Malaya.

0: saya, kwento ng tagumpay at pakikibakas sa labas ng bansa, malayo, malaya.
1: Ayan! Nagbabalik po ang programang ito tuwing araw ng Wednesday. Ano po? Dito po yan sa 702 DCIS, ang inyong Radyo TV Agapay ng Sambayanan. At sa araw pong ito, siyempre makakasama niyo po ako, isang oras po ito upang tayo'y makipagkwentuhan sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. At sa pagkakataong ito, abay tampok natin ang isang manggagawa sa ubasan ng Panginoon sa isa nating kaagapay sa FEBC USA at isa rin sa may pinakamagandang boses at siyempre legends pag pinag-usapan ang mga papuri na ating napapakinggan sa mga napakahabang panahon. At isa po ako sa mga tagahanga nitong ating guest ngayong umaga. Siya rin po ay host ng programa every Saturday. Napapanood niyo po ito, We Can Do It. At kasama po dyan si Pastor Dave Marcelo. Narinig natin yan every Saturday. At sa araw na ito, i-welcome na po natin ang serbisyong OFW Saludo. Kasama na po natin via Zoom si Ate Maru Cepeda Habir, isang papuri singer, FEBC USA. Magandang araw, Ate Maru. Good morning sa iyo dyan.
2: Good morning, Pastor Joe. Talaga namang ngayon lang yata ako naka-guest sa OFW. And I'm so glad na naalaala niyo naman ako. Malayo na ako ngayon. Pero maligayang maligaya ako. So I can be with you sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay ng ating Far East Broadcasting Company. Ano? Talagang nasa puso ko itong company na ito. Kaya sabi nga nila, siguro may radioactive ang blood ko. Kasi hanggang ngayon, may edad na, nasa radyo pa rin, Pastor. Thank you for inviting me, Pastor.
1: Amin po ang karangalan natin, Maru. At siyempre, sino ba naman ang hindi makakaalala sa Maru Cepeda Habir? Abay, ako young people pa that time. May kwento ko lang sa inyo, mga kababayan. Ako po ay isa sa mga paborito kong awitin ay mga kanta ng papuri. At si Ate Maru ay di natin malilimutan pag pinag-usapan ang mga awiting papuri sa Panginoon. Kaya kukumustahin natin si Ate Maru at ano ang kanyang journey sa ibang bansa. Kaya narito na po. At doon po sa mga nanonood na ngayon, pwede po kayo mag-comment, mag-greet at para po mabasa din po natin mamaya-maya lang. Ate Maru, may nagtanong agad sa akin kanina, isa pong dating asawa ng pastor asawa ng pastor at dating leader ng Aegis Singer nung dekada 80 dito sa Japan, si Ate Nitz Tan. Ayan. Nasa Pilipinas po ba daw kayo ngayon?
2: Narito ako sa Anaheim, California. Matagal na ako dito. Siguro 50 plus years na dito sa Amerika as a whole, no? Kasi we started sa Anaheim, sa Bay Area, sa Daly City. 'Yun ang unang city na pinuntahan namin when we arrived dito sa Amerika. And then after 2 years, nag-transfer na kami dito sa Anaheim. So matagal-tagal na rin, Pastor, ang aming pagstay dito, but napakaganda kasi patuloy ang paggamit ng Panginoon sa ating buhay. Amen. We are so blessed.
1: Maraming salamat po. So yung mga naka-monitor po sa atin ngayon, napakinggan niyo po si Ate Maru nasa California sa kasalukuyan, ano? At kumusta naman po, Ate Maru, ang iyong journey? Dahil mga dekada 80, 90, hindi ko lang nabantayan kung anong taon kayo pumunta ng US, pero ang naalala kasi na natin ngayon namin ay ang mga awiting iniwan mo sa Pilipinas.
2: Diba? Sa Pilipinas.
1: So parang narito pa rin sa amin habang kinakanta ang inyong mga awitin, At blessed po kami na mapakinggan kayo ngayon at makasama karangalan po ng Servisyong OFW Wednesday Edition na makasama po kayo. Ilan taon na po kayo ngayon dyan sa US? At ano po ang...
2: Sa US, dumating po... dumating kami dito ng 1992, July of 1992. So that's about maybe 54 years, if I'm not mistaken. 54 years. So that's a long years already. No, ang dami-dami na. Pero pabalik-balik din naman ako sa Pilipinas, sa Manila, and especially sa Bacolod, kasi taga-Bacolod ako eh. So gusto ko lang... Tamyamon ang mga nagapamati subong dira sa Bacolod, kag sa Mindanao, no, maing aga, maing aga dagali, no, kay diri sa amon kasi sa California hapon na diri. So kamusta naman ang akon mga kasimano ang ara gihapon dira sa naga-star sa Bacolod kag sa Mindanao, mga amiga, kag-amigo, gida.
1: Ayan, maraming salamat, Ate Maru. At maraming nagtatanong, siyempre, kayo po ba ay working dyan sa California? At ano ang ministry niyong pinagkakabalahan ngayon dyan sa US?
2: Yes, I'm still with the Far East Broadcasting Company as a volunteer. Pero nung in-invite kami papunta dito sa Amerika, is to be with a church, yung Jesus Prince of Peace, with the late late Pastor Dick Merpuri, and the invitation was more of the ministry, kasi marami tayong mga OFW na naglalakbay sa ibang bansa. It's really for, you know, for work, no, to support the family way back sa Philippines. Pero in my case, I really wanted to be in the ministry because that's where God called me. And itong OFW, Overseas Filipino Workers, ako mayroon din akong OFW, only for Jesus.
1: Okay.
2: Only for Jesus. We have been here for since 1992, and it was not easy pala, ano, Pastor, coming over. Even if you say, Lord, I want to be used by you. Ang OFW ko pala, Pastor, is only for worship. Okay?
1: Ayon.
2: Only for worship. Remember ko na. So, I was really looking forward sa isang ministry, and the offer to us is to come up with a radio program sa Bay Area Pastor Dick Merpuri, the late Pastor Dick Merpuri. And Kuya Romy Dinglas and myself were here almost at the same year. No, in-invite kami, not just for the radio program, pero mga outreaches din, mga evangelistic outreaches, concerts, and some other special occasions. So we are, talagang ang work namin is centered on the ministry of the Lord Jesus Christ. So we started a program. It is called the program is Life is Worth Living. Life is Worth Living. At ito ay nabobroadcast sa Bay Area, sa San Francisco area. And it lasted for about, I think, 3 years. It lasted like that. So it was more of the ministry, and dami-daming challenges. Even if you are, in fact, mas marami yata ang mga challenges pag if you are in the ministry, kasi, you know, ang kalaban natin ay ayaw niya na maglingkod tayo sa Panginoong Jesus, di ba, Pastor?
1: Yes, yes. So, mentioning Kuya Romy Dinglas, isa pa sa mga legend, ano, na ating veterano, pag pinag-usapan ay papuri sa Panginoon, at napakadami nakakaalala sa inyo dyan sa panahon na narito kayo sa Pilipinas.
2: At salamat.
1: At kahit na aking may bahay, Van G. Biasong, maring nanonood din siya ngayon, ay mga paborito ang inyong mga awitin. Pagpunta nyo dyan sa US ay ministry talaga yung sadya ninyo.
2: Correct.
1: Ano naman ang nagtulak sa inyo? Siyempre, ang dami nyong invitation from US. Ano ang what make you decide na to work overseas, at paano ka naghanda? Hindi lang kasi financial or even professionally, pati emotionally and spiritually, paano niyo pinagandaan itong pag-alis niyo ng bansa?
2: Way back in 1986, because I worked with DZAS from 1974 to 1986. That's about 12 years of working. And then I had my only son, Arthur David. He was very sickly. Mga 3 years old siya, Pastor. He was very sickly. And then for me to travel from Mandaluyong to Karuhatan and back to Mandaluyong for 12 years, talagang it was a challenge for me. Apat na sakay o lima na sakay, dadaan ka ng kudeta, dadaan ka ng bagyo, ng traffic, ng mga aksidente dyan sa ano. And naalaala ko, when I was pregnant, nasa bus ako, Pastor, nakatindig sa gitna, nakasabit, just to be with the program. Ang program na papuri was early in the morning, mga 8 o'clock in the morning. So I have to leave the house from mga 5 o'clock. Alis na ako sa Mandaluyong, papunta sa Karuhatan. And then because of the condition of my son, I have to leave FEBC and take care of him also. And then after a year, after 3 years of taking care of my son, I was just at home. I was invited to work with Asia Project 2000. The iba ng pangalan ngayon nila, Media Ministry, something like that, of the Assemblies of God. So I was given a chance also to work with them. At nagkaroon ako ng program na Pure Ilonggo. The program is Inday Masaligan. Inday Masaligan. I had it for 3 years. And then there was an offer for us with Kuya Romy to come to the United States. Eh, si Kuya Romy kasi pabalik-balik na yan dito sa Amerika eh. Mm-hmm. Ako first time ko, so I excited ako. Sabi ko, why not? Why not? But nothing else. It's for the ministry. I want to be used by the Lord. Maski saan po ako, that was my commitment sa kanya. So it's a ministry na dito, radyo din, no? At the same time, mga concerts in which we have been doing that, evangelistic concerts, we get to the churches. We, of course, we promote also some other ministries na humihingi ng tulong sa amin. So that was the time in 1992. And after pangatlong try sa pag-apply ng visa, Pastor, denied ako 2 times. And then the 3rd time, sabi ko, Lord, 3rd time, last na to. Kasi pwede pa naman siguro ako dito bumalik ulit sa radyo. But I don't know. I don't know. So, on the 3rd interview, I came across this verse in 1 John 5:14. Now, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us.
1: Amen.
2: And I was praying, Lord, if this is your perfect will for my family to go to the U.S., then you will hear my prayer. You will hear me, Lord. That was very strong in me. And during the interview, it was easy. It was easy. So we had the visa, but it is the visa is a religious visa, which is not a tourist, but a religious worker. You have to work in the church or in any religious organization. That was the visa for 2 years. Yon binigay sa amin, and then after 2 years, if the ministry would like to, you know, to let you stay pa, they will apply for a green card for us, and nako, it took us 8 years in the US para magkaroon kami ng visa. Green card pa lang yun, Pastor.
1: Yeah.
2: Green card pa lang yun.
1: Kanina, Ate Marie, you mentioned na nagpe-pray ka sa Lord na kung sakaling hindi talaga matuloy, kasi dito sa Pilipinas meron kang career, di ba?
2: Yeah.
1: Ano ang pinakamalaking sacrifice mo na kailangan yung gawin para sa pamilya at sa mga panahong yon? Paano nyo naranasan ang pagsagot ni Lord sa inyong mga panalangin?
2: I have been working in Manila for many years na rin, ano? And then the fact na I have to leave my family sa Bacolod, mga kapatid ko sa Maynila. In fact, my mother, I was trying to just inject sa mother ko na baka makaalis ako o mag-work abroad. Pero sabi niya, hindi pwede. Hindi, you cannot leave. So I was praying to the Lord kasi I have to obey my mom too. So hindi ka pwede kasi hindi ko na ikaw makita. Pag nag-abroad ka na, kasi to us before, ang Amerika ang layo-layo. Tumiyak ang imagination ko, ang layo-layo. Hindi basta-basta makapunta ka doon sa kong kabalik ka kaagad, no? Uh-huh. But then, my mother died March of 1992. So, it opened the way for me. Nabuhayan ulit ako, and this came the offer to us. So, from March, in July of that same year, kami po ay nakaalis papunta dito. It was a sacrifice to be away from the family because very close kami. I miss my family. Parang nawalan ka ng isang kamay na hiwalay sa iyong katawan. Ganon ang feeling ko. Sabi ko, pag nagpunta ako doon, hindi naman basta-basta makalipad ka in 1 hour, balik ka na ng Maynila, no? It took how many hours for us? 16 hours, no? So, yun, ang family ko, Pastor, is really, yun ang nag-ano sa akin na pag-isipan ko talaga ng mabuti. And I really prayed to the Lord. Sabi ko, Lord, alam ko naman na kung saan mo ako dalhin, gagamitin mo ako. Not for anything else. Mm-hmm. I don't like to work in a secular job, but I want to work in the church to be used by the Lord. And that was my commitment sa Kanya.
1: Amen. Napakasarap mapakinggan, ano, that Ate Marusipeda Javier ay hindi lang mang-aawit, ano, hindi lang umaawit, kundi serving in the vineyard of the Lord. At yung pinaka, kasi yung tanong ko kanina, may karera ka dito sa Pilipinas, pwede ba? Maiiwan, hindi mo ba naisip na paano kaya yun? Anong nasa isip, ano nasa puso ni Ate Maru while leaving the career here in the Philippines at pupunta sa ibang bansa? Mayroon bang agam-agam na paano yun? Hindi na ako makakaawit ng siyempre that time ang sikat na sikat sa atin, Ate Maru, awitin ng papuri,
2: correct
1: talagang nationwide, worldwide ang mga awitin ay umiikot sa mga probinsya, mga bayan, even sa Metro Manila. So hindi ka ba nagdalawang isip ng pagpapasya na umalis ng bansa?
2: Uh-huh. As I was working with FEBC, we actually started the Ministry of Papuri in 1979, and nakita ko na ang dami-daming mga singers pala, Pastor, na hindi na-discover. Mm-hmm. And one of my programs at DZAS is Tagis Himig, which is a singing contest. And yeah, I enjoy that so much. I really enjoy that so much because I can see ang dami-dami pala talagang dapat i-discover lang at magamit sa nationwide, hindi lang sa church. Kundi when you have a recording, di napapatugtog sa radyo, kinakanta na maraming tao sa buong Pilipinas. At gustong-gusto nila yun. I have that special career from the Lord. But the thing is, if I can bring this career to another country, and hindi pa masyadong popular ang mga kanta dito sa Amerika ng Tagalog, you know, a few churches lang kasi nga concentrated sa English. So konti lang, but then when we came over here and introduced the ministry of Papuri, also the original Filipino gospel songs, we were able to see a lot of Filipino singers who would like to sing for the Lord. They just don't have the opportunity, not like in the Philippines, pwede tayo mag-recording, no? Dito naman sa Amerika, you bring them to the churches. That's why we came up also with a singing group here. Uh-huh. Na Papuri USA. Oo, para naman dalhin yung ating mensahe sa Tagalog ng Ebanghelyo ng Panginoon ay narito. And then when we were here, it was a blast. We went from one church to another, and they love singing. They started singing Papuri songs, and I was so happy that there was a chance for them to listen back to DZAS, because some of them really na-miss nila talaga ang mga kanta, ang mga concerts. But then nung nandito na kami ni Kuya Romy, well, we brought along with us what we have been started in the Philippines. And then discover a lot of singers here. So parang extension lang din, Pastor, ng ministry na in-start ng Panginoon through us dyan. At nandito na. So people, madami na kumakanta ng mga Tagalog songs dito kasi English ang English. Alam mo naman, may mga edad na hindi naman makaka-pronounce. They don't enjoy singing because it's in English. But when we introduce the Tagalog and they can sing, even the older people, they love the Tagalog songs, especially the Papuri songs. So career-wise, parang lumipat lang sandali kasi pabalik-balik naman kami. Not permanently, Pastor, but of course, I miss the Philippines. It's always in my heart. Yeah. Pilipino. Pilipino pa rin tayo, maski saan ka magpunta.
1: Amen. Ate Maru, curious lang kami, maring mga nakikinig din ngayon. Nung nasa US na kayo, anong mga gustong-gustong pakinggan ng mga awitin ng mga kababayan nating Pilipino, yung mga churches dyan? Ano yung mga, kumbaga, most requested song sa inyo dyan sa US na kinakantan nyo at kay Kuya Romy Dinglas?
2: Yes. I brought along this song that I love so much, yung Taos Pusong Pasasalamat. I love that the Lord gave that to me through Res Valdez, who is here also. Kasi yung ibang mga papuri dyan, nandito na rin sa Amerika. So nag-meet kami. We come together for a concert. But one of the songs that I really love so much is Taos Pusong Pasasalamat. And every time po na kinakanta ko yun sa concert, people join me as I sing. And then I would ask some people to come to the stage and sing with me. that song. And some of them, they cry. Mm-hmm. Yes, because it the song is from the heart. I love that song so much, Taos Pusong Pasasalamat, na pag ang ating puso ay punong-puno ng pasasalamat. I would always say, there is no room for complaint.
1: Amen.
2: Because, yeah, there is no room for complaint.
1: Siguro, Ate Maru, excuse me po, ano, baka pwede kahit one-liner doon sa song na Taos Pusong Pasasalamat, just to recall that song. Para mga nanonood ngayon na mga tagahangan niyo at mga nakakaalala nung song. Ang iba naman na hindi na. Can you give at least one-two-liner dun sa
2: okay.
1: Salamat.
2: Okay.
1: Okay, nawala si Ate, ano? Nawala lang si Ate Maru. Anyway, kaya ni-request natin sana para medyo...
2: Kabutihan! Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan.
1: Ayan. Ako, marami sa Ate Maria, Ate Maru. At yan ay talagang tumatak. Inaawit na mga special number yan sa mga churches.
2: Correct.
1: Halos paborito ng mga simbahan. Kasi that time, mga 80s, ako po yung nasave 1982. So, 82, ang papuri that time ay, anong taon po nag-start yung papuri?
2: 79. Okay. So, three years old pa lang ang papuri noon.
1: Okay, so 3 years old. Ang paborito ko, naalala ko, isa sa mga tumatak din sa aking puso, pinagsama-samang awitin yung pagkat ang Diyos natin, Diyos ng...
2: Oh, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ayun.
1: Sa mga talagang nagpala sa maraming Pilipino at nagbigay ng kalakasan at inspirasyon sa mga simbahan upang pagkakulay sa kanilang pananampalataya. Nako, narinig niyo po sa mga late tuner po si Ate Maru, si Ped Javier, ang atin pong guest ngayon na nasa USA, pero tayo ay blessed na tayo na makasama natin siya via Zoom. Ate Maru, ay mag-break lang tayo sandali at babalik tayo makalipas lang po ang ilang paalala. Diyan lang po kayo, mga kapatid.
2: Okay. Sige.

0: Station OFW.
1: Ang dami nating kababayang nagkamali sa mga desisyon nila sa buhay. Mali ang piniling landas. Mayroong tumigil na sa pagpapadala ng remittance sa pamilya dahil ubos lagi ang sweldo sa kung ano-anong uso. Mayroong mga nagnanakaw sa sariling amo. Mayroong na in love sa bawal na relasyon. Mayroon namang mga nasangkot sa gulo at nakapatay pa ng kapwa. Sila ang madalas maibalita ng media sa Pinas. Pero higit na marami ang mga successful na kababayan natin. Marangal ang takbo ng buhay, masipag sa trabaho, tapat sa tungkulin, kilala sa husay sa kanilang propesyon, iginagalang ng ibang lahi. Sila ang mga tahimik na ehemplo na hindi halos napapansin. Sa huli, nasa atin ang choice. Kaya natin maging failure. Kaya rin natin maging matagumpay. Ano man ang choices na hinaharap mo ngayon, kabayan, may kalayaan kang pumili. Pipiliin mo ba ang mabuti o ang masama? Papanig ka ba sa mali o sa tama? Ang kaibigan mong sasama sa'yo sa desisyon mong iyan ay si Jesus, na lubos na nakauunawa ng lahat ng dinadaanan mo ngayon. Lapitan mo siya at kausapin sa dalangin, at hayaan mong patnubayan kanya.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Servisyong OFW!
3: Nagbabalik po ang inyong programang Servisyong OFW dito sa episode na Malayong Malaya. Kahit na tayo nasa ibang bansa, may tuturing pa rin nating malaya pa rin tayo kahit malayo sa ating bansa. At ngayong araw na ito, ay nagpapatuloy tayo sa napakagandang interview at napaka-blessed na pagkakataon to listen to Sister Maru Cepeda Javier sa kanyang testimony, sa kanyang interview ngayong umaga. Abay, bago tayo magpatuloy, Ate Maru, ano, may mga bumabati lang sa atin dito, si Cynthia Sabala Chavez, good morning, kaagapay listening here, San Jose del Monte, Bulacan, through Radio DCAS. Si Belle Bakes, sabi niya, good morning po, baka kilala niyo ito, Ate Maru, ano. Ayan. Okay, si Garcia Vincent, good morning Pastor Joe at sa guest po ninyo watching dito while watching while at work. Si Faustina Frankie Habla, wow, si Miss Maru, good morning po Pastor Joe, blessed Wednesday, kagapay listening sa AM radio every day. Ayan, si Eds Plegaria, good morning Pastor Joe at sa guest nyo po si Ate Maru Javier, God bless po. Ani Selda Cruz, good morning Pastor Gio, Servisyong OFW at kaagapay. Ayan, si Ednalyn Cacao, good morning Pastor Gio at ang aking may bahay, sabi ko na nanonood din sa atin, Banji Biasong. Ayan, Ate Maru, tuloy natin yung ating kwentuhan tungkol sa ito naman, medyo mag-shift naman tayo. Kanina you mentioned yung sacrifice sa family kasi after na kinuha ng Panginoon yung nanay ay nakapag-decide ka na tumuloy na, no? Ano ang pinakamabigat mong sacrifice, ano? Maring ito'y personal na buhay or paano ka pinalakas ng Panginoon malampasan ang mga bagay na 'yon?
4: As far as I can remember, ang pinaka hindi ko makalimutan na nangyari is as you start here, you don't start as if oh everything is okay na, no. In fact, mga kaibigan ko way back in the Philippines, nung nalaman nila nandito ako, nagbisita sa bahay, nagdadala ng rice cooker, ang daming dinadala nila kasi alam nila wala kaming gamit. So, ang dami. Our car has to be, ano, talagang mga second-hand na car na. I was so blessed because the burden of not having all these things na kailangan mo sa or sa daily life, the Lord supplied or gave it to us through our friends. And these are my friends in the ministry. Nakilala lang nila ako sa boses kasi before wala pa naman Facebook at saka ano. Oo. And sa boses lang.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
2: Kadamping mo.
1: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
2: Kadamping mo.
1: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
2: Kadamping mo.
1: Ari na ang
3: Kadamping mo.

0: Mayong aga mga kauturan, mayong aga sa bugos nga Negros Island Region, kag mayong aga sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental, kag sa bugos nga syudad sang Bacolod. Ini na naman si Sir Roland Ulitan sang Teofilo Insoli Senior National High School, Schools Division Office of Bacolod City. Updin nyo na naman ako sa sulod sang 30 minutos nga pagpalayag, kag paghatag sang updates sa mga programa sang Department of Education diri lamang sa inyo programa ang kadampig mo sa edukalidad. Ang aton pagpanamyaw sa sininga aga sa aton gid nga mga kauturan nga mga manunudlo sa bugos nga syudad sang Bacolod kag sa kutob sang mga malabot sang aton pagwaragwag sa sininga aga. Ini na naman ang isa ka edisyon sang inyo paborito nga programa diri lamang sa 1233 Radio DYVS. Nagapangayo kita sang katuhuran sa amay sang aton nga Schools Division Office Dr. Dennis Develos kaupod sang iyakabulig sa aton nga SDO Dr. Randolph Aliman kag sa bugos nga tagpamuno sang Schools Division Office of Bacolod City. Tanan mga kauturan, ang masako tungod pila na lang kaadlaw ang aton na pag-silibrahon ang highlights sang Mascara Festival diri sa syudad sang Bacolod. Siyempre man ang pagpanghanda man sang aton nga mga eskwelahan para sa school category sang Mascara Festival 2026 nga kun sa diin ginalakipan ini sang mga masunod nga mga eskwelahan. Amo ini ang Sumag Elementary School, ETCS 2, Vista Alegre Elementary School, Vista Alegre Granada Relocation Elementary School, kag Monte Vista Elementary School for our elementary category. Ang aton secondary category ang ginalakipan sang Abcasa National High School, Jovito Saison National High School, Bacolod City National High School, kag sang Progreso Village National High School. Ang aton nga mga dancers no nagapanghanda gid kaupod sang ila nga mga manunudlo sang ila tagsa-tagsa ka mga school principals kag syempre sang ila man nga mga ginikanan. Ini ang pagahiwaton sa October 17 dira sa aton nga SM no SM Super Mall diri sa syudad sang Bacolod kag syempre ang kutob sa malabot sang aton pagwaragwag kinay dagit kamo namon nga magtambong magupod sa kasadyahan nga igadulong sa inyo sang Mascara Festival 2026. Nangin masako ang tagsa-tagsa labi na ang mga mayor nga dalanon diri sa syudad sang Bacolod kung sa diin ti basta mascara ya ano gid nang masadya ang tawo. Galagaw kita kag gina-remind man aton syempre no ang aton nga mga dancers sang safety sang tagsa-tagsa kag ang aton pagpanginbulahan sa tagsa-tagsa ka mga manunudlo nga naghatag gid sang ila tion sang ila oras kag syempre sang ilang mga resources para matigayon ang aton school category sang Mascara Festival no ang pagpanginbulahan taman sa aton nga mga parents nga dako gid ang aton pagpasalamatan sa ila suporta sa ila tagsa-tagsa ka mga kabataan no. So kutob sa malabutan sa aton pagwaragwag updan naton ang aton nga mga kabataan sa aton school category sa aton Mascara Festival 2026 sining Oktubre 17 2026 no. Kung may ara kamo digto mga paryente no mga hinablos mga kabataan mga utod nga magasambuwa sa school category sang aton Mascara Festival dan aton sila kadto kita sa aton nga mga mayor nga dalanon para suportahan ang aton nga mga kabataan no. Ang aton man pag panginbulahan sa tagsa ka mga coaches or trainers sang aton Mascara Festival para igahatag lang ang kasadyahan sa aton nga mga kauturan. Ang turismo, ang paglambo sang turismo diri sa syudad sang Bacolod no, isaman ini ang aton nga pagsaot, isaman sa mga nagahatag sang duag every time nag-celebrate kita sang Mascara Festival every year kada tuig nagahatag duag kag nagalambo ang aton pag-celebrate sang Mascara Festival tungod man sa talento kaga mga duag sang maskara nga ginasuksok sang aton nga mga tagsa-tagsa ka mga kabataan para sa aton maskara festival. So ang barangay kategory ang paghiwato naman niya sa October 18 no pagkatapos sang October 17 nga school category dira mismo sa aton nga venue dira sa siyudad sang Bacolod. Updin ninyo kami sa pag-celebrate ang inyo kubos nga alagad magalantaw man dito aton tutukan kag lantawon ang pagsambuwa sang tagsa-tagsa ka mga eskulahan para sa sining school category sang Maskara Festival, no? Kag syempre basi may mga utod kamo, may mga paryente, may mga hinablos kamo nga gasaot dito. I-comment ang ilang mga pangalan sa aton comment box kay aton ina paghatagan sing igtalupangod samtang kita ang naghatag sang aton programa sa sining aga. Ang aton man pagpanamyaw labi na gid sa aton nga mga kauturan nga mga ano no, mga ginikanan nga naghatag gid sang ila dako nga suporta bulig para sa aton tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Maskara Festival, no? Kaisa man lang naton i-celebrate sa kada tuig. So suportahan naton, upda naton, I encourage also our teachers spend naton ang aton weekend sa pagsuporta sang aton nga mga kabataan sa aton nga school category, no? Ang Sumag Elementary School, ETCS2, Handumanan Elementary School, Vista Alegre Elementary School, ang akon nga alma mater, ang Vagres o kon Vista Alegre Granada Relocation Elementary School kag ang Monte Vista Elementary School. Sa aton nga secondary level, rin naman niya ang magasambuwa ang Abcasa, ang Jovito Saizo National High School, Bacolod City National High School kag ang Progreso Village National High School. Ang aton gid nga pangamuyo no nga mangin safety, mangin matawhay ang pagpatigayo naton sa Maskara Festival, ginapangamuyo naton kabay hindi lang magulan no para mangin matawhay ang dalanon, ang sautan sa aton nga mga kabataan kay gilabi na gid ang safety sang tagsa-tagsa. I know for a fact nga ang aton nga Schools Division Office ang grabe na gid ang pagpanghanda para lang ma-secure ang health kag ang security kag ang safety sang aton mga kabataan during this event. So nagapanginbulahan kita kag naga-encourage kita nga aton ini suportahan. Anyways mga kauturan, amo pa lang tong aton nga pangbungad no nga balita o kon updates na hanungod sa aton pag-celebrate sang Maskara Festival. Anong hindi nyo malimtan nga experience sa Maskara Festival? Kaga basi may mga kauturan kita diri, mga estudyante nga nag-participar sang una sa school category, kag subong graduate na, college na, pwede nyo gid mahatag ang inyong komento sa aton nga comment box while we are going our, or while we are having our program this morning. Ang aton man pagpanamyaw sa tanan nga mga teachers, ilabi na gid ang aton nga mga DRRM coordinators sa aton tagsa-tagsa ka mga eskulahan. Sang Lunes nga adlaw, October 12, 2026 mga kauturan, aton ginpatigayon ang ginatawag naton nga National School Safety Week. Ini maga last until Friday, October 16, 2026. Ano pala ining National School Safety Week? Ang National School Safety Week on October 12 to 16, 2026 in all public elementary and secondary schools and community learning centers nationwide consistent with DepEd Order No. 6 Series of 2026 for the guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. The observance shall strengthen prevention mechanisms against learner rights protection concerns, enhance awareness of school safety protocols, and promote active stakeholders' participation in maintaining safe inclusive, productive, and conducive learning environments for all learners. Sang Lunes ngadlaw, nagpatigayon kita sang launching o kon programa during our flag ceremony diriya sa Teofilo Insoli Senior National High School. Aton ginpatigayon, aton gin-invite ang aton mga stakeholders, ilabi na ang aton Barangay Council, Philippine National Police, ang aton mga tanod, ang aton nga Disaster Risk Reduction and Management Office, nga barangay base, kag syempre man ang aton nga DSWD, kag ang WCPD desk officers ang aton barangay. Ining mga stakeholders nga aton gin invite ang naghatag man sang ilang pagsuporta, no, ang ilang mensahe sa pagsuporta para sa katawhayan, safety sang aton tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. The National School Safety Week shall commence with a simultaneous flag ceremony amon ginhimo naton sang Lunes in all DepEd schools and CLCs consistent with the whole of society approach. We also have our parents, no? Our SPTA, our SGC officers, nag-upod man kaga full force ang bilog naton ng SPTA sang Monday, kagang aton SGC, naghatag man sila sang ilang bahin, sang ilang suporta, kaga ilaman ginhatagan igtalupangod ang pag-remind sa aton nga mga kabataan sang ila safety sa sulod sang eskwelahan. Nga kun sa diin kung magbuligay kita tanan, gabuligay ang estudyante, ang mga manunudlo kaupod sang aton nga mga ginikanan, mangin matawhay ang aton pag amuma sa aton nga mga kabataan kag ang aton nga pag sinalayo sa sulod sang eskwelahan, no? Ang aton parents, ang mga guardians, barangay officials, no, including our barangay health workers, no, may ara man kita nga BHW nga present during the conduct of our ng National School Safety Week. Kag syempre may ara man nga mga bahin ang aton nga barangay LGU. The flag ceremony included brief messages from the school head, no, ang aton nga pinalangga nga school principal Dr. Ana Bacolod ang naghatag man sang iya mensahe kag nagremind sa aton nga mga stakeholders kag labi na gid sa aton nga mga manunudlo kag ang aton nga mga estudyante nga ang pagbinuligay sang tagsa-tagsa para sa kalinungan sang eskwelahan, responsibilidad sang tagsa-tagsa, no, hindi lang niya lamang naabaga sa tagsa-tagsa ka mga manunudlo kag administrador o kon administrator sang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan, apang ang katawhayan, kalinungan kag ang aton nga pagsinalayo sa sulod sang eskwelahan, responsibilidad sang tanan nga stakeholders kag sa bilog nga sosyedad. Muina gani nga wala gid kita nagkataka sa paghatag igtalupangod nga mag-invite sa aton nga mga stakeholders for their message kag ang aton niya nga barangay, no? Our barangay, Vista Alegre, headed by Kaplan D. De Leon, ang grabe gid niya ang pagsuporta, no? Ang pagsuporta para sa katawhayan. Ang aton eskwelahan, ang may-ara barangay tanod, salin sa high school diri, pakadto sa elementary, no? Ginahatagan gid sang italupangod ang safety sang tagsa-tagsa naton ka mga learners. So with that, we thank our barangay, our stakeholders nga nagasuporta gid sa tagsa-tagsa naton ka mga lihok kag mga kausa diri sa sulod sang eskwelahan. Isa sa mga pinaka-highlight sang activity sang Monday is the recitation of the panata para sa ligtas, inklusibo at maalagang paaralan and the signing of the school safety commitment wall, no? Ang kabilugan, ang bugos nga estudyante, mga manunudlo, stakeholders ang nagpanumpa, no? Kamuning panata para sa ligtas, inklusibo at maalagang paaralan. Kag pagkatapos sina, bilang tanda sang aton pagsuporta, sang aton commitment sa sining kausa sang Department of Education, aton man ginatagan sang oportunidad nga maghatag sang ila pirma, no, sa commitment wall nga nabutang sa aton nga stage kagin pirmahan ini sang aton nga mga stakeholders, mga ang representatives sang student body, ang aton nga SPTA, SGC, kag subong man ang mga ano naton miyembro sang barangay council kag ang aton nga mga stakeholders. Sa kauturan, ginhatagan naton igtulupangod ang paghatag sang reminder sa aton nga mga manunudlo, mga estudyante, kag labi na gid sa aton mga parents who are present during the time nga ang magbuligay para sa katawhayan kag kalinungan sang aton nga eskwelahan. Kag isa man sa highlight dito ang inyo kubos nga alagad, ginhatagan oportunidad sa aton school principal Dr. Ana Bacolod nga i-introduce ang My Body System. The National School Safety Week shall also introduce the My Body System, a peer support strategy that pairs learners or organizes them into small peer groups to provide support, guidance, and companionship. The initiative aims to help learners feel welcome, included, and more confident in participating in school life. No? Gin-introduce naton ini ang My Body System, no, through the initiative of our Department of Education para i-remind ang mga kabataan nga to have their body, no, to have their companion upod nila sa eskwelahan, kay in ginhatagan sila naton sang responsibilidad nga hambal naton pangita kamo sang inyong mga body during this week. Kag ang ini nga body, ini nga estudyante, ini nga classmate nimo, amuning imo nga pag kamustahon adlaw-adlaw. Ikaduwa, amuning imo nga hatagan sing igtulupangod, hatagan sang atensyon, istoryahon, kamustahon, para ma-feel sang aton nga mga estudyante nga hindi sila ano, hindi sila na left alone, wala sila nabayaan, kundi kaupod sila kay ato nakita kisa nga ang mga kabataan nato, no, kisa ara lang sa kilid sang classroom, ara lang sa iya desk, nagapungko lang, naghipos lang. So kung may ara kita body system, amo ni ang magakamusta sa iya, magapapil sa iya nga welcome siya, kag sa dalalayon mangin friend nila ini, kag kung ang bata may problema, pwede siya makahatag, maka-share sang iyang mga problema sa iyang buddy, sa iyang classmate, no? Amo ining ginhatagan naton igtalupangod during disaster, no? Like for example, mga earthquake drill or earthquake mismo. Kung may buddy ka, kay tungod responsibilidad mo siya, kag tungod imo siya abyan, una mo gid siguro nga pangitaon ang imo nga buddy, no? Pangitaon mo gid siya, safe siya bala, kamusta siya bala? Kag every time nga magsulod ang estudyante naton sa tagsak nila ka mga classroom, amuning unahon niya kamusta. That's why this body system is a very good example of para makita naton nga ang aton nga mga kabataan belong, no? Nabilong sila sa community kag sa sulod sang eskwelahan nga ila ginagiyuan. That's why this body system is a very good initiative coming from our Department of Education. Kaga siguro ipasangkaron tapagit ang ining body system, no? We will have an innovation, no? I-innovate naton kag diri sa eskwelahan guro sa Teofilo Insoli Senior National High School pagatutukan naton ini kay nami ini nga inisyatibo, no? Para maistoryahon ang kabataan, maistoryahon ang bata, may kamustahon siya kag amuning iya nga always nga paghatagan sing atensyon sa everyday niya nga pag kadto sa sulod sang eskwelahan. And during this celebration, no, nagapangayo kita sang pasalamat sa bugos, no, sa bugos nga stakeholders naton, especially ang tagsa-tagsa ka mga barangay naton, no, ang aton nga mga local government units, mga barangay naton nga may nasakupan sila lang ang mga eskwelahan diri sa SDO Bacolod, no? Hindi lang diya sa Vista Alegre, kundi mismo sa bug-os nga syudad sang Bacolod, kag sa bug-os nga Negros Island Region. Madamong salamat sa inyong pagsuporta, our Philippine National Police, our Bureau of Fire, ang aton mga DRRM, ang aton nga mga BHW, salamat gid no. Mga first responder ini naton sila in case nga may matabo nga emerhensya sa sulod sang eskwelahan. So nagapatigayon kita sang tagsa-tagsa ka mga ka mga programa para sa kaayuhan man sang aton nga mga kabataan, mga manunudlo, kag ilabi na sa aton nga mga estudyante. So to our LGU kag sa tanan-tanan, madamo gid nga salamat sa inyong nga pag-upod, pagsuporta sa aton tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Responsibilidad ni naton kung ano subong ang nagakatabo sa aton palibot, no? May mga nabalitaan kita nga may mga pamahog nga na balitaan naton, no? May mga pamahog sa mga eskwelahan, may mga pamahog sa aton nga mga institusyon. Nagapakita lang ni sang whole society approach, no? Ginapaandaman man sang aton gobyerno ang mga nagahimo sinibla nga mga post, no, kag nagapamahog sa mga eskwelahan. Kabay pang unta to naton kay hindi ini joke ya, hindi ini pwede madala sa yamuhat ng mga bagay tungod ang safety kag ang kabuhi sang aton tagsa-tagsa ka mga manunudlo kag ang aton nga mga estudyante is at stake, no? Bisan pamahog la na, bisan langulang wala na kag yamuhat na sa Facebook, pero ginadeal ni naton nga seryoso. Kay tungod hindi pwedeng butang naton sa alang-alang ang safety sang aton nga mga kabataan kag subong man sang aton nga mga manunudlo. So hindi pwedeng dalo naton sa pagpamahog ang mga bagay nga amo sini. So sa mga mga nagapamati sa aton, kabay pa no, tato naton ining mga pagpamahog nga masagay kada iya gamit sang dami account kag magpamahog, no? Pero ang aton mga kapulisan kag ang aton nga gobyerno, even our Department of Education, hataga naton sang igtalupangod. Bahala na da kung aton nga himuon nga yamuhat ang amo nga mga bagay, pero ginaseryoso niya sang Department of Education tungod hindi pwede ibutang sa alang-alang ang aton nga safety, no? Sa tanan nga mga ginikanan, mga manunudlo, no? Kung may mga nagakatabo nga mo sinibla, mga pamahog through chat or text, hindi ginuna magpanik, no? Labuton ginuna ang tagpamuno sang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan bago kita mag-react, bago kita maghimo sang aton nga mga desisyon, kaga ilabi na gid bago kita mag-giho, no? Paibaluon naton danay, katuan naton danay, kagibaluon naton ang kabugusan ng istorya kag subong man ang aton nga awareness sa aton nga ginahimo. Kag labi na gid ang aton man mga kapulisan nga naga upod man kag naga hatag man sang ila oras, no? We appreciate the SPTA officers. Hindi lamang diri sa amon eskwelahan siguro, apang may ara man nga mga eskwelahan sa diri sa aton sa siyudad sang Bacolod nga sila man ang naga-volunteer nga maghatag sang security check sa aton nga mga gates sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan, no? Subong ara pa na niya Japon ang pag-check sa mga bag sa mga kabataan, no? Kung may mga pointed objects dira, may mga butang dira o kung bagay nga hindi pwede pagdalon sa sulod sang classroom, gina-check din na sa aton nga SPTA, mga tanods, even police, may iban nga mga schools nga nakita naton sa social media nga nag-check sa mga bags nila mga kabataan, amo ang mga kapulisan, no? Kaga, siyempre, ang aton man pagpanginbulahan sa aton nga mga kaupod, no? Nga mga manunudlo. So, madamo gini salamat sa inyo man nga paghatag sa inyo tion kag pag-intindi man sa mga programa naton diri sa Department of Education. Nagapanginbulahan gid kita sa aton nga mga manunudlo, especially na gid sa aton nga mga eskwelahan nga nagpasakop sa aton nga school category sa Mascara Festival 2026. Ang aton man pagpanginbulahan sa aton man syempre diri sa aton nga kubos nga alagad kag stakeholder ang 1233 Radio DYVS. Nga kun sa diin nagadako gid ang pagpasalamatan naton para sa paghatag sang katinawan, sa paghatag sang information, education, communication para sa aton tagsa-tagsa ka mga kabataan. Kaga subong man ang aton man pagpanamyaw sa aton nga mga kauturan nga mga manunudlo kag ilabi na gid sa aton nga mga school heads nga nagaupod sa aton sa sining aga, no? May mga ano kita, may mga programa kita diri sa Department of Education nga kun sa diin pagatipunon ang aton nga mga stakeholders, no? Ang tawag tani is Stakeholders Convergence 2026 kag syempre pagakilalahon naton kag pagapasidunggan naton ang aton nga mga stakeholders nga naghatag sang ila tion, sang ila tiempo kag suporta sa Department of Education. Kaga syempre liwata mag ano kita, mag upod kita sa pagselebrar naton sang Mascara Festival diri sa siyudad sang Bacolod. That's on weekend October 17 and 18. October 17 ang aton nga school category. Upda naton, suportahan naton ang aton mga kabataan nga magasambua dito sa aton venue sa SM Supermall, no? Mga kauturan, wala na kita sang nagaigo nga oras sa sining isa na naman ka edisyon sa inyong paborito nga programa sa kahanginan, ang edukalidad o kon ang kadampig mo sa edukalidad. Nagatamyaw kita sa aton nga mga mga uto dira sa SGOD. Dr. Greg Moyani ang aton nga pinalangga man nga si Ma'am Lila Aro kag ang aton dira nga mga friends, mga abyan aton, Ma'am JV, Sir RJ kag Sir Makilan upod naton kag syempre ang aton man pagpanamyaw sa tanan nga nag-uupod, Ma'am Dexie Malayang kag sa tanan-tanan nga nagapamuno sang Department of Education Schools Division Office of Bacolod City. Liwat mga kauturan, ini ang inyo kubos nga alagad Sir Roland Ulitan, nagapanamyaw gid sang mayong aga sa inyo tanan. Updin niyo naman kami liwat sa next episode sang kadampig mo sa edukalidad next week. Updan niyo naman ko liwat next week, ha. Kilita ay kita kag ato naman pag-istoryahan ang mga programa kag mga plano sa Department of Education Schools Division Office of Bacolod City. Liwat, ini si Sir Roland Ulitan sang Teofilo Insoli Senior National High School. Ma'am Carla Ong, Ma'am Bacolod, kay sa tanan ng mga teachers dira sa Teofilo Insoli Senior National High School, mayong aga gid sa inyo tanan. Liwat, mayong aga sa inyo tanan, and may God bless us all.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, Abian. It's Wednesday. Kamusta ikaw sa sining nga adlaw? Real time na naman. Salamat gid for today. Ngayon taga naman kita sang time sang Ginoo nga makaupdanay diri sa aton nga program. This is your friend Leia. Kag ready na da subong imo mga shout out, mga greetings or feedback, Abian, prayer request. Pwede ka diri maka-text sa 0998-842-2130. Maing aga gid Tita Virgie Salgado. Nay Mercedes Nanit, Sir RV Nanit, mga biyanaton dira sa Gimaras, maing aga gid sa inyo. Kaginapasalamatan ko man, salamat gid sa pagpamati sa kay Tita Vilma Medina. Subong man sa kay Ma'am Glenna Villanueva sa Gimaras, kay Ma'am Regina Magdalena sa Covenant Sari-Sari Store, East Home 6. Good morning, Ma'am Regina. Ginapasalamatan ko man si Nang Neneng Baterna dira sa San Enrique. Subong man si Tita Perla, Tito Nestor, day Joanne Montalvo. Salamat gid. Kamusta ka mo dira sa La Carlota? Si Tita Belen, Tito Sean Magallanes sa Cubay. Subong man si Nang Leia ng Jeremy Inday Sam Cabogwason. Kamusta man ka mo dira sa San Miguel, sa Araal, sa Gintubdan, ng mga abyanaton. Kag sa tanan nga mga barangay dira sa La Carlota, good morning gid sa inyo. Subong man, praying gid no sa napiktuhan sang emission no sang Mount Canlaon no nga slight nga explosion last Monday abyan kag nakaano kita subong no naga online man kita subong gani maayong aga maayong udto man gabi man sa tanan nga naga connect online sa diin man kamo nga bahin sang kalibutan maayong aga gid or maayong adlaw sa inyo. Ginatamyo ko man maing aga kay nang Gemma Roma, Tita Marites Chu, maing aga man sa kay mga abyanaton dira no sa Maranatha Baptist Church. Hello dira kay Ma'am Jenny Saron, kay Pastor Harry Anubling, Pastor June Ugilia, salamat gid. Ginatamyo ko man si Nay Josephine Quinosa, kamusta ka Nay Josephine, kay Ma'am Lorena Lizare, kay CJ Bacornay, good morning gid. Ang mga wala pa naka-claim sang inyong mug, please kuhaan niyo na diri ang inyong mug. Mga nagdaog to balas aton nga anniversary last September. Ginapasalamatan ko man dira Pastor JR Sore, Ma'am Jody Sore sang Bethel Baptist Church Valladolid. Subong man si nung Waymond Yap and family nung June, Ma'am Christine Magdato. Ginapasalamatan man aton si Sir Billy Buenafe, si Miss Janice Tita Norming Remutin dira sa Bago City. Subong man si Ma'am Joyce Mul-

Ma'am Sarah Grace Arcolas, Pastor Val Nyangar. Hello gid sa inyo. Kaginatamyaw ko man si Ma'am Jenny Rosimo, sang Murcia East ng Christy kag Pamela Tanatan sa Kalye 11, Corvada Urig, San Enrique. Nang Mercy Jaime, si Ma'am Darlene Becerra Rivera sang La Carlota, si Ma'am Jocelyn Lumi, si Toto Toby, si Dayla Bleya, kag Robert Tisausa, Toto Evander, Ma'am Luna, nung Rory Becerra. Good morning gid sa inyo. Kaginagda ko man ikaw obyan nga magpadala diri sang imo mga greetings today, October 14 na kita abyan. Ang buwas, tunga-tunga na kita sang bulan, kadasig sang panahon. Kapasalamat kita sa Ginoo sa iyang kaayo sa aton sa gihapon. Bisan damo kita mga challenge, pero ara gid no, naghatagin sang solusyon ng Ginoo sa aton nga mga problema, di bala abyan? Kagaring pagid ang mga dugang naton nga mga pahibalo. Sa buwas abyan ang AI accessibility training pagapatigayunon dira sa Christian Foundation for Persons with Disabilities in partnership ini sa Atrive IT Center for the Blind. Ginagdagid na tanan nga mga eskwelahan kag organization nga mag-intra no sa sini nga AI accessibility training October 15 8 AM to 12 PM dira sa CFPD 338 Mabolo Street, Villamonte, Bacolod City. Sa dugang detalye, contact lang si Abyan Carla Pendon sa iyang Facebook page. Subong man Abyan, On This Rock Concert, upod ang Praise and Psalm sa October 29, 6 PM in celebration sa Maranatha Christian Academy's 40th anniversary. Sa detalye, contact lang si Hanimar Cordero 0942-095-4038. Ginatamyaw ko lang dira si Ate Hazel Alvarez, Pastor A.D. Alvarez, maying aga sa inyo. Mga biyan naton sa Camotes Island, Cebu, Bantayan Island. Kamusta ang signal dira sa Don Salvador Benedicto, ang Rijon family? Si Gary Montaño, ginatamyo man naton dira sa DSB. Mayara man kita sang event, abyan, sa October 31, Arise Bacolod Missions Conference, One Life, One Challenge. Kagpagapatigayunan ini sa Ictus Church, 66 Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Sa detalye, contact lang si Sir Jaime Chua 0933-275-4991. Congratulations kids sa kay Ali Benson and family sa anniversary nila subong sang ilang salon. Congratulations kids sa inyo all and ang Ginoo gid ang magpakamaayo kag madayaw pagid no sa mga ginahimo niya sa inyong kabuhi. Si Naylinda Benson, ginatamyaw ko man ming agal Naylinda. Ari pagidabyan ang Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, 78th Pastors and Workers Institute, October 26 to 28 sa Doan Baptist Bible Institute Incorporated, kag Doan Baptist Church, Iloilo. Sa detalye, contact lang si OG Lyson, 0918-4500-484. Aton ginatamyaw si Pastor Gideon Kahilig, Pastor Pert Alparaki, Pastor Neil Vilches. Hello man kay Pastor Nemesio Tahala, dira sa The Voice of Calvary Baptist Church, Alegre Oton, Iloilo, Tita Ninfa Tahala and family. Kag tanan ng mga abyan naton dira. Maayong aga gid sa inyo. Kag subong man abyan ang ginaabangan naton October 23 papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo album sa October 23 luwat 7 PM to 9 PM sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas. For details, contact lang diri sa DYVS. Kag subong man abyan ang Hagay Philippines Bacolod Chapter magapatigayan sang 3-day seminar on Christian Leadership, Godly Communication and Biblical Stewardship November 5 to 7 sa Millview Residences, Lopezina Street, Bacolod City. For more information, please contact Sir John Hainga 0918-344-6003 or you may email sa john_hainga@yahoo.com. Subong manabyan, November 29, Bonifacio Run, takbo para sa bayan, 4 AM sa ang venue to be announced pa ini. I-contact lang sa detalye ang ining mga numero 0966-376-0700 or 0966-841-3884. Subong man, ang Philippine Health Insurance Corporation,
hatagid sang abiso sa aton mga abyan nga maghalong gikita again sa mga text message nga nag-circulate subong nga nag-claim nga ang PhilHealth card

0: kinanglan i-islan kag nagapangayo sa imo to click sang link. So ini nga mensahe abyan is fake. Wala sang ID replacement process ubong ang PhilHealth kag ang mga scammer pwede ka makahimo sang text nga naga-appear to come from an official sender name kag ang ila mensahe may even show up sa pariyong nga thread sa legitimate PhilHealth messages. So again, this is fake abyan. PhilHealth will never send text messages containing links asking for your password, one-time PIN or OTP, or bank and e-wallet details, or asking you to send money or pay any fee. Kag subong man abyan, babantayan ang bagong programa naton, The Word Between Us, supod kay Pastor Bong de la Fuente sa Northside Baptist Church, every Sunday, 7:30 in the morning, diri sa DYVS. Kagang bago na itong morning prayer host kada Sabado si Pastor Joel Acosta. May agalan na sa iyo, Pastor. Kag subong man, lift the group every Monday, 5 p.m. with Abian Lea Bargazo. Tamyaw ko lang din no, na ininita Guadalquiver, good morning sa imo. Padayon kita abyan sa pagpangamuyo sa pag-ayo ni Ma'am Leia Solinap, Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, Ma'am Lilis Lofranco. Subong man, ang heart problem ni Lucas Timbol, kabay pa mag-ayo na, kag si JP Castor, healing sa iyang lung cancer and provision, no, kag strength. Kag peace of mind, no? May agalan dira ka ng Georgia Castor, JP, kag sa inyong family dira sa Rizal, Oton, Iloilo, may aga gin sa inyong mga taga Zaraga, Iloilo, may aga sa inyong mga taga Dueñas. Kamusta ang signal? Pabalo ka mo nga nagapamati ka mo diri sa DYVS. Sa sining nga aga abyan, pag-istoryahan naton ang food gardens, no? Since nga ang challenge naton subong, ang gina-experyensya naton nga init nga panahon kag ang ginapaabot naton nga El Nino. So ano ang aton pagahimuon abyan? Let's discuss ina diri lang sa Real Time with Leia, 1233 Radio DYVS, FEBC Radio. We are a member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Salamat gid sa kay Pastor Ann Pedregosa. Inday siya mo lahop ng Hendrickson Pedregosa. Ginatamiya ko man si Sir Winnie Patrimonio, Ma Mary Jane Patrimonio. Subong man, ang mga taga Central Philippine University dira sa Iloilo. Good morning gid sa inyo. Kag sa Kamso Talisay si Engineer Ray Ramos. Good morning, Tita Ofelia Tutika. Maying aga sa imo, kag Tutika family. Dira sa may Canroma Pontevedra, Ma Mercy Istoria. Good morning, Ma Michelle Sir. Mike Fulhensio, good morning gid sa inyo. Tita Emmy Fulhensio, Ma'am Michelle Derla, good morning. Subong man si Ma'am Rose Serna, Sir Zelly Serna, salamat gid sa pag-tune in diri sa DYVS. Magabalik ako abyan pagkatapos ang pipila ka mga pahibalo.
1: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
2: Congratulations! Ikaw ang lucky winner sa 100,000 pesos. I-click ang link para maklaim ang imo prize.
3: Ha? Ako? Nga wala mo kayong dress kay Apple.
4: Basi Miracle.
3: Ukon basi. Scam!
5: Oo. Hindi tanan nga congratulations dapat kina-celebrate. Subong, madamo ang text scams. May nagahambal nga nagdaog ka, may parcel ka, ukon may problema ang imo nga bank account. Pero tandaan, hindi magdali-dali. Hindi mag-click sa mga kaduda-duda nga mga links. Hindi man maghatag sang OTP, password o kung personal nimo nga mga information. Paminsara anay, i-check anay kag antes mag-click, siguraduhon anay. Kay base ang ginahuna-huna mga jackpot, scam gali. Maghalong sa text scams. Ang ini nga pahanumdom ginadala sa imo sang 1233 Radio DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Real Talk. Nagapamati ikaw sa Real Time with Leia, si Nang Mikalina Kagnong Jeremy Ninyal. Good morning sa inyo. Subong man si Ma'am Elaine Santillana, Ma'am Rogeline Sabanal, Sir Joshua Acoyong. Good morning, Ma'am Rachel, Ma'am Loida Mugar, Tita Jokibed, Tito Abraham Pitogo, Maing Aga man Tita Laila Kitko, Tita Ninfa De La Torre. Salamat man kay Tita Julieta Hurilia. Hello man sa kay Pastor Bong, kay Ma'am Leonor De La Cruz. Good morning gid sa inyo, Ma'am Delma Barte. Ginatamyaw ko man si Sir Ernesto Kagnang Solgatok sa Pontevedra, ng Vanessa, ng Rendren Magallanes, Cheryl Tuvida. Salamat man kay Pastor John, Baby JM, Ma'am Ellen Magallanes ng Grace, ng Josel Olivares. Good morning gid sa inyo. Nang Rusila Gayanilo, Sir Joel Gayanilo dira sa Himamaylan. Good morning, Ma'am Aimilu, Pastor Ben Dubria, Ma'am Rachel Hetchanova. Salamat gid. Ginapasalamatan ko man sino Fernando ng Ami Mananap dira sa Tabaw, Valladolid. Salamat gid sa inyo pag-tune in. Ang Milcona Ravina Family, isang Cadiz City. Good morning. Si Pastor Michael sang Concepcion Baptist Church, Concepcion. Good morning. Reverend Nisi Micabel. Good morning. Sang Emmanuel Riverside Mission Baptist Church, Ahoy, Iloilo. Nang Roda ng Presyosa Aliesa. Salamat gid. Miss Ann Makilan, Sir Jingol, mga habya nato dira sa Happy Beginners, kamusta kamo? Ginatamyaw ko man si Sir Eugene kag Ma'am Desiree Hadya. Subong man si Pastor June kag Ma'am Bing Hadya. Mga biya naton dira sa Seoul Missionary Baptist Church. Ma'am Loida Gabriel dira sa may Tabaw, Valladolid. Good morning ng Maricel, nung Richard Blando, si Marisa, Jelvis Flores, Naininfa Escaner. Subong man si Tay Elviro Nainonet Flores. Nung Junjun Makimay, Ma'am Glenda Pimentel, good morning sa inyo. Ginatamyaw ko man si Pastor Robert kag Ma'am Melissa Sumugat, si Cristel kag Carlota Sumugat, kay Inday K Sumugat, good morning. Subong man si Pastor Franklin, Ma'am Melba Ibanez, Tita Mary Serrano nung JR ng Rowena Miranda. Maayong aga gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati. Kag kun may ara pagikamodera mga pahibalo abyan, padala nyo lang diri sa DYVS. Paagi sa pag-email sa mailbox@dyvs.febc.ph. Inong G. Helvoligaya, Mark, Helvoligaya and Family, dira sa Binalbagan, madamo gid nga salamat. So, abyan ang aton pag-iistoryahan, no, ang food garden sa Bian, in response ni sa mga gina-experience naton sa mga tag-ilinit kag ang strong El Nino abyan nga ginapaabot naton. So maatag kita update abyan sa aton nga Regional Disaster Risk Reduction Management Operation Center. Yara na sa 733,000 families across Western Visayas ang pwede mag-anto sabihan, no, sa epekto sang severe drought by the end of February 2027 tungod sang threat sang strong El Nino nga somehow mag-apekto sa agricultural production, mag-strain, no, sang water supplies kag mag-threaten man sang food security naton abyan. Ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Operation Center na grace gid sang alert status, no, effective sang nagligad nga Domingo, October 11 nga nag-activate sang mga key emergency response clusters kay ang government agencies nag-ready na abyan for worsening dry conditions nga gina-expectar nga ma-experience naton, no, sa sining March, no, next year. Ang Department of Social Welfare and Development Region 6 naman Nagatag sang warning nga approximately 75% sang region's estimated 927,000 families could be affected by drought based sa predictive modeling nga nag-assume sa 25% increase over the number of families affected during the 2023-2024 El Nino episode. So, ini nga projection abyan, nag-translate to roughly 3 out of every 4 families in Western Visayas potentially requiring varying levels of assistance as prolonged dry spells nag-threaten sa livelihoods, household water supplies, gag-access sa pagkaon. According naman sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, ang strong El Nino nag-prevail na sa tropical Pacific kag mag-intensify ini into a very strong event before the end of 2026. Mag-apekto ini sunod sa projection to persist through the first half of 2027. So bali sa Western Visayas sabyan expected nga mag-experience kita diri sang below normal rainfall in October kag November. Mag-deteriorate ini into way below normal rainfall from December 2026 through March 2027. Ano ang matabo sa mga farmer kag mga fishermen naton abyan? Ang DSWD nag-identify sa mga farmer kag fisher folk nga maapektuhan gid, no? Most vulnerable sectors. Prolonged drought could severely disrupt some crop production, diminish water availability, makadamage ang fishery resources, kag trigger substantial income losses. Ang mga pamilya naman nga nag-a-star sa local government units nga may history isang severe water scarcity are also considered particularly vulnerable. Naghatag man warning ang DSWD nga ang escalating temperatures kag prolonged dry spells could expose residents to dehydration, heat exhaustion, kag malnutrition, particularly sa mga elderly naton, mga persons with disabilities, kag other vulnerable populations. Para ma-address ang projected humanitarian needs, ang DSWD nagaprepara na paagi sa pag include no sa mga family food packs, other food and non-food assistance kag financial aid for affected households. Ginpresentar ang ininga estimasyon abyan during the pre-disaster risk reduction scenario building conducted virtually sa nagligan ni October 9 sang Office of Civil Defense Region 6 kag member agencies sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang assessment abyano ginpangunahan sang RDRRMC Chairperson and OCD Regional Director Raul Fernandez upod sang OCD Operations Section Chief nga si Attorney Melissa Banyas. Kag paagi sa sina nga pulong abyan gin-examine ang climate outlook sang rehiyon, water supply conditions, kag preparedness measures para ma-address ang possible disruptions to agriculture, food security, energy, health, and public safety. Ang pag-activate naman sa piyakabayan sang emergency response abyan, naka-under kita sa blue alert status subong. Kag ang buot silingon sini, ipabakuron ang interagency coordination kag pasiguruhon ang essential resources kag emergency assistance ma-mobilize kung kinahanglan. Ang OCD ang muning nagapanguna sa logistics operations samtang ang DSWD nag-handle naman sa food and non-food assistance. Ang Department of Health nag-oversee sa health-related preparedness, ang Philippine National Police, responsible sila for law and order, kag ang Philippine Information Agency nagapanguna sa crisis communication. Sa piyakabayan ng National Irrigation Administration or NIA, nag-report naman sa ongoing desilting operations kag ang distribution sa water pumps sa mga farmers in coordination sa irrigation associations. Ang Halaor River Multipurpose Project 2, Stage 2, nagabulig man augment sa water supplies sa mga pipila ka mga area sa Iloilo. Ang National Food Authority para sa iyang abahin nag-commitment to regularly update sa authorities on the region's rice buffer stocks para mabuligan monitor ang food availability kag subong man ang mga member agencies nga involved sa El Nino preparedness gindirect nga mag-submit sa ila respective programs, activities kag projects sa ilang sector leads for consolidation into a coordinated regional response. Kag ang hindi nga mga tikang intended ma-identify ang gaps in preparedness, ma-monitor ang critical resources, kag babakuron ang government's capacity to respond before the anticipated drought reaches its most severe stage. Tungod nga madamugid nga mga linibo ka mga pamilya ang potentially magapangatubang sang water shortages kag livelihood disruptions sa susunod nga mga binulan, ang disaster authorities nagagiyo na abyan to reinforce ang preparedness across Western Visayas before ang projected deterioration sang conditions toward the end of 2026. Ang Blue Alert status abyan nag-underscore man sang growing urgency of protecting agricultural communities, securing water supplies, and ensuring that humanitarian assistance is ready for families most vulnerable to the approaching drought.

0: Real Talk. Nagapamati ka sa gyapon sa Real Time with Leia. Salamat gid sa mga abya nato no nga nagapamati dira sa San Carlos kabay pa makadabot ato signal dira sa Escalante, sa Cadiz, maing aga sa mga taga Manapla, Sagay, Calatrava. Mga abya nato maing adlaw sa inyo kagina pasalamatan gid nato no mga abya nato nga nagapamati liwat dira no sa may Panay, sa Antique. Good morning dira sa inyo. Ginatamyaw ko lang si Pastor Alan Lumangyaw, maing aga Pastor Almer Shason, mga biyan naton sa Bacolod Evangelical Church, Pastor Jesse Albastor, Pastor Carlo Malata. Good morning sa inyo kang tananang mga pastors. Also, ginatamyaw ko man si Ma'am Sheila Season in the Claire Season. Congratulations sa imo in the Claire. Kag sa kay Rosel Hagbernan, maing aga. Pastor June, Ma'am Eleanor Cordova. Good morning, Tita Gemma Pindon. Salamat man kay Ma'am Meselin Zaula. Ginatamiya ko man si Ma'am Michelle Alconten Kike dira sa Bata Elementary School. Kamusta ka mo dira? Subong man, aton man nga ginapasalamatan si Tita Aileen, Tito Joel Lagundino. Good morning man kay Tita Erla Pamilio dira sa Iloilo ng Tarsan ng Jonathan Sironyo. Subong man Tita Marie Andrico, good morning. Pastor Johnny Dayuno sa Sipalay, salamat gid. Ginatamyo ko man si Sir Ken Hayres. Subong man, ginatamyo ko si Alice Pakurib. Good morning nung Nestor, good morning. Salamat man kay Attorney Janice Diaz. Also, Team Carmona, maing aga. Sinang Jean Yulo nung Leo Yulo, good morning. Thank you also kay Ma'am Aprilyn Joneyo, Tita Suzette Posadas, Tita Pleni Hiraldoy, Miss Maika Esmeralda, good morning. Also kay Pastor Renan Ornido and family, salamat gid. Inasuriyan din naton abyan ang El Nino kag at the same time ang food garden. May good news abyan sa piyaksang mga gina-experience naton nga drought abyan na matamat. Kagina-anticipate naton ang prolonged dry conditions. Nagahatag inis ang pagpamahog man abyan no, sa aton nga vegetable production kag food supplies. Gani ka nami isang ginaplano dira subong sa Iloilo City bala abyan sa ila LGU nga ang mga mag-household backyard gardening sila kag ang mga idle urban spaces himuon nga food gardens bahin sang preparations for a possible super El Nino from October this year to March 2027. Suno sa kay Mayor Raisa Trenya sang Iloilo City, nag-expand sila sang urban farming program beyond sang 90 existing edible landscapes or ediscapes para mabuligan ang mga households produce their own vegetables and reduce their vulnerability to possible food shortages. Buligan ta ini abyan kay aton mani or we are responsible man ni tanan ni dila ni obras ang gobyerno no nga ma-address ang ini nga mga challenge naton. So ang ini nga initiative abyan bunga ini sang mga concern sa strong to very strong El Nino conditions nga possibly mag-disrupt sang agricultural production, potentially mag-apekto sang availability sang mga utan kag iban pa nga essential food commodities. Kagdugang pa ang City Agriculture Office ng Iloilo City nagsugod naman identify sang additional households with available planting spaces that could be developed into backyard vegetable gardens. So ano ang butsilingon sa sininga initiative nga ang qualified and interested residents magabaton sang planting materials kag technical guidance to establish small scale food gardens. Mag-allow man ni sa mga pamilya to supplement sa ilang adlaw-adlaw nga food requirements with homegrown produce, di ba? Priska, no? Abyan, kabay pang kabulig ini sanda ko. Kagsuno kay Mayor Trenyas nga ang pagpabakod sang local food production is becoming increasingly important. kay nagapreparar na subong ang Iloilo City for the potential effects ng prolonged dry weather or on agricultural productivity. Kaya gina-prioritize ni nila subong, no? Sang nagligad ng mga sinimana, may mga grupo gani from the Garden Club nga nag-donate sa mga seedling. And gina-dako-gininga-bulig kay para mapasiguro ang food security during this time of strong to very strong El Nino. Kag ang city government nag-mobilize naman sang support from private organizations to expand sang availability sang seeds and seedlings for households participating in the urban agriculture program. Ang mga nagasuporta nga sa ining initiative, like ang Iloilo Garden Club, nag-donate sila abiyano again sang planting materials nga i-include sa startup kits para sa mga residente nga interesado sa pag-establish sang ila kaugalingon nga vegetable gardens. Ang mga donasyon gay na expectar man nga makabulig sa pag-expand sang edible landscape program sa mga distrito sini, magadala sang food production closer to residential communities. So wala labot sa pag-encourage sa mga household sang household gardening, ang syudad nagapangita man sa or naga seek man abyan to strengthen assistance sa existing urban farmers whose productivity could be affected by unfavorable weather conditions. Kagdugang pa ni Mayor Trenyas nga hindi siya gusto nga ma-left behind do ang mga farmer, kinanglan hatagan sila sang ilang assistance and encourage ang mga residente to participate sa growing their own food, no, especially ang mga utan. Kag gin-emphasize kini Mayor Trenyas nga ang support for local food producers must be sustained para mabuligan caution ang potential impacts ng climate-related disruptions on the city's food supply. So ang planned expansion sang urban agriculture nag-reflect ini sang strategy of building food security sang syudad sa household and community level sang sa salig lang sa conventional agricultural production. So kung gina-encourage sa mga residente nga mag-cultivate sang ilang nga mga kaugalingon nga utanon sa available spaces, ti nagalaom gid ang syudad to create additional sources of fresh produce that could help families cope with possible supply disruptions. So ang ini nga initiative nag-seek man to promote greater household self-sufficiency while strengthening the capacity of communities to withstand climate-related threats to food availability. More pagid, no, sa food garden sa Bian, diri lang sa Real Time.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sang atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sang pagwali sang pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Real Talk.
1: Salamat kinsa imo pag-upod sa gihapon sa aton programa diri sa DYBS Real Time with Leia. So, bihan ko may mga ideya kapag idira nga manami nga sa pagpananom, labi na gid sa bisan gamay lang ang space, pwede mo gid ma-share diri sa DYBS Real Time. Hello lang dira kay Ma'am Edna, Sir James Garde, Pastor Julito Calambro, no? Pabantayan siya naton kada Lunes sa Kapani Malay mo. Damo man da mga tips sa aton si Pastor Calambro. May aga man dira, no, sa Isabela kay Ma'am Aimilo Dubria. Kag aton man nga ginapasalamatan si Nong Edgar man ng Claire Lacson, Nong Jomari ng Mary Magalona. Hello kay Nong Jocel Olivares ng Grace Olivares. Also ginatamyaw man naton. May agagid, no, sa mga abya naton sa Morsha Open Bible Christian Academy sa May Morsha, no. Salamat gid. Ma'am Sana Candolita, good morning gid sa inyo. Kag subong man ginatamyaw ko Tito Ponso, Tita Neneng Tabaw Suarez. Good morning gid mga taga La Carlota City. Salamat gid sa inyo pagpamati. Also, salamat man sa kay nang tersa nung Jonathan Sironyo, kay Doc Lenny Posadas, mga taga White Coat, Sir Brian Lois Villanueva. Good morning nang Jocelyn nung Ferdinand Dimigaya, nang amin nung Ruel Ilarmo. Salamat gid, no, Pastor Frank Rimam Jaret Pastor. Subungan ginatamyaw manaton. Salamat gid, no, sa pag-tune in ng Alice Melendez. Kamusta ka ng Alice? God bless you, no? Mga abiyan naton dira sa SMO, Morsha, good morning gid sa inyo. So may-ari pagkikita diri, nakita abiyan nga ang pag-revive sang Green Revolution. Amo ni ang ginainyo subong sa aton Presidente Bongbong Marcos Jr. nga magpananom kita sa aton kaugalingon nga mga utanon, abiyan. Urban Garden, abiyan. Nakita naton dira sa May Rizal Park, may ara dira, no? Sang Urban Garden. Or sa Barangay 1, di bala? Kay Caprellos. Amo man nila, gining mo, dira, no? Salamat, gid. Good morning lang, dira, sa inyo. Kag ang aton nga mga garden sa eskwilahan, encourage pagina naton, abiyan, no? Mangin mapisan kita sa pagpananom, hindi lang sa eskwilahan, kundi sa aton man nga balay, bisan pot gardening lang. So, amo ni siya, no, ang encouragement sa aton nga presidente, nga ang preparation, no? Ara na, sang aton government to sustain sang supply sang bugas, pork, beef, and chicken during the El Nino phenomenon. Kag ang supply naman sang utan, amo gini ang mapiktuhan. Gina-encourage kita to revive sang Green Revolution kag continue to be plantita. Assured na ang food supply naton, ang budlay lang gid ang mga utan noon, abyan, kay wala sang tubig, mala, no? Muna, no, i-revive yun ang Green Revolution. Kag nagka-Green Revolution man kita sa una, dugay na, no, tapos pandemic, nabuhi, no, ang pagka-plantita-plantito naton. Padayunon ng ina, no, muna encouragement sa aton nga presidente. Kag according sa Department of Agriculture, ang Green Revolution 2.0 or 2.0, malina, no? Nagkalaom ini to encourage every Filipino to plant vegetables at home to ease the burden on the country's food system and supply chain. Kagari pagid, no? Since nga makulang man kita abyan sang tubig, remind ba ng aton nga presidente abyan o nga buligan kita, no? Tudluan kita. Paano nga mag-conserve sang tubig kag may ara man sila kuno, no, sang treatment to clean it, gaan kita sang filter according kay President Marcos, kag tudluan kita how to do everything para hindi kita magmasakit kag insyakto, no, ang pag-treat sang tubig, pag-filter kag amo na, no, may ara sang tinlo nga tubig, healthy nga tubig, bisan pa sa mga gagmay nga kabataan. Kag dugang pagid, no, ang situation naman sa mga kabataan sa eskwelahan, apektado man, abyan, gindiscuss man ininila, kag basi may possibility nga mga kabataan will go to school kag mabuhinan ang ila school days tungod sa kainiton kag ang base ang iba naman hindi makasulod sa eskwelahan kay ang hindi komportable or even unhealthy. So ang ginatry sa government naton subong ang alternative mode sa bayan of teaching are available. Pero gapangita pa sila sa paagi as much as possible to do face-to-face because dugay na naginisuryahan, lain gidya ang face-to-face sa remote. Kag amo na, no, ongoing pa sa gyapon ng deliberations ini sa mga agencies kag ginapasubmit sila sa detailed action plan kag schedule. Ang livelihood assistance naman for affected communities nga magasuporta sa mga farmer kag magatag sa ila sang necessary training through Technical Education and Skills Development Authority. Sa mga ospital naman, amuna no, nag-atag sa sang initial order to secure electricity and medical supplies sa mga ospital diri sa pungsod naton. Kag mangin operational ini, amuna ang include naton sa prayer amid sang weather disturbance. Kag subong man ang mga generator siguraduhon nga may gasolina kay para hindi kita ma-utdan sa kuryente ay wala ang tubig ang mga dam. So initanan nga bagay abyan will come together and can conspire to really make it difficult to go about sang aton nga regular business. Mabudlay abyan no kun isipon lang ginaton pero saligi kita sa Ginoo sa sini nga mga panahon. Gani as we end sa sini nga aga, importante gid ang stewardship abyan sa sini nga drought no. Kada patak sang tubig importante, kada ginakaon naton, kada peso abyan nga gina-spend naton, mangin may inalamon kita sini sa paggamit. Ang pulong sang Ginoo nagatudlo sa aton abyan nga mag-avoid kita sang usik no, magplano sang maayo, share generously, care for creation and trust God daily. Bisan mga ginagmay lang ang resources abyan, i-manage na naton faithfully kag share naton freely, it will go further than expected. Kag kabalo-kabala abyan kun ang mga resources scarce or scarce sa iligay noon gani sa ato no. Nang dutay lang bala bisan sa drop of water lang gani ang mga pagkaon ginakaon naton nagamatter inaabyan na ang gina peso nga ginaspend nato nagamatter gina. So during a drought wala kita ya control abyan sa panahon but we can control how we use what we have. Nagatudlo ang pulong sa Ginoo sa aton that everything we have is ultimately entrusted to us by God abyan. So syempre kun gintuginan kita sinisang Ginoo kun mag-abot ang tion sang kinawadon sa iya man kita mangayo di ba labian wala naman kita iban pangayuan. So ang magsiling kita stewardship ginagamit ina naton nga mga resources wisely, wala naton ginausikan pero gina-share man ina naton and making them count. So mabalgani sang Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. So kung ang gatipid kita sa tubig, ang pag-usik abyan, makatuga pa na sa dako ang problema. So same goes sa aton pagkaon kag kwarta. Kung loyal kita abyan no, sa mga ginagmay, no, ng mga butang, so amuna siyang aton nga himuon. No? Kung maayo kita nga tinugyanan sa gagmay, the same man sa mga dalagko abyan. Na-mention man naton ang food, don't waste food. Balsang John 6:12, gani, when everyone had enough to eat, Jesus said to his disciples, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. Si Jesus mismo nagtudlo sini abyan ang hindi pag-usik sang pagkaon abyan. After feeding thousands, Jesus told his crew together, no, sa mga disciples niya, to gather up the leftovers. Bisan masiling kita manggarano na ng Ginoo, ang pag-usik abyan, hindi insyakto nga paagi. When times get dry, let's grab just what we need, keep food fresh, and find ways to share what we have. Abiyan. And of course, mangin may inalamon kita, the plans of the diligent lead to profit as surely as haste leads to poverty. Proverbs 31:5. Kung daw gatipid kita abiyan, may plano kita dapat, whether it's budgeting groceries, cutting back on extra spending, or getting ready for tough months. Ang smart planning makabulig ini sa aton mga pamilya, make what we have go a lot further. Of course, bisan tuod nga gatipid kita, hindi man niya rason abiyan, hindi naton pag-justify no nga mag-ano kita, mag-dinalok no, balnila. Share what you have. Kaya bal sa Hebrews 13:16, do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. I-take care naton kung anong ara sa aton abiyan, hindi man na iyang mag-dinalok kita, no? Sometimes ang tutuod nga pamaagi abyan is using what we have to help someone who's got even less. Ang isa lang na gani ka balde isang tubig, isa ka meal, or ginagmay nga groceries, or ginagmay landa nga cash can seriously change someone's day abyan. Of course, no, gina-remind man kita to take care of what God has entrusted to us. Genesis 2:15, the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Tulo kita bla sa palibot naton abyan. Kung may kinawadon or drought man, mutsilingon, i-gamito naton wisely ang tubig. I-keep naton ang duta nga healthy. Cut down kita sa mga usik abyan, kag i-take care naton ang mga animals naton, ang garden, kag ang other stuff we depend on. Kag nagatudlo mani nga time sa aton nga hindi kita mag-despise sa mga small contributions. Ambal gani sa Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor lends to the Lord and He will reward them for what they have done. Basiga pa minsan ka abyan nga hindi man ko magaranon, hindi man damo ang akon ng mga resources. But generosity is not always about big things, sabihan. Sometimes, the little you can share means the most when it comes straight from the heart. Bisan ginagmaila na, kunti nagigpusoon nga paghatag, dako na nga, bulig, abiyan. And, abiyan, last, trust God but do your part. No? Give us today our daily bread. No? Matthew 6:11, nga si Jesus nagapakita diri sa aton to count on God for what we need each day. Pero aragin ang pagsaling sa iya, pag hindi manibot silingon, mag-usik kita. No? We pray for help but also make smart choices and avoid wasting stuff and look out for each other, abiyan. So, ang hindi kita mag-negative no sa sininga mga panahon abyan sang tig-ilinit or tambal nila tig-ulutom or ginawadon, nag-remind ini sa aton that resources we sometimes take for granted, water, food, money, and even time are precious. Hindi man kita makasarang nga magpaulan, no, magdalas ang ulan, but we can make every drop count. We can waste less abyan. Maplano kita sang maayo, share more, care for creation, support struggling families, and above all, continue trusting God abyan. Remember, the little you have may not feel like much, but when managed wisely and shared generously, it can go further than you think. Madamo gid salamat sa imo pag-upod, salamat gid sa kainang Julie sa control kay Joel, kag sa aton mga gorgeous sa taloksay. Salamat gid abyan. Keep tuned in diri sa DYBS sa Gyapon. Upod kay Pastor June Luso sa Kapanimalay mo kag sa mga programa pagin naton for today and until tonight. See you tomorrow, abyan. This is Leia. God bless you and take care.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch, sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM, sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

morning, everyone! Welcome naman no, sa atong programa, ang Kapanimalay Mo with Pastor Jun Luces. Wednesday edition kita, no? Today, medyo madugo ni siyang atong pag-istoryan. It is because nga, ang atong topiko is about building strong character. O, so base masiling ka mo nga, madugo gid ako nga building strong character, no? Because uso nga daan subong, nga kwartahan, pero no character. Popular, pero no character. Edukado, pero wala common sense. Amo na ang aton subong nga realidad. And therefore today, nga ginpili natin ini nga topiko nga istoryahan. So that nga, at least bala, nga hindi kita mabiktima sang mga butang, hindi kita mga tutoy lang blaw, hindi kita dapat nga magpakatsot or magpaudom or whatsoever, nga makatindog kita on our two feet, nga may ginatawag nga may integridad, person nga may karakter, no? Even though wala si may galantaw, nakaibalo ini nga person kung ano ang iya pala nindugan. Kag-amuni siyang aton himay-himayon today, no? Because mga kauturan, importante ini. Ari pagiday. Subong, te, lantawon naton ang aton nga pamulitika. Oh, grabe, madugo man. Naga-krusada kita against corruption or whatsoever. Pero kita kurakot man. O nga, nakambal ko nga kita kurakot man. Sugid lang ni kita, di ba? Nga during election, kung bayran ka mo, buto man ka mo gyaponaw. And then, masiling ka mo nga, you are persons of integrity. Strong ang inyo karakter. Pero diktahan lang kamo sa mga politiko nga, kaitigin bayran kamo mo. So this is why nga dapat, no, kita nga mga ginikanan, kaya ka panimalay mo ini, dapat i-build natin iyang aton mga kabataan nga mabakod ang ila karakter. No? Hindi balaya madiktahan sang kwarta, kunti mayara kahadlok sa Ginoo, mayara pagtawod sa iya isig kapareho, observant kita dapat, no? So this is why nga dapat gid natun, nga istoryahan ini ipalaton sa aton nga panimalay, most especially sa mga kabataan nga nagasunod sa aton, so that nga ang ilang puturo, no? Because not all the time we will be here to guide them. Ari na gani kita, tapos madamo man sa aton ang katsuton man lang sa mga politiko, di ba? Sugid lang ni, gambal ka mong mga Kristiyano kita, mga Baptist kita, prusunod-sunod man kita sa purok chairman during election time. Hindi gid siya manami, no? So therefore, amo ina siyang aton mga reasons nga today, no? Ginallow naton nga amo ini ang aton pagkaistoryahan. Building strong character. So ano bala, paano naton ini mahimo, no? Paano kita maka-build sang strong character sa aton mga kabataan, sa aton mga kaapuhan, no? So dapat it must start from us. Remember, may ara kita apat ka aspeto sang aton kabuhi, no? May ara kita ginatawag nga personal life, no? Diri sa aton personal life, ikaw lang niya kag ang Ginoo diri, no? May ara kita private life, no? Yara ni, sa aton private life, ari di ang sinisis ta, ari di mga kabataan ta, mga in-laws ta, nga ang aton mga siblings, these are the persons nga nagalantaw sa imo kag sa akon, kag dapat diri, no? Sa aton personal life, dapat may karakter na nga daan, no? Naka-build up na siya, no? Naka-embed na siya. Sa aton nga private life, dapat nag-reflect ina siya.
May ara man kita ginatawag nga professional life. So for example, as a pastor, kamusta ako nga klase sang pastor? Basi wala man karakter ako nga klase sang pastor. Personally, basi masiling kuya nga ti, okay kuya. Pero privately, basi blang akon asawa, ang akon mga kabataan, dumasuka sang akong personalidad, kay wala ako ya karakter. So this is why it is a very important aspect sang aton kinabuhi. Nga i-build naton ang aton karakter so that nga amo ini siya ang aton mapalaton sa aton mga kabataan kag sa aton mga kapuhan. So remember, ikaw kag ako may ara kita personal nga life, may ara kita private nga life, may ara kita professional life. No? So, for example, ti ang aton mga kabataan, mga estudyante pa lang sila. Ti pastor, ano ang akong profession ka estudyante pa lang ko? So as a student, that is your profession right now. And you ought to have that kind of integrity, that kind of character, even as a student. No? And then mayara kita ginatawag na public life. Who are we in public? No? So this is why nga padalma naton ini so that nga ma-embed naton, ma-embed sa atong panguna-una, sa atong tagipuson ang ginatawag na men and women of character, mapalato naton sa atong mga kabataan, kag even sa atong mga kaapuhan. Hindi pwede nga gahambal kita about strong character, pero ang atong bata, ang atong nga asawa, dumasuka, kay wala kita karakter. Mayo lang kita magambal, pero hindi kita ang aton kinabuhi,

0: di wala ko dilabot sini. No. Amo na nga, no, as a pastor, as a father, nagasakit na ya akong tagipusoon. Oh, ngang mga alagad sang Ginoo, ginakatsot man lang kita sang mga politiko. Oh, nagambal kita nga nanpartisan kita, probalanon kita nga nagasakdag sang kausa nga wala manggani kausa. Oh, so this is why. So ano yung kausa mo ya, Pastor Jun? No? Sali ni Jesus, come unto me, all ye who labor and are heavy laden, and I will give you rest. No? Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Hmm? So, ano bala ang aton dapat matunan? Hmm, by the way, good morning, dira sa kay manang Carol Vidal. Alun sabi, no? Kay good morning man sa kay Ma'am Lucita Sombero Alegrado. No? Kaga, good morning man, dira. Kag happy birthday sa kay Pastor Daniel Escalona, dira sa Duanyas. Sa kay Tutong Ismael Escalona. Sa kay Teacher Army Escalona Luces. Sa kay Sarami Escalona Murin. Sa kay Shem Malba Escalona. And also, man, happy birthday sa kay Shana Fern Escalona Villamor, dira sa Canada. Puro ko ni pariente. So, happy birthday, gid. So, paano bala kita makabuild sa ginatawag natin nga strong character? Not only. So, again, ha? So, good iniya sa aton, ha? Hindi kita ya pwede nga di pa build kita to sa aton sa iban, pero ikaw ya, buong ya ang imo nga karakter. No? So, paano? So, number one, we need to stand for what is right. Ang eksakto gadya, hindi kita magpiyong even if it is difficult. Hmm? You know, nanamian kita nga, pabaya, ilan na sila daya, kay okay lang na, no? Pero ang iba niya nga, makonpigado kaya, nangawat kay 5,000, prisoon ka, no? Cancel ang imo retirement, pero mangawat kaya milyon-milyon, ay patawaron ka, sikat ka pa. Nadumduman ko ng statement ni mga Machiavellian balay ang mga term, no? Kung politiko ka, you make thievery and robbery dignified, no? Kag hindi na iya strong character. Huh? So therefore, today we need to stand for what is true, so that makabuild kita strong character. By the way, Ma'am Janice Ichano, good morning dira, no? Sa kay Sir Andrew also. So si Ma'am Janice ara sa Nevada, si Sir Andrew ara sa Alaska. Mga kabataan also, Ma'am Janice, good day dira, no? Sa kay AJ, kay TJ, sa kay Pia, kag sa kay Pio. Good morning man sa kay Ma'am Nympha De La Torre. And also man sa kay Sir Alberto Norbing Loreno. Wow. From Talisay. And then, nakita na nato na, stand for what is right, even if it is difficult. Okay? So, balikan nato ini, mamati kita na isang isa ka panumdum.
1: Patigas ang ulo ko nung bata pa ako. Palagi kong binibigyan ng sama ng loob ang mga magulang ko. Dumating pa nga sila dun sa punto na hindi nila malaman ko ano gagawin sa akin. Pero salamat na lamang sa Diyos at binigyan niya ako ng mga ulirang magulang. Sa kabila ng kasamaan ko, minahal pa rin nila ako at dinisiplina sa maayos na paraan. Sa paglipas ng mga panahon, unti-unti ko napag-isipan na kinakailangan kong magpakatino sa buhay ko. Naisip ko na bigyan naman ng kasiyahan si nanay at saka si tatay ko. Nasa simula pa lamang ay labis ng nagmahal sa akin.
0: Okay, so we're back. Basi masaling ka mo nga, Pastor, grabe, panglaslas ka timprano pa, no? Because I am just so concerned about our future.

hindi ko, no? Amo na nga grabe ang nagapangamuyo kita sa Ginoo, no? Nagapray kita, no? So nanabian ko ni isang aton mga ulihing tubo. Kay daw sila pa ya may prinsipyo sang sa aton. Oh. Galing kay kong gisa na sobrahan lang, hindi naman sila magpatudlo sa aton, no? Pero you know what? There is just a need for me and for you nga dapat, no? Nga we need to stand for what is right even if it is difficult. Mamerli lumawag mayong aga dira sa imo, no? So ano pagid para makabuild kita sa ginatawag naton nga strong character? Stand for what is right, no? Promises are to be kept even how small. Kung nagpromesa ka, then you ought to deliver that, no? Bisa masaling ka, pete man lang na, no, no? Because nag-impart kita sa aton mga kabataan. Nag-impart kita sa aton mga kaapuhan. So therefore, kung may ginpromesa kita, sometimes manami kita yung magtuman sa aton promesa sa business world, no? Tapos sa mga alagad sang Ginoo, no? So pati ni alagad sang Ginoo, no? Kay damo mabla alagad sang Ginoo nga manghagad pangapi nga pitameg, no? Ano oras? Alas 7. Ato ka na to alas 7. Ugputon ka nila alas 8 imidya. Tapos masiling bala mo nagsako. Kumo nang labap ako. No! You know, when we say we need to build strong character, we need to stand by what is right. Respect sang chimpu, sang iban. Kag kung may promesa ka, even how little it is what you have promised, no? You are to keep those things nga. Kay ang aton mga kabataan nagalantaw sa imo kag sa akon, ang aton mga apo bala, gapamati na sila kag nagpromesa ikaw, so dapat tumanon mo gid, because when you are doing that, you are building strong character sa aton mga ulihing tubo. So therefore, nadumduman ko may politiko diri anay nga naghambal, give me 3 months dulaon ko ang drug problem sa Pilipinas. Natapos lang anong katuig, nagbulos-bulos lang ang mga durugista, no? Ang nagkalamatay ang mga piso, no? Ang mga lagko nga mga drug dealers, no? Nag-islanay lang sila. Okay? That is promise. So, you know, dapat lantaw natin. Ano ba lang a promesa ang aton pwede mahimo? Kung hindi mo mahimo, ina nga ama promesa ka. Because again, we are building strong character. You know, this is why nga, as member, no, ang Far East Broadcasting, ang Radyo DYVS member kita sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, no? Kaga we become fiscalizers. It is because we are part of the government, no? Ang gobyerno may ara tatlo kasangay, no? May ara executive, may ara judiciary, kag may ara legislative, no? And then sa democratic nga country, there are 4 because ang media ara gid, no? So ini ang media, amo ni ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, no? Nga nagahatag lisensya ang KBP kag sila ya ang nagapulis ang ila ranks, because we are the ones nga dapat magfiscalize, no? Ang media amo ang dapat maglantaw sini, magbroadcast sini, kag ang media hindi dapat magiging partisan kita. Kag magiging bayaran kita, kag magiging loyalista kita sa mga politiko, we are the ones, no? Di kapimpagin nga pastor pagid ko, no? So hindi pwede nga magpakapyut, no? Hindi pwede magpatunga-tunga, no? So
We need to stand for what is right. We need also to keep our promise so that we could build strong character. By the way, Ma'am Jan Grace Chua Pendon, good morning mandira sa imo, no? Kag nagapasalamat kita sa aton mga kaupdanan, mga kauturan naton nga nagaupod sa aton via Facebook Live, no? Kag dira sa inyo nga nagapamati sa aton on air, no? So kun may ara kamo nga mga reactions, no? Pwede gid, no? Kag nami gid mag-comment kamo so that nga mabasa ko ang inyong mga comment. Kag kung may ara man kamo dira yang mga opinions ang inyo, basahon naton diri, no? So that nga mabuligan ninyo ang tagsa-tagsa that we can build strong character sa mga kabataan nga nagasunod sa aton, no? By the way, good day dira sa kay Ma'am Gina Gonzales. Happy morning sa kahanginan. Kapanimalay mo with Pastor June Luces. Thank you sa blessing. God bless us all, no? Well, praise the Lord, ginaguro, Ma'am Gina, sa inyo blessing nila, you know, no? So, good morning, Madera, by the way, sa taga-Alimo dyan. Sa kay Ma'am Roda, kay Ma'am Lasila, kay Ma'am Neka Alicia, sang Alimo dyan. Good morning, Madera, sa kay Ma'am Angie Agulino, no? Dira sa amon opisina, sa Mansilingan First Baptist Church, kay Russell, dira, no? Sa Garcido family. And also ang dira man ubusong ulang ni taga Mansilingan First, ano? Si Mamang Ellen dira, si Nanay Sally, si Manang Eva, si Manang Judy kag si Sir Jimmy dira, si Manang Hermie also kag si Sir Jimmy, si Manang Nining kag si Manong June, si Manang Rose, si Manang Sandy kag si Manang Julie. Good day dira sa inyo, no? Good morning man sa kay Ma'am Nenette Pisaga. Good morning, Pastor June. A blessed and happy listening to all followers of Kapanimalay mo. Blessed na blessed gig ko, Pastor, sang message mo. Ano pag inihambal niya? Very encouraging sa nagapamati. To God all be the highest glory and honor. God bless. Wow, praise the Lord, Ma'am, no? So this is why, no, nagadayaw gid kita sa Ginoo because siya gid lamang ang aton alagaron. Kag kun magpahigot kita, dapat pahigot kita sa Ginoo, no? Hindi na magpalag, no? Kag nami ning aton Ginoo ya, no? You know the truth and the truth shall set you free. Hindi kita ya pag what's this? Pag-abusuhan sang aton Dios, no? Amuna nga naghambal kita nga damo kita mga kabugatan, subong, yes. Pero anong gina-offer ni Jesus? Nga, come unto me all ye who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. No? So stand for what is right, even if it is difficult. Promises are to be kept, even how small it is. Ano pagid? Respect everyone, irregardless of their status in life. No? So sometimes, ang aton nga respeto, ginalantaw lang naton kung nakapurma siya. No? Kung wala gani kapurma, ginaihig-ihigta. No, no. We need to respect everyone. No? Irregardless kung anong itsura niya. So this is why nga, wala kita yagarant. No? Wala kita gaamusini. Because ginarespeto natun. No? You know, we also, no? Sometimes we critique. No? Pero ina siya nga criticism, it is still with respect. No? We observe, but we still respect. And therefore, today, no? I hope, no? Nga ikaw kag ako, magapabilin, no? Matita, no? Isuriyan natin ini. No? Kag-react ka mo dira, so that may basahon man ako diri nga mga opinion ninyo. Pero, balikan naman nato nini, mamati naman kita sa isa ka pa, hanumdum and also mga aninaw sa kinabuhi.

0: Okay, so we're back, no? Good morning dira sa my better half, no? Belated happy birthday sa kay Ma'am Army Luces. Shout out dira sa kay Ma'am Teresita Holiesa of Concepcion, Talisay. Ma'am Cleofi Reyes, oga pregid kita, Ma'am Cleofi, ha? Get well, ha? And be strong, kaon maayo, no? Si Ma'am Georgia Castor, good morning also. Si Pastor Paul, kag si Manang Helen Articulo, dira sa Barutak, Iloilo. Si Pastor Neva Jean, si Reverend Bernard Hervias, kag si Ma'am Melly Perla Carman, sang Badyangan, Iloilo. Si Ma'am Evelyn Duerme, si Ma'am Evelyn Nicopur also, sa Kabatuan. Si Ma'am Marita Dilag, sang Dumangas. Sa kay Ma'am Edna Kevis, sa kay Sir Ramel Ilamparo, sa kay Sir Billy Buenafe o Bago City, no? Sa kay Nanay Sara, dira ag si Kisha, dira sa Balay, Escalona Panesa, and also man sa kay Inday Marilu, Escalona Helia, dira sa Alangilan, and also man sa kay Tito Nini, ag sa kay Tito David, Escalona man, good day dira sa inyo. Now, nagambal kita nga we need to respect everyone, irregardless of their status. So ano pagid, no? So, stand for what is right. Promises are to be kept. Respect everyone. Number four, we need also to acknowledge our mistakes. No? Nga, kaya kung gina-acknowledge naton, kuti masiling kitang responsable na siya. May accountability siya. Gapanabat siya. Ang wala na lang manyaga panabat mga politiko mo. Na, kay abi nila, ati, nagbuto sa akong sobra 30 milyones, hindi ko yung manabat, no? No! Each and every one of us, amuna nga may Diyos ang kalibutan. Kay even ang aton nga mga injustices nga ginalantaw, we know for a fact, no? Nga ang aton Ginoo, nagpromesa siya, no? Vengeance is mine, no? He will, no? He is the one nga mag-judge, no? So, pero ikaw ya kag ako, so that nga ma-build natin ang aton mga kabataan, ang aton mga kapuhan, ang aton mga uling tubo, ng ilang mga karakter magiging strong, no? We need to acknowledge our own mistakes, no? Hindi na yung pag-itudlo da sa iban, ikaw nagidya nag-committer sang sala, itudlo mo pa yung iban, no? I remember sang hindi pa kami sang hindi pa ko bala pastor sang ara pa kami sa business world, no. May mga upod kami nga ti sila nila kun hindi mo ya ti panon sawa mo ako ya matipan ni amak mo na iya. Oh, kasi nga kundi kaya kabalo mag no sala pa sang bana na, di ba? So therefore, acknowledge mistakes because kung ginahimo natin ina, then we will be accountable and we are behaving as a responsible person. You know, kabudlay sa mga katawhan nga, daw wala nagidbalaya huya sa pag-committer sang sala. No? Kag ang mga sumulunod man, daw wala man huya. No? So, hindi ko na namian. No? It is because nga, di kung magsunod-sunod lang kita ya, kitaya ang dapat mag-build sang integridad sang aton panimalay. Tiko nang imo da iya gasunod-sunod ka na lang da sa mga politiko naton, no? I've known so many people in my life, no? Nga gina-look up na kun. Tapos gulpi lang baw nagiging fanatic sa mga politiko, no? After that, wala lang yan na, no? Wala lang yan nagiging fanatic, no? Ang resulta, nakakumiter pa sa mga kriminalidad nga hindi, no? Hindi kidya nakahatag kadayawan sa aton Diyos, no? You know, mga kauturan, mga kaabyanan, inabalang aton jutay-jutay nga mga compromises sa aton kinabuhi, no? Ang aton na mga crack sa aton karakter, no? Ang resulta ay sina earthquake, eh. Ang mga earthquake bala, ng mga tag 7.9, tag 8.1 nga mga scales ng earthquake, di na nagalin sa mga bitak-bitak man lang na, sa mga faults, sa mga fault line. So therefore, kunang aton karakter, ang aton integridad, may mga crack sa aton nga integridad dira kag sa aton karakter, ang resulta ya sina a great earthquake. Wala na ya gulpyada nga earthquake nagamuna, no? May mga fissures na, may mga fault lines na sa aton mga karakter. Kag ang resulta sina, kompromiso lang na agamay today. And then we become fanatic. Kag ang matabo, wala ka nakabalo nga ginahimo mo nagali ang mga butang nga hindi amo. Nga kahit nagsunod-sunod ka man lang ya mo. May kilala gani ko nga grabe gadya, dogmatic sa iyang belief system. Kontraya gid niya ang mga kulto. Ay, tapos nagupod-upod man lang gali sa kulto. Di na nagalin. A little of compromises. So therefore, we need to acknowledge our own mistakes so that we could face them. We ought to be accountable and we need to be responsible so that nga may i-impart kita sa aton mga kabataan as a character that is strong. No? And that is number 4. Number 5, no? Ariay. Lesson number 5 about building strong character. Success must not lead to arrogance but humility. You know, madamo sa mga katawan nga, bao nag-successful, nagkwartahan, damo ng property, halaga tanga na. Hindi na mamugno. Di, dumamo man sa mga politiko, ta? Mamugno lang during election time. After sa election time, di naman sila magsapak sa aton nga, di nabayaran ka naman. Diba? Ano pagit ang ginaangal mo da? Tapos ma-demanda kita against corruption nga dapat may hustisya. No? Di nga pag-act mo, pagbuto mo, did you act in accordance sa imo konsyensya? Did you act in accordance sa will sang aton Ginoo? No. Then again, let's go back. Ang kadalagan, ang pagka-successful sang isa ka person must not lead to our arrogance, but to humility. Damo bala sa mga katauhan nga nakapasar sa kapigaduhon, pero sang nagiging manggaranon, ay hindi na mapuslan. No? Nagiging arrogante. Madamo kita sinasang example, di ba? Nakadaog sa luto. Ano gini mo? Gibaligya ang balay, gibaligya ang property. Tapos dito nag-star sa malayo. Kay kada bugno mo sa iya, abi niya mahulam ka kwarta sa iya, no? So nadula ang mga relasyon, nadula ang mga kaabyanan, no? Kag nagiging arrogante na, no? Kay nahadlok siya kung sapakon mo siya, abi niya mahulam ka kwarta. Nan. Babudlay-budlay na, ha? So mga utod, dapat we need to reflect on this truth sa sininga mga lessons in such a way ngang aton mga kabataan, ang aton mga kaapuhan nga nagalantaw, nagasunod sa imo kag sa akon, mabuild naton ang ilang mga karakter in such a way nga magiging strong sila even to face the world without us. Good morning dira sa kay Ma'am Ledely, dira sa South Korea, no, kag sa family no, si Chang Hun dira, si Hae-in, si Heron, and also sa kay Jay Won. Good morning. Good morning madira sa kay Ma'am Grace, kag sa kay Ma'am Claire sa Hong Kong. And also man sa good day dira sa Australia no, sa kay Ma'am Lorlin Adlaon, sa kay Sir Rod, sa kay Kenzo, sa kay Leona ng mga apo nila, kag sa kay Ma'am Eleanor Barker dira sa Australia. Good day man sa kay Ma'am Eden, kag sa kay Sir Jesse Gasolasco, kag ang bugos ng panimalay dira sa Manila, no? And God bless, no? Tatay Dolfo Quirino, kag Nanay Noemi, no? Nag-pray gid kita sa inyo. So kaon maayo, Nanay Marina Lailahay, no? Be strong, ah, no? kaga Ma'am Leia Banyaga dira no padayon sa pag-alagad sa Ginoo kag sa amon mga tods na sa kay Manang Leia no sa kay Manang Linden sa kay Nisa kay Lendi also no mga Vidal ini Vidal sisters good day so balikan naman nato nini mamati naman kita sa isa ka pahanumdum and also encouraging words from Luisa Ampil.
1: A home full of strife and anger is no home at all. It is empty. But put God in it, and you'll have sweet music, laughter, and you'll have warmth and love all over. Because a home with God in it is perfect. It becomes a home of bliss and comfort.
2: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Mahilig akong magtanim. It always makes me happy kung kumakapal ang mga dahon at matingkad ang kulay ng mga bulaklak. Minsan ay isang surprise kung kahit hindi na panahon, ay malusog at malugo pa rin ang aking mga tanim. Sa buhay ng isang Kristiyano, maganda rin ang malusog at masagana. Si Apostol Pablo ay walang tigil sa kanyang pasasalamat sa mga kapatid niyang tapat kay Kristo, kaya walang tigil rin ang kanyang pagdarasal para sa kanilang pagpapala at kapayapaan. Do you know the first secret ingredient to the growth of a Christian? Ito ay ang pag-asang nakamtan ng isang alagad ng Diyos na inihanda para sa kanya sa langit. Mayroon ng kaalaman tungkol sa inaasahan na ipinangaral sa salita ng katotohanan. Mas mabuti pa nga ang ating kalagayan dahil nababasa pa natin ang salita ng katotohanan sa Biblia at hindi lamang naririnig. The second ingredient for growth is to continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Hindi sapat ang hope that we have now. Dapat ay lubusan nating maunawaan ang kalooban ng Diyos dahil maraming bagay ang Kanyang inilaan for us to do. Buhay pa tayo at narito sa mundo, kaya action ang katapat ng ating pananampalataya. Narito ang magiging resulta ng mga ingredients that I just mentioned. Una, makapamumuhay tayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Ikalawa, sasagana tayo sa mabuting gawa. Ikatlo, lalawak ang ating pagkilala sa Diyos. Sa maniwala man kayo o hindi, walang katalo-talo ang pagtatanim ng pananampalataya sa Diyos sa ating mga puso. Biyaya ng Diyos ang pag-asang makakamtan natin dahil patungo sa langit ang ating katapusan, kasama niya. Ang Diyos rin ang magbibigay ng kaalaman na kailangan natin sa araw-araw so that we will always bear fruit. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
0: Okay, we're back. Kagla home stress na ni nato, no? Good morning again, dira sa kay Manang Linen, si Crystal Rain. Good morning, Pastor June, and to all listeners of Radio DYVS. God bless. Well, thank you so much, Manang Linen. No? Sino pagid? Okay. So, success must not lead to arrogance but humility. No? By the way, good day dira sa taga Third Street. Ano? Si Pastor Leia Diaz dira, ang akong magulang. Si Ma'am Glo, Lucis Bantulio, si Pastor Fred Bantulio also. Si Kari Mandera, kagang amon nga last of the Mohicans, no? Si Tita Ding namon. Advance happy birthday, Tita Ding, sa February, ma 94 na ning amon nga lula. No? Anyway, so, number 6 na kita. Paano natin mabuild ang karakter sang aton mga kabataan, sa mga kabataan nga nagasunod sa aton, nga magiging strong sila. Hmm? So nag-untat kita kagina, success must not lead to arrogance but humility. Hmm. Number 6, admit correction. So kung gina-correct gani, i-accept natin ina. Kag let us admit nga may mga mistakes kita, hindi kita perpekto. Because ang isa ka person with a strong character, nagapadayo na siya tuon, ang learning must be continuous. We need to stay open sa learning. Hindi kay siraduho nato ng atong pangunauna, siraduho nato ng atong mata, even sa kamatuuran. You know, kung open gani kita, wala na nagakaulugan na nag-compromise kita, kuti nag-observe kita, nag-alantaw kita, ano bala ang mga updates? We are not perfect. Kag dapat magapadayon gid kita sa pagtuon. Kapin pagid kami nung mga alaga sa Ginoo, dapat matuon gid para hindi magpalagpat. Yung gisa, kami ba lang ang mga alagad sa Ginoo, may pagkatikalon man kami mo. Nga nakambal ko, tikalon kami, no? Grabe kami magwali sa pulpito, gawd-gawd, grabe ang tingog, no? Pero wala katuon, ginapadaugan na lang sa singgit. Ako na abi na may otoridad, pero kung wala kagatuon, abiyan, no? Then you are not building a strong character. You know, nami gijagatuon, no, para at least ang aton pronunciation da ang aton dira nga diction, no, diba? Hindi nga addiction na ang aton diction, aton mga choices of words na hindi palagpat, na ang aton pronunciation hindi palagpat nga kay gatuon mo na open sa learning. So again, when we are building strong character, wala kita nag-build sa ginatawag natin perfection. Kuti we are building persons with integrity, may accountability, may responsibility, kag nagapadayon sa pagtuon, no? Nagapaalam sa iya kaugalingon, hindi siradong utok niya. Kay kung sirado ng utok mo, te, ano pa? Ano pang idugang mo da kay masiling ka? What is there to learn kay nabalaan ko ng tanan? There is none. Even ang aton mga philosophers, nagapadayon, nag-think sila. So, paminsara bala? Kay kung sirado na yung aton paminsar, wala ka na yung paminsar, sirado ng utok mo, abi mo amuna na, ang tanan mo nga ginapatian, hindi na tanan pa. Subuksan mo ang imo pangunauna kag i-admit nga may ara pagid kita i-learn, because a person of strong character naga-continue ang iya pagtuon. Good morning dira sa mga taga Wicker Center School, ano? Si Ma'am Camille dira, upo ni Ma'am Army, si Ma'am Arlene, si Ma'am Chari, no? Si Ma'am Evelyn, si Ma'am Jocelyn, and also man si Ma'am Danis, no? Kag si Ma'am Lizelle dira. So ano pagid? Number 7, no, this is the last. Integrity must be maintained even none is watching. Bisan wala sa may nagalantaw sa imo kag sa akon, dapat mintinahon naton ang aton integridad. Galantaw ba lang Diyos? Mag-isa, lain ang hulag ta, kunara si mister, kunara si misis. Kung ang Ginoo na lang gani galantaw, ay gabalingag. Kuno abi, daw may daw persons man kita of integrity, pero bayaran kita sang politiko, hipus man ta dasun na. Ginahinay ko lang, no. Pero you know what? Galantaw ba lang aton Ginoo? Galantaw ang aton isig kapareho. Galantaw si misis, na ang aton mga kabataan, ang aton mga kaapuhan. Kag ang future sang sining kalibutan, nagadepende sa aton Ginoo because He is in total control. Pero also, wala na siya nagakahulugan nga magiging babaya kita nga mga ginikanan kagindi naton i-train ang aton mga kabataan sa eksakto nga banas. So we ought to train them. We ought to build strong character sa mga kabataan, mga kaapuhan nga nagasunod sa imo kag sa akon. So i-recapitulate naton, ha? Number one, stand for what is right, even if it is difficult. Number two, promises are to be kept, even how small. Respect everyone, regardless of status. Acknowledge your mistakes. Number five, success must not lead to arrogance, but to humility. Admit corrections. Kag dapat continuous ang learning. Stay open to learning. Integrity must be maintained even no one is watching. So that we could build strong character, especially sa mga katauhan nga nagalantaw sa imo kag sa akon. Good day dira sa kay Ma'am Nati Bontian Pangantihon, sa kay Ma'am Jocelyn Buada, sa kay Ma'am Jenny Pangantihon also, sa kay Ma'am Babylin, everyone sa aton dira Bible Study Center sa Woodside. Good day, no? Kaga I hope, no, nga damo naman kita na learn sa sininga adlaw. Kaga kabay pa nga mabili naton ini nga mga lessons to learn sa mga katawhan nga nagasunod sa aton, no? So remember, ha, may ara kita apat ka aspeto sa aton kabuhi: personal, private, professional, kag public. Kag dapat ang strong character, no, magasugod sa imo kag sa akon, kag amuna ang aton ipalatun sa aton mga kabataan, sa aton mga kaapuhan. Oh, kabay gid nga, if God allows, no, updanay naman kita sa masunod yung Miyerkules. Nagapasalamat kita sa kay Ma'am Julie diri sa control, sa kay Sir Joel Redula, and also sa aton dira nga mga in charge dira sa aton nga transmitter sa Talok, no. Good, maayong aga dira sa inyo. Ako ang inyo tatay sa Panimalay, Pastor June Luces. Good day. God bless us all.

be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Ang oras sa DYVS alas 12:18.
2: Balita 12:33.
1: May ugtuyari na ang ulo sa atin mga balita para sa sining oras adlaw sa Miyerkules, Oktubre 14, 2026. Sa balita lokal, walo ka tuig nga bata nga babae sa Barangay Handumanan, ika-anong nga dengue fatality diri sa Bacolod City. Sa balita national, Department of Energy padayon ang pagpanghanda sa pamahog sang Super El Nino. 76 ka foreign nationals arestado sa Pogo raid sa Quezon City. NFA gindepensahan ang kaimportante sang pag-import sang bugas halin sa iba nga pungsod. Department of Energy ginapadugyanan ang mga consumer nga magamit sang solar energy batok sa nagataas nga sukot sa kuryente. Sa balita international, Iran target ang mga military sites sang UK inisunod sa M15 director. Trump nagapati nga wala nagabulig ang China kag Russia sa Iran. Sa kag sa balita sa sports, Carlos Yulo handa na sa World Artistic Gymnastics. Kagkaroon, yari ng detalye sa aton mga balita.
2: Balita 12:33.
1: Una kita sa balita lokal, nagka-record ang Bacolod City sang ika-anom sini nga dengue death sa sini nga tuig nga sariin. Isa kawalo ka tuig nga bata nga babae halin sa Barangay Handumanan ang nagtaliwan bangod sa severe complications gikan sa mosquito-borne virus. Ginsiring sang City Health Office sa tong Martes, Oktubre 13, nga ang bata nagtaliwan sa isa ka-ospital diri sa Bacolod bangod sa multiple organ dysfunction syndrome to severe dengue, dengue hemorrhagic shock, pulmonary hemorrhage kag unspecified sepsis. Ang masakit sang bata nagsugod sa tong Setyembre 28 sang naka-experience ini sang intermittent high grade fevers o kon pabalik-balik nga mataas nga hilanat. Ang iban nga probable dengue deaths sa Bacolod sini tuig duha sa Barangay Mansilingan kag tig-isa sa Barangay Villamonte, Granada kag Barangay 16. Ginsiling sang CHO ang Bacolod may ari sang 891 ka kaso sang dengue humalin Enero 1 tubtob Oktubre 3. 1.5% nga pagtaas kuni paanggid sa pareho nga panahon sa tong nagligad tuig nga sa diin 878 ka kaso kag anom ka nagtaliwan. Ang mga barangay nga may aras ang mataas nga kaso sang dengue amo ang Mansilingan 105, Handumanan 77, Estefania 73, Alihi 58, Granada 55, Villamonte 54, Takuling 54, Singkang 53 ka kaso, Tangob 44 kag Banago 39 ka kaso. Samtang hugot naman nga ginapanugyan sa publiko nga gilayon magpakonsulta sang mas temprano kun mayara sang nakita ko na batsyagan nga sintomas kaangay sang hilanat, severe abdominal pain, palanuka, mucosal bleeding kag palangluya sa baylo nga magsalig lang sang home treatments o kun self medication.
2: Balita 12:33.
1: Katukta sa Balita National, ginpahayag ni Department of Energy kun na DOE Secretary Sharon Garin nga padayon ang pagpanghanda sang ahensya batok sa pamahog sang El Nino kag sa mga posible nga epekto sini sa supply sang kuryente sa pungsod. Ginpaathag sang Tiglicom nga nakahanda ang DOE pinaagi sang Task Force on Energy Resiliency agud pangunahan ang mga tikang para sa seguridad sa enerhiya. Kalakip sa mga nagapanguna nga pagresponde sang ahensya ang pagpromote sang energy savings kag ang pag-activate sang Interruptible Load Program o kon ILP sa idalom sang program programa, ginaparar ang mga generator set kalakip ang pagpadala sang dugang battery storage systems kag power barges sa Visayas. Ginaduso ni Garin nga bisan nagapabilin nga stable ang supply sa Visayas, nagnubo sang 60% ang kapasidad sang hydropower kag 20% naman sa solar energy. Ang mga paghiho nga ini nagadulot sang buhin sa kabilugan nga supply sang kuryente nga padayon nga ginabantayan kag ginahimuan sa mga pamaagi sang ahensya.
2: Balita 12:33.
1: Arestado ang 76 ka foreign nationals sa pagsalakay sa mga tinaw sang Bureau of Immigration o kon BI kag Armed Forces of the Philippines o kon AFP sa ginasiling isa ka illegal nga Philippine offshore gaming operator o kon Pogo facility kagapon Martes, Oktobre 13 sa Barangay Sucuro, Cubao, Quezon City lapit sa AFP Headquarters Camp Aguinaldo. Suno sa joint operation sang AFP kag BI na abtan pa sini sa akto ang mga foreign nationals nga ginagamit ang nasambit nga facility sa online scamming kun sa diin na aresto ang 74 ka Chinese nationals kag duha ka Myanmar nationals. Ginaimbestigaran naman sang otoridad ang pagka-involved sa mga naaresto nga foreign nationals sa ila pagsupak sa Republic Act number 123112 o kon ang Pogo Act of 2025 kag iban pa nga pagsupak nga may kahilabtanan sa Pogo operations. Ginsiling naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Zerzes Trinidad, ginahibalo naman sa mga ini kung ginagamit pa sa iban nga mga aktibidad nga mahimo mangin pamahog sa seguridad ang nasambit nga facility. Nagpaidalom naman subong sa trial ang mga foreign nationals kag mahimo man magapangatubang sa deportation ang mga ini suno kun ini suno sa BI. Susulod sang duha ka semana, duha ka Pogo related raid na ang ginpatigayon sa mga otoridad kun sa diin sadtong nag-agi nga Oktubre 2 ginsalakay sang mga otoridad ang ginadudahan nga Pogo hub sa Zamboanga, Sibugay nga nagresulta sa pagka-aresto sang 244 ka foreign nationals.
2: Balita 12:33.
1: Gindepensahan sang National Food Authority o kon NFA ang pag-import sang bugas halin sa iban nga pungsod nga ini makabulig agud malikawan ang kakulangan sang bugas sa Pilipinas. Ginsiling ni NFA Administrator Larry Lacson nga ang rice importation plan ginaduso sa mga private rice industry stakeholders group. Pagklaro sini nga wala sang anuman nga papel ang gobyerno na hanungod sa nasambit nga isyu. Dugang pa sini nga wala sang nag-agi nga permits sa ila kag wala sila nag-import sang mga bugas. May dumduman sa itong nag-agi nga simana, gina-anonsyar sang Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o kon PRISM nga may ara sila sang genpermahan nga kasugtanan sang USA Rice agod tugutan ang pagsulod sang bugas halin sa Estados Unidos sumugod sa 2027.
2: Balita 12:33.
1: Ginaduso ni Department of Energy o kon DOE Secretary Sharon Garin sa mga consumers nga magamit sang solar energy agud makabulig sa pagpanubo sang galestuhon sa kuryente. Suno kay Garin, ginapadasig na sang departamento ang proseso para sa net metering pinaagi sang isa ka bag-o nga circular. Mas ginpadasig na ang mga aplikasyon kag permitting process para sa mga luyag magpabutang sang solar panel nga gamiton lamang sa ila balay o negosyo. Ginpahayag man sini nga magluwas sa pagkini sang bulanan nga bill, dako man ang bulig sang paggamit sang solar energy sa tunga sang epekto sang El Niño sa supply sang kuryente. Subong man ginpadumdum sang DOE nga siguraduhon nga bakod ang pagbutang sang mga solar panugyan ni Garin, magamit lamang sa mga accredited nga supplier kag likawan ang pagbakal sa mga hindi verified seller sa social media agud makalikaw sa aksidente o kon sunog.
2: Balita 12:33.
1: Katikta sa Balita International, ginbuyagyag sang United Kingdom nga gina-target sila subong sang Iran. Suno kay M15 Director General Ken McCallum, may ara sila sang mga nakuha nga impormasyon nga plano sang Iran nga maglunsar sang pag-atake sa ilang military sites. Isa sa ginhalimbawa sini ang plano nga pag-atake sa ila Royal Air Force sa tong nagligad nga bulan. Dugang pa sini nga hindi lamang UK ang target sang Iran, mangin ang iban nga bahin sang kalibutan. Pagsigurado naman sini nga may ara sila sang hugot nga kaangtanan sa iban nga pungsod, agod batuan ang pamahog nga atake sang Iran.
2: Balita 12:33.
1: Nagapati si US President Donald Trump nga wala nagabulig ang China kag Russia sa Iran. Ginsining-sini nga damo sang madula sa duha ka pungsod kon buligan nila ang Iran, ginpabaskog sang US nga pagbato sa Iran. Reaction ini ni Trump sa report nga ginabuligan sang Russia kag China ang Iran agud girahon ang mga soldado sang Amerika. Duso pa sang US President mabalaan man nila gilayon kon balatuod gyud nga nagabulig ang Russia kag Iran kag China sa Iran. Madumduman, damo sa mga pungsod sa Europa ang nagapati nga ginabuligan sang China kag Russia ang Iran agud mapabaskog ang ila puwersa.
2: Balita 12:33.
1: Kag sa balita sa sports, Carlos Yolo handa na sa World Artistic Gymnastics. Mag-intra si Pinoy gymnast Carlos Yolo sa 2026 FIG World Artistic Gymnastics Championship sa patigayunon sa Rotterdam, Netherlands. Makaupod sini ang iyautod nga si Carl L. Drew sa tournament nga magasugod sa Oktobre 17 hasta 25. Mag-intra ang duha sa men's individual all around samtang ang mga kaupod nila nga Pinoy nga Sanday Juancho Miguel Besana kaga Hailey Garcia may tagsa-tagsa man ka events. May dumduman nga nakakuha sang duha ka gold medal si Yulo sa floor exercise kag vault sa bago lang natapos nga Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nagapaidalom sa subong ang Philippine team sa Antibes France antes ang torneo. Ginsiling ni Carlos nga ang Asian Games kabahin sang iya pagpanghanda sa World Championships kun sa diin nalipay siya bangod sa halos kompleto na sila sa training camps. Samtang si Carl Eldrew Yulo naman nagasalig nga magdaog sa podio mix matapos nga magdaog ini sang bronze medal sa Asian Games.
2: Balita 12:33.
1: Kag amo yung mga nagapanguna nga balita para sa sining oras, para sa balita 12:33 ini ang inyo manog balita Ruth Clower. Pare naman sa aton pahanumdom, binuhatan 17:25 nagasilingang pulong sang Dios, wala nagakinahanglan ang Dios sang bulig nga halin sa mga tawo tungod nga siya mismo ang nagahatag sang kabuhi sa aton pati sang tananta nga mga kinahanglanon.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Best Lores po, magandang Wednesday morning sa bawat isa sa atin. O ayan, di ba lately nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi maganda yung lately yung weather natin. Pero pag tumingin ka sa Thailand, tumingin ka sa ibang lugar, makikita mo sila yung binabagyo. Grabe. So I don't know po kung ano po yung sitwasyon nyo ngayon. Maaring ang ating pong Wednesday ay wake up wonderful, di ba? Or we wake up wonderful, mahangin sa labas at mahangin din ang ating buhay, di ba? Maraming maano sa atin, gumugulo sa atin. Maaring wonderful, di ba? Hindi natin alam kung saan, nagwa-wonder tayo. O yung naglalayag-layag, hindi natin alam saan ang pupuntahan natin. O wondering, nagwa-wondering tayo, nagwa-wonder tayo. Panginoon, ano ba ang sunod? Maaaring gano'n ang ating katayuan. Pero dapat ano ba, Daddy Paul?
2: Sabay ganito. Wow. Hallelujah.
3: Ayan. Totoo yun, mga kagabay.
2: Wow.
3: Hallelujah. Kasi alam mo kung bakit.
2: Hindi siya nang iiwan.
3: Right. Hindi siya nang iiwan. It's just si Emmanuel. Sabi niya, greater is He that is in us than He that is in the world.
2: At diba? Hindi siya natutulog hindi para siya tayo ay makatulog.
3: Yes! So, ganyan talaga. Diba, mga kaagapay? Ganon. So, sabi niya, that is how our God is good. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCAS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit niyo din po ay transistor radio, PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula pa rin hanggang hulo at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung maganda po ang inyong internet connection, magandang rin po ang inyong reception. At narinig yung ating pag-uusap at nakikitawa kayo sa amin. Ako, maraming salamat. At dun po sa iba na nagpo-post po sa Facebook live stream, marami pong salamat. That's a very good encouragement po sa amin, truly encouraged. At the same time, nakakatuwa, hindi lang po sa amin, nag-encourage din kayo sa bawat isa at sa mga bawat kaagapay na nagpo-post doon. Maraming pong salamat sa inyong pagiging active sa patuloy na pakikinig sa ating programang Gabay. So hold on lang po kayo, dalangin po natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon at maranasan natin na totoo ang Wednesday natin ay winnable. We can say wow in spite of what we're going through. Kasi alam natin at napapatunayan natin kasama natin ang Panginoon. And in spite of everything, the more we see our God. Diba yun talaga? So hold on lang po kayo. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpil ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayo kay hagdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magdala ito ng isang ganap na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya't ano pang iyong masasabi, ay di wow, wow, wow, amen, amen, amen.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Oh, pinag-uusapan natin, arthritis, pain, do's and don'ts. Kinuha natin ito sa Mayo Clinic. Kasi po, noong October 12, Monday, World Arthritis Day. At diba sabi ko, ngayon lang natin nalaman na meron palang specific day para sa arthritis. At ito yung established noong 1996 na pinangunahan ng Arthritis and Rheumatism International, isang global coalition ng mga organization na nagnanais na suporta ng mga taong may arthritis. Naku, God bless them. So alam naman natin ang arthritis ay leading sa dahilan ng pain at limited mobility sa buong mundo. So kagapa hindi ka lang nag-iisa, marami talaga. Marami yung mga advice sa pag-manage ng arthritis at similar conditions. Pero ang gusto natin, ano ba yung akma para sa atin? So nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng kaalaman natin sa arthritis at kung anong type ng arthritis meron tayo. Nabanggit din na dapat ay maging tama ang ating timbang, baguhin ang lifestyle kung kinakailangan, at laging merong mga gentle exercises or stretches para maigalaw natin ang ating mga joints sa full range ng motion nito. Kasi kung hindi po natin igagalaw, lalo pong maninigas yan. Kahapon naman po, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng exercise sa mga taong may arthritis. Kailangan gumalaw-galaw upang hindi manigas at maging stiff ang ating mga joints. So mas preferred talaga light exercises at activities at hindi ang high impact. So dun sa mga nagtatanong na pwede ka bang mag-pickleball, hindi po kasi repetitive yun, di ba? So ano naman ngayon? Medications. Maraming type ng mga gamot ang available para ma-relieve sa sakit ng arthritis. Karamihan naman ay relatively safe. Subalit walang gamot na completely ligtas mula sa mga side effects. So, makipag-usap sa inyong healthcare professionals upang makalikha ng pain management plan para sa yung specific na pain symptoms. So, ang pain management plan ay naghahangad na mabawasan yung pain na nararamdaman mo. Ito rin ay naglalayo na mabawasan yung distress, madagdagan ang mobility, at ma-improve ang quality of life. Can you imagine nga, ano, kung hindi na tayo makagalaw dahil lang sa arthritis? So we can see how distressful that can be. So maganda yung may medication. So ano yung dapat gawin? Ang mga pain medicines na maaaring mabili na walang prescription yung over-the-counter ay makakatulong upang mabawasan ng occasional pain na natitrigger ng activity ng muscles at joints na hindi kinasanayan. Halimbawa, nag-gardening ka pagkatapos ng mahabang, kumbaga sa States, winter kasi nasa loob lang, or mahabang tag-ulan na nasa loob ka lang ng bahay tapos nag-decide kang mag-gardening, makaka-feel ka ng pain kasi hindi ka nasanay mag-move. So ang mga medicine na to ay may acetaminophen, ibuprofen, at naproxen sodium. So pwede naman yon. Pero meron ding mga creams na merong capsaicin at maaring ma-apply sa skin na bahagi ng masakit na joint upang mabawasan yung sakit. So ang capsaicin po o capsaicin cream ay mula po sa capsaicin, isang ingredient mula sa chili pepper na nagbibigay ng init. So kapag ipinahid sa balat, sa ibabaw ng masakit na joint o muscle, ang capsaicin po ay pansamantalang nagbabawas ng sakit sa pamamagitan ng pag-block o pag-aarang ng pain signals mula po sa ating mga nerves. So ang capsaicin cream ay maaaring gamitin ng ito lang on its own or may kasama ka pang ibang gamot. So again, kausapin ng iyong healthcare professional kung ang mga gamot na yung binibili ay walang prescription ay hindi naman nagbabawas ng pain sa iyong nararamdaman. So ano yung mga dapat iwasan? Siyempre, dapat iwasan over-treatment. Kung palaging umaasa sa mga over-the-counter relievers, makipag-usap sa inyong healthcare professional upang makasiguro na safe at tama yung paggamit. So magtanong sa ibang pamamaraan, ng ibang pamamaraan na ma-manage mo ang pain na hindi nawawala. So, ang mga gamot ay maaaring hindi magtanggal ng sakit. Ang goal natin, matutunang ma-manage ang pain para hindi ito ang focus ng ating buhay. Iwasan din natin yung under-treatment. Huwag baliwalain ang persistent at serious arthritis pain. Maaaring ito ay result ng pamamaga ng joint o damage na kinakailangan ng daily medicine. So kung makipag-usap sa isang healthcare professional sa kung paano mo i-manage at maayos at nang ligtas ang pain, di ba? Tapos also, ito, iwasan yung focusing only on the pain. Doon ka lang nakatuon sa sakit. Ang pain kasi merong biological, psychological, at emotional factors. So ang chronic pain ay maaaring magdulot ng feelings ng galit, hopelessness, kalungkutan at anxiety o kabalisahan. So upang mas effective ang pag-treat ng pain, makakatulong kung ma-address din ang physical, emotional at psychological aspects. So makipag-usap sa healthcare professional kung paano may improve ang physical at emotional health. So ang hirap talagang mabuhay ng maraming sakit na nararamdaman, di ba? Hindi lang yon. Frustrating kung hindi ka pa rin makakagalaw ng maayos at limited lang ang maaari mong gawin. Sa article na nabanggit yung physical, emotional, and psychological aspect. So balit hindi nabanggit ang kahalagahan ng spiritual aspect. So tandaan po ha, ang Diyos ang lumikha sa atin, siya ang designer ng ating buhay, di ba? At nag-design ng ating physical. Kaya nga po more than ever, lalo po tayong lumapit sa Panginoon para sa kalakasan, kasiyahan at purpose ng ating buhay, may pain man o wala. Sa alam natin siya yung ating way maker, miracle worker, di ba? Promise keeper, di ba? Yan ang Panginoon natin. So lalo tayong lumapit sa Panginoon. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Ayos uli anak, yun sinabi. May opposition sa mundong ibabaw to those who spoke truth, pagsansala sa nagsasalita at pagbabandila ng katotohanan. Mayroon pong opposition dyan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opposition to those who spoke truth. Pagsansala sa mga nagsasalita ng katotohanan. Isaiah 30:10, sinabi nila sa mga nakatira na nakakita ng vision. Huwag ninyong sasabihin sa amin ang inyong mga visions. At sabi nila sa mga prophets, huwag ninyong sasabihin sa amin ang katotohanan at yung matatamis na salita lang, yung mga gawa-gawang pangitain. Jeremiah 11:21, tapos sinabi na Lord, Jeremiah, papatayin ka ng mga taga-Anathoth pag nagpatuloy ka ng pag-proclaim ng message. Sa pangalan ni Lord, Paul beaten, jailed, and mocked. Si Paul binugbog, binilanggo, at binastos. 2 Corinthians 5, nilatigo kami, kinulong, pinaggugulpi ng mga tao. Sobra kaming pinahirapan sa trabaho. Halos wala kaming tulog, halos wala kaming kain. Paul persecuted Christian in ignorance. Inusig ni Paul ang iglesia sa kawalang kaalaman. Galatians 1:13, narinig naman ninyo marahil yung buhay ko nung sinusunod ko pa ang Jewish religion. Sobrang pinahirapan ko ang church ng Diyos at ginawa ko talaga nawasakin. Pray for those that persecute you. Ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Romans 12:14, ipagpray ninyo ang mga umuusig sa inyo. Huwag ninyong sumpain. I-bless ninyo sila. Sheep among wolves. Mga tupa kasama ng mga lobo. Matthew 10:16, makinig kayo. Ipapadala ko kayo na parang mga wolves sa gitna ng mga tupa. Kaya maging matalino kayo. kasing talino ng ahas at maamo tulad naman ng kalapate. Soft speech crushes opposition. Ang malumanay na pangungusap nagwawasak ng kalaban. Proverbs 25:15, sa matiyagang pakiusap, nako-convince ang leader. Sa malumanay na salita, nagbabago ang isip ng nagmamatigas. Those who sin are opposed to God's law. Siyang nagkakasala laban sa utos ng Diyos. 1 John 3:4, ang nagkakasala ay paglabag sa utos ng Diyos. Kasi ang kasalanan ay paglabag sa batas. But when God is for us, sa panahong kampi ang Diyos sa atin, ano ngayon ang masasabi natin tungkol sa mga ito? Kung kakampi natin ang Diyos, sino ang laban sa atin? Sino ang tatalo sa atin? Walang tatalo sa atin dahil kakampi natin ang Diyos. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba nga, anak?
3: Aray, opo, ama. Totoo po yun. Kung kakampi natin ang Diyos, sinong ano? Kaya nga, ang lagi ko nga pong sinasabi, make sure tayong mga mananampalataya. Alam natin na sa paglakad natin, lumalakad tayo sa katwiran. Di ba po, Dad? Yung alam natin na sumusunod tayo sa Panginoon every step of the way. Kasi kung sumasabay tayo sa Panginoon every step of the way, the Lord...
2: Kakampi natin talaga.
3: Kakampi natin ang Panginoon. Di ba? Pero kapag ikaw lumihis ng daan...
2: May tulog ka.
3: Oo. Natatanda ko yung the good, yung sa, di ba po sa Psalm 23, yung Good Shepherd. Di ba, minsan natatawa ako kasi akala natin yung bit niya yung lost na nawala tapos karga-karga niya. Pero ang sweet-sweet naman ni Lord. Di ba, ang explanation sa atin doon, sabi, hindi, pag matigas ang ulo niyan, binabali yung
2: buto.
3: Parang inaano, binabali niya. Para hindi siya makalakad, hindi siya makawala. Sa kakaya karga-karga yun ng shepherd, di ba? So, ang tanong ko, gusto niyo pa bang baliin? Ganon, para lalo nating maranasan ang kabutihan ng Panginoon, di ba po? Kaya gustong-gusto ko yun po yung sa si Job 42. Sabi ni Job, Before I have heard of you, sabi niya, di ba? But now I see you. Yun yung declaration ni Job. Very nice. Pero, di ba eh, si Job was righteous. Di ba, Daddy, ganon? He was good. He was, pero mo yung tines talaga siya ng Panginoon. Kasi nga naman, ipinagmalaki kasi siya ni Lord kay Satan. Kaya mas maganda huwag na tayo ipagmalaki. Pero ang point natin, everyday, sumunod tayo sa Panginoon. Kasi, kung everyday, di ba, Dad, kakampi natin ng Panginoon.
2: Amen.
3: He will protect us. And Psalm 23 is a very good chapter to dwell into. Diba? He is, diba? The Lord is my shepherd. Wala tayong pangangailangan. I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside still waters. Diba? He restores our soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake.
2: Amen.
3: Diba? Laging tandaan, it's for His name's sake. I was yet, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ayan, sabi. Yes. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Biro mo yung rod at saka staff, nagko-comfort. So pag pinalo tayo ni Lord, comfort yun. Anak, mahal kita. Balik. Pag yung staff, yung ano naman niya, kukuwitin tayo ng kanyang staff, anak, balik, matigas na ulo mo. Yun, ganun yun. Pag hindi ka pa talaga, babalian ka talaga ng buto. So, mamili ka ka, agapay.
2: Pero pagagalingin ka naman, kip-kip niya.
3: Exactly yun, Lord. That's exactly naman, Lord. Exacto naman yun, Daddy Paul. Talagang aalagaan ka hanggang maging malakas ka uli. Tapos, ano anak, gagawin mo pa uli?
2: Di na po.
3: Yun, ganun ang Panginoon, ganun ang kabutihan ni Lord sa atin. Kaya nga pinag-uusapan natin to kasi ang gusto natin, mamuhay tayo not in opposition to what God has in store for us, but to walk in alignment with what God wants to do. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Today is such a learning day for us. Oo nga, Lord. Pag nakikita namin yon, whenever we disobey you, we are opposing you. So, Panginoon, dalangin namin, we will always choose not to, but to obey you every step of the way. Lord, thank you po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Una na po, Sister Nympha Ramos Candazo, salamat po sa kanyang buhay. Dalangin namin patuloy na pagpapala sa kanya. Kay Nandi Villarreal, kay Flor Estranero, kay Elsa Lasso, kay Malakay Rubida, kay Ferdinand Mercado, kay Maria Cristina Mendoza, kay Jenelyn Culiera, patuloy na pagpapahala sa kanya, kay Elsa Flores Lim, kay Lenlen Flores, ganun din kay Angel Quinto, kay Arwel Mendoza, patuloy na pagpapahala din sa kanyang Panginoon, at patuloy na blessing. Ganun din po, Panginoon, kay Darren Laguerra. Salamat po sa kanyang buhay, sa buong pamilya nila na naglilingkod po sa iyo, Panginoon, dyan sa Pangasinan, sa mga ulan. So, Lord, salamat po kasi napakabuti mo, Panginoon. At ilan lang po doon sa mga nakalagay sa amin kasi listahan lang, konti lang po kami. Pero, Lord, alam namin, you know your people, you know the your children, mga kaagapay namin na today is their special day, whether it's their anniversary or whether it's their birthday. So, Lord, we ask for your blessings. Sabi nga, todo-todong pagpapala sa kanila. So ngayon din, Panginoon, we are focusing our prayers sa mga kaagapay namin who are going, Panginoon, through the challenges of sickness, karamdaman. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, your grace and your sufficiency be upon them. I remember to pray patuloy, Panginoon, sa aking friends, Sharon, Dagson. Continue, Lord, to be her strength, her provision. Ganun na rin po kay Annie Ardina. At yung iba pa po namin mga kaibigan na nag-undergo ng chemotherapy. Lord, we just pray. We may not know them, but you know them, Lord. So we ask for your guidance and your healing upon them. At yung iba rin po, Panginoon, dumadaan sa CKD, yung chronic kidney diseases, na dumadaan ang kailangan po, Panginoon, lagi ng dialysis. Oh God, we pray for your provision. At patuloy na dalangin po, Panginoon, magkaroon ng magandang healthcare system ang aming bansa. Huwag yung puro pagnanakaw yung nakikita namin, kundi talagang magamit nang maayos ang pondo ng bayan para po sa kapakanan ng mga mamamayan. Lord, yun ang aming dalang. So to end all of this corruption, Lord, we rebuke that in Jesus' name. And may your truth prevail. Yun po yung aming dalangin. So Lord, kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So Lord, maraming pong salamat.
2: Sino ang tatalo sa atin? Walang tatalo sa atin dahil kakampi natin ang Diyos. Wow. Tiyak niyang hindi niya tayo lalampasan. Kasi kakampi natin ang Diyos, di ba? Amen.
3: So mga kagapay, maganda yung point na kakampi natin ang Diyos. So totoo yan. Basta siguraduhin natin kakampi natin ng Diyos. Baka mamaya claim tayo ng claim na kakampi natin ng Diyos. Eh, yung pala, una, wala ka pala talagang relasyon sa Diyos. Diba?
2: Ang delikado talaga.
3: Oh, delikado yun. Pangalawa, kala mo lang siguro dahil lumaki ka sa church, nanay-tatay mo ay Kristiyano, automatic na. Aba, mga kagapay ha, ang Kristiyano, hindi Kristiyanismo at ang kaugnayan sa Diyos, hindi yan namamana. Yan po ay desisyon na ginagawa ng bawat isa sa atin.
2: Nararanasan.
3: Kaya nga sabi natin, walang apo ang Diyos. Tandaan niyo.
2: Amen!
3: So that's a choice we have to make. Lumakad tayo lagi na kasama ang Panginoon. Ito po si Beth Flores, lagi pang nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba ni Lord, walhati pinaglilingkuran at sa pamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Belgiana,
3: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay-barkada na mga pinagpapala ng Panginoon dyan po sa broadcasting, sa radio TV, sa engineering, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Huwag niyo pong kakalimutan yan, todo-todo. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, makararating kayo sa inyong katotohanan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

朋友伫这个时阵，请咱来三甲欣赏一首的诗歌，伊的题目是：主，你是我心中的音乐。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-31-51-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

Fabian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magantipig inis sa imo. Ang kaalam o kunang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
2: Maayong hapon sa inyo tanan and welcome sa aton sininga programa diri sa DYVS ang Knowledge on Air. And of course, subong hapon may ara kami sa dinapit nga bisita. But before that, saliwat ining inyong alagad sa kahanginan, Sally Carman Trio and upod ko.
3: Maayong hapon sa tanan, ako si Jessie Antonino.
2: Maayong hapon. Kamusta ang hapon mo, Miss Jess?
3: Mabulubog na ako.
2: Very good, ha? And of course, we are very excited this afternoon. Kaya may dinapanagikan sa Municipalidad sang Ilog. Sa Ilog. And of course, graduates ang Knowledge C4, Contact Center Services, NC2C, Kija K. Alright, kamusta ikaw?
4: Okay lang, miss.
2: Alright, so sa'yo? Ay, or before that, may alakas ang ruyag anay nga i-shout out sa atong sa'yo mga tagpalang
4: natin. Good afternoon, everyone. I would like to shout out my friends and also akong mama, kag papa.
2: Very good. Sa diin sa buso mama, papa.
4: Ako nga mother ara sa Qatar, gawork siya sa OFW. And ako nga papa ara siya sa Manila, Palawan. Sa Palawan ga drive siya, ga deliver siya for Deep Ed.
2: Oh, nice. So, si Tidin ka din rin nag-star
4: sa
2: Negros?
4: Sa bago sa akong nga tita, sa sister sa akong nga papa.
2: No, kadaan mo sa iya ng mga lugar-lugar. No. So, ang araw sa Ilog, ikaw nag-graduate?
4: Ning sang elementary ko, pag-graduate ko grade 6, nagpuli akong mother. Kay nagambal siya nga ma-spend siya ko na time sa akon. Kay wala siya sang nag-grow ko. Kay sang grade 3 ko, bayaan niya na ko. Tapos nagpa-Manila siya, tapos nag-abroad. Pag elementary ko, wala siya. Ang nagbantay lang sa akon, ang mga sister lamang sa akong papa, pero gapadala siya, binatagya lang sa akon nga tito, tapos nangihatag-hatag niya lang sa akon. And then, pagka-graduate ko elementary, may school na ko, nagamba siya nga mapuli siya para kung naka-spend siya time sa akon. Then, hindi siya mag-stay sa bago, nag-stay kami nga dua sa Ilog. Dito ko nag-high school, hasta ng senior high. Mm-hmm. Tapos, she told me na, pag-graduate niya lang ako ng senior high before siya magbalik abroad. That's why sang nag-graduate ko senior high, balik naman ko di sa bago, kay diri naman ko, kay para may mabantay naman sa akong niupod ko, kay wala na ko tuupod sa Ilog, kay kami lang ito nga duwa.
2: Oh.
3: So ang imong mother is really from Ilog, yun siya. That's why dito ka.
2: So paano mo nakilala ng Knowledge C? Paano ka din naka-enroll?
4: Actually, doka funny niya siya story kay...
2: Okay,
4: naghambala akong doa ka friend niya from Ilog ng before, bako yung gambal, nagigit ko mas school ko, gambal nagigit ko mas pila, nagigit ko, hindi mo na, kayambal ni Papa. Then, naghambal sila, hindi sila ko, no? Pero tapos, mamba sila na training sila ko ng call center. Mm-hmm. Gambal ko, okay. Tapos, doon mga 1 month before mag-opening yung school, doon nag-change ako mind, kay doon nagka-problema kami sa money. Doon budlayan kami mag-enroll, like that. Tapos, doon yung paminsar ko man, kabudlay, kung wala. Wala pa to sa itong time work si mama, kasi papa, kay, bakasyon na sa mga students pa to si papa, di wala biyahe, si mama, hindi pa ka-biyahe abroad, kay budlay pa ko, no? Tiyembo ko, kung paminsaron ko, may eskwela ko, ibalon ko sa adlo-adlaw, kay wala pa work mo, kung okay pagkaon, nara mga tita ko, pero ang money, hindi busy ang college, budlay na gid. Mga balimbang ko sa conference, hindi na lang ako mag-skwila. Tiginagad ko nila. Sabi nila, training taking sa Talisay. training ta call center kag makuha in situ. Abi ko amo lang na training. Yan ba ko, G? Oh, ayan. Sige, send ko sa'yo ang link. Mapod ka sa amun ha. Nag-among sila. Bako, oo, oh, mapod ko sa'yo. Kaya best friend kami na rin sa high school hasta senior high. Kami get up the night. Di tatlo mo kami buhay ka eskwila. Take yung number sa abal nila. Upod ka sa amun. Di mo doon, nag-upod ko. Nag-apply ko sa online. Tapos may interview dahil hulat-hulat na amun yung tatlo. Di paghambal nga malakad kami kuno sa August 4. Sa August, kami kuno Augusto. Doon mo natin bayat. Doon lang kami kuno pabakolod. Di pagka mo to, hulaan pa ko first, kaya mo layo-layo. Ako na, hulaan-layo sa akong pamilya, gamba ko sa tita nga, ma-okay ka lang to, muna mo, na-chat ka lang, update ka kung ano gidman. So, pag sulod ko, di mo ko, ay, okay man, gali, safe man, nagamu ka na, wala ka nami. Tapos wala ko kabalo nga, ma-work, gid gali dapat. Kaya ang pagka sa akong, pagka-pagkambal sa akong, wala, ma-work, gid. Hindi ko ready, kay as a only child, spoiled ko katama. E doon na, nagkubala nga, hatag na sa kontanan. Tapos arang, doon ka pa minsan, mga kuya mo, kung ano, kabudlay, mangita, kwarta. Di mo na motivation ko, di mo. Kaging challenge ko ako sa self, ang bako, try ko nga mangita, kwarta, para ma-intindihan ko man kung anong gakabatsyag sa kong parents, magatag sa akon. Di mo na, kung di-motivate ba ko, try ko kung di inasta akon kagalingon, so that may experience na kabula for future, kung ano, gidman. Di pagambal sa amon nga ma-work di dapat before mag-graduate di bala ka mo ayo okay amon ni siya galing na let's say di naging courage kay ba ni upod ko mamala ng skila o kung mas kila ka o yan hindi di mo ko try di bala apply da mo mas wala program may VGD call center mo ni titita ko ginamulang ko siya ta nang puli di ting try ka training sa call center naman ko sa ako mo ko nami kay ano ang bako ni nami siya kay kung gusto mo magka-dorm, libre mo ng dorm, libre mo ng pagkaon. Damo, gani, may nakibot na libre. Tumutudawan na wonder sila nga libre. Ang bako, program na siya sa Iyaka Negros. Tigin introduce ko bala. Tiyan mo ko, damo, gusto damo nga mag, ano, pero na-hadlock sila. Ang bako, try lang pala ako, kaya ako, gani. Nagamo ko na. Di pagkasulo din naman sa friends ko, doon na, ano, so, doon na shock pa kami. Bala, doon nag, ano, pa mo nga, ano, doon nag-adjust pa kami. First, gamble pa kami puli. Ano, luka, ano, mo kami nauna-una. So, wala ko pa nag-gets kung ano, lang na ulit siyaw. Dugay nga dugay, so nag-stay ko din, nag-stay na namian ako, doon din ako magpuli.
3: Enjoy mo na ang training.
4: Enjoy ko na. Tapos, sa ang pagambal ni sir nga maobra, hindi ko lang. Kay challenge ka sa self ko, kundi ingid ko, asta. Kay do ka, subo, man bala nga, mapungko lang ko to sa balay, tas hula ko, brown, mahulat na ko balaw. Damba ko, kung makabaton, yun mo ko kwarta. Hindi ko danay pagyatag sa kagilingan ko, i-give ko danay sa tita ko for
3: wow.
4: Help. Damba ko, anon mo ko, anon ko man yung kwarta, kung sakon lang man, do ka, anon, doon na, anon, palamda ko kagilingan nga, dapat natag man ko, dapat may pakadtuan na nga kong kwarta nga ginapwa. Yung mga tumbo ko na, doon ka nami, nagamang ko na, doon ka naman sa akong self, para ano, para mag-grow man ko balaw. Kaya doon na, ano, ko ba nga gina-spoil ko sa mama ko.
3: The reason why it's yun, nag-change na ang ina nga, ano, perspective.
5: Yeah.
3: So, ano ang, sa training, ano, ginang nagpa, kumbaga nagpa-change yung mga, ay, kinanan ako galing nga mag-mature, kinanan ako mag-level up, hindi ko galing pwede nga mat, salig lang ko sa akong ginikanan, no? For the rest of my life, kinandaan ako kay of age naman ko.
5: Yes.
3: Dapat, kagawano naman ko, capable naman ko makita umbra. So, dapat mabuling ako. Ano na, anong experience ka nagpa-change in
4: this? Experience, walang kung kapoy man galing mag-umbra, kapoy, gidya, para mangita kwarta. Kagdo na, change man ang akong nga, kabalo naman ko mag-manage ang akong time.
3: Wow.
4: Kay like, magtulog ko, mabugta ko, 11, 12, to yung buko doon din nag-check to. Si Dere, doon na-train yung lakon body nga mabugta ko, ko 6. Ano na, mahimo, sasama na, worth samtang ka-training ko ka, paminsan ko, amunin galing ilag, kabatsyagan, for, especially for working students, nabuka budlay, gid para sila, kaya syempre, mas school sila saga, mabra po gagabi, di wala sila, ano, wala sila bala puhuway, buko na-feel ko na galing kabudlay, gid galito. So dito ko na-realize, thankful, gid ko sa compare, parents nga, wala ko nilagin pabayan sang since elementary ko until now. Tapos ang times nga wala-wala, gito si mama si papa dito ko na kwan nga budlay, gito kalay kong wala-wala kwarta. Tiga ka paminsaran kung mga ibang ayahan niya tao mo, gaano sila subong, kung wala sila kwarta, wala man sila work. Tumutudo ka thankful nga naging isa ko din sa training sa knowledge, kaya syempre, ito ka swerte man, kaya ari ko, di ba law? ikaluway man sa iban kung wala. Doon ko na dananon sa kanya, thankful gid ko nga rin ko din, ka-training.
3: Very good. Kada po nga realization ni na sa lili. Coming from a single child, a solo child, tapos nang ang imo parents are away pa. So, kada mo ka na-realize na gusto ko lang gamay balikan. Okay, the first thing she said ni Sally, pag hambal niya pag-abot niya din, look, safe. What made you feel safe na pag-abot mo ding, di ba, syempre, damo ka mga doubts, o ga-overthink ka siguro. But when you came here, you realized it's safe. What made you feel na it's really safe here?
4: Because yun, kita ko sa surroundings ka safe, tapos damo man galiban kayo mga, tapos nangarang ka, namagay sa mga tao to, namian ko ba kayo ka friendly man galit. Doka, buko lang okay. Doka school man siya galit. Yung buko.
3: School
4: ka siya galit. Hagan ako, buko na naman. Yung buko na sa thoughts ko bala ka. Tikay na ako ba ko'y kampo. Pag ano ko galit, safe man galit. Kay pagka dalong na sa ngadlo, pagka sudod na sa dorm, hindi na galit kagawa. Buko ay okay. Okay, gets ko na.
3: So, we have a very, tubaga daw ang amon nga lugar, very conspicuous.
2: Yes.
3: Ano kami sa tungasang, kampo. Pero, at the same time, no, we have guards, we have
2: perimeter fence.
3: May ara kami sa mga nagalibot. Pag nasa isang guard, may mga watchmen. Watchmen kami nga nagalibot sa amon sininga area. So, somehow nakaka-feel safe sa kaya kasiya. And gusto ko balikan kasi somehow ang imo nga ginano ang training sa dormitory nga hambal mo. Kasi sweet ang na pag-down. So very strict ang dormitory when it comes to time management. Yes. So mo na ang somehow na adapt mo man. Ano pa gid ang pinaka feeling mo hindi mo maripatan once nag-exit ka na sa dormitory. Sa dormitory ka ano? Before kita mag-adapt sa training. Okay.
4: Always pray to God, Gidya. Every time nga magkaon, magwa, every time nga may problem ka, pray Gidya always. Tapos nga, learn ko nga permit na mag-simba every Sunday. Tapos, how you communicate with other people, paano mo sila ma-chindihan. Okay, nag-grow man ko di spiritually ka personally mo. Damo ko di may na-realize, damo ko may natunan sa mga ginapangambal nila ni Sir. Doon na bugtaw man ko, like, may amo ko ni Gali. Doon na minanot, minabalaan ko sa self ko nga sila lang nakapabalok na.
2: Yes, personal development, spiritual.
3: Ano na pinaka-importante sa tanan? Yes, ako more than the skills, the training, and the employment nga na-gain sa normalcy, ang knowing nga na-change ka spiritually dako na yung impact. Especially for us, nga ting amon, nga advocacy, amon na, nga damo kita sa malabot, nga kabataan, nga mag-change yung ila sa mga panimuot, nga dapat ang focus nila sa buong kadamo, distractions cellphone, social media, and all of that. Pero kung kamo nga use, nga matipon, kamo din namo sa knowledge, pila lang na kamo kabilog, pero kung man sa mga change ang mindset, nga dapat ang una sa tanan, pagbuktaw sa aga, hindi cellphone, kundi ang Ginoo.
2: Yes.
3: Di wala, ang una nga tawag sa paglabot sa problema ang Ginoo, hindi sa kung ano nga bagay na
2: mag-iwan.
3: Oo. Pinaka namin na lang siya na kumbaga na ano man sa amon, reward sa amon na miyembro sa knowledge. And when it comes to training, first, ano hindi mo malipatan or ang magtatak din sa imo?
4: Sir Wang.
3: Shout out to Sir Wang.
4: Actually, nang first do na kami sa mga pod ka doon na kulbaan pa kami siya. Kaya doon ka terror bala ha. Okay. Pagsulod, English dapat mabayad kung mag-ilunggo. Okay, challenge na ni.
2: Challenge na ni sa first challenge.
4: Actually, ning ano, ning ang isa pa yung reason nga gusto ko magsulod sa CCS kayo ma-enhance ako ng English speaking. Gusto ko dito mag-English. Kambal man si mama sa akin nga practice ko English. Yung mga mga ako na. Kaya pagsulod do, first ning budlayan kami kay Shimmy Computer. First time na munta na actually sa akong batch.
3: Sa computer?
4: First time, wala gito kami yung experience. Yung bag naman, dirita gito yung matanyaan.
3: sa din ganit yung school?
4: Sa senior high. Sa high school ko sa SJV, San Jose.
3: San Jose Villa.
4: Tapos ang nag-high school ko sa senior high sa Immaculate, sa Dangalan.
3: Okay. So, wala pa ka mula computer? Wala. Hands-on?
4: Ang mga, ano, restaurant, ABM, or on business.
3: Okay, sige. Go ahead.
4: So, doon na shock kami sa first. Tapos, tibod lang, baka mag-adjust. First typing speed, mga muna, blow, tiimbol na moon. Baka, madugay, ma-learn ka lang man eh. And, damo, kami mina-learn sa kay Sir Wang, gin-share yaman ang knowledge niya sa moon. Ito, damo, kami minatunan siya.
5: Sa imo nga pag-experience na sa imo training, aside from first time mo ma-experience ang computer bin, no? Ano gid ang sa call center, sa customer service siguro ang nag-develop sa imo nga confidence?
4: Ning how you handle the other customers like that, how you communicate. Paano ka mag-communicate sa iba, like, kung paano mo sila intindihon, baka mo na ang namunang natunan ko. Kaya actually, do, hindi ko bala ka kung sa ibang nga tao. Do, nahuya ko. Talkative, pero nahuya ko bala mag-istorya. Ikaw
3: mag-initiate. Kung customer service, ano yun. Yeah. Ikaw din yung
4: ikaw din yung mapushy dyan mo.
3: Ikaw din yung main God you. Sabong ang imo nga experience, ikaw siya solo child, yes. only child. Dason, halin sa ilog, tag, pila para yung edad yan? 18 years old. Bago pa lang yun na ganyan. So, ano ang huyag mo man nga ma-share sa araw sa tumatag palamati, especially for the youth like you nga, hambal mo kaina, wala na sang opportunity nga mag-proceed aray sa college, yes, because of financial problem. So, wala ko yung share sa
4: iyo. Always good mag-pray to God first, tapos seek ka-guidance, and also find your way, and you need to boost your confidence so that kaya mo mag-ubra or what. So need mo gid mag-ubra after that. Need mo gid mag-i-prove imo nga self.
5: Basi may gusto ka man nga invite from Ilog to
3: Avail
5: Knowledge Programs.
3: Yes.
4: So, mga friends ko da. So, mga friends ko da na gusto mag, ano, obra nga, nahuya lang, agnadlock. Dali na ka mo din, no? Ganang madlock kami. As in. May gina-invite ko to gani. Nga friend ko nga, tayo to man sa mo, namin ako na nadlock siya, ka-English ko, no? Kung nakaya ko gani.
3: Ewan
4: kaya mo man. As yes. Mga, ano, mga friends ko man nga taga-samon sa bago, gina-encourage ko man. Like, yes. Ang hindi lang man siya for call center, may VGD man siya.
3: Yes.
4: Kung gusto mo, design, eh, go lang.
3: Nice, very good. Hindi ako na nagiging ambassador na sa
5: yes.
3: Argentina nga siya na mismo ang nagapang kampanya. So, in your case, yes, after sa imo nga training, pag-endorse sa imo na ano ka dayon, na hire ikaw dayon sa unang BPO.
4: Sa first nang amon to nagambal na nga si Sir nga endorsement na kuno namo te tudo toon kami tanan tudo practice English kay interview na di ba tang first nga company namon amon na siya MC tanan kami na so tudo practice namon ano kami nang na-hire sa amon tapos pagka next naman nga company na siyang iCare pero nag-consistent na ko tayo sa first nga company kinagambal ko nga. Nakulbaan ko sa self ko, God, ginadoubt ko. Gagalam ko, overthink, like, ang hulap, what if hindi ko kapasar? Pero abo ko, Luis, ikaw ga, pray kay God, abo ko, God, kung ano ginman, simo ko na ginasalig ang tanan. Kung para sa akon,
3: ginagawa
4: ko na. Pag-pray na nakapasar, may damon na kapasar sa amon ko. Okay, thank you, Lord. Kasi ikaduwa na mong company sa iCore. Ng gamble ko. Kung pinado na ka, ano ba, tiyag mo ko to, kung ba, kayo ka hire na wala nga company, how, timbo ko. Kung ano, ginman ni Lord, kung ihatag mo man ni siya or hindi, okay na. Okay, may first naman ko nga company na napasaran, timbo ko, okay na ko tatani, tinagambal ko nga, Lord, kung ihatag mo ni siya ako, liwat, okay, gid, gamo ko na. Tapos pagka, ano, Yung nakapasar man sa amon actually na mo, yung nakapasar. Yung okay na nga mo consistent na ko sa amon ni duwa company na pasaran ko. Tapos nagkadto na kami sa ika third nga company. Then to ka namin isang at customer to ka focus wala. Then buko ko makapasar ko di Lord, diri na lang ko. Hanggang mo ko na. Tapos na mo to. Gapili mo ko bila how. For ano, gapili ko for friendly nga company, for first timers. Pinag-try ko sa, nagpag-ano na sa focus. And, praise to God, nakapasar man kami, tatlo kami to nakapasar. Pinagambal ako ng friend niya, stay na lang kami ko na sa focus. Stay, okay, stay kami to. Tapos, sa ibang ko nga friends, doka budlay man sa akon. Kaya ang tatlo ko to bala ka friends, inline-line kami. Ito, kumbaga do, hindi ko kasaw, tani, nalainanay kami. Kinag-balay kami to tatlo bala. Pero ang bala mo, nga tatlo sa isa-isa. Na challenge ni Saturn King na king na ilakal sa akin. Na challenge ni Saturn niya tatlo king para mag-grow ta individually.
3: Wow.
4: Pag maka meet other people eh, like hindi ta dapat mag-stick sa tatlo lang ta, dapat maka ano man ta sa ibang nga tao sila mo. Amo na dambal na motivate kami nga tatlo eh, dambal namon nga dapat mapuli ta mo brata nga tatlo ha nang amo na. Muna ang bal namun sa isa kag-isa. That's why na-motivate. Gid kami nga tatlo.
3: So, tatlo, gid ka mo may work na?
4: Na-training. Training na.
3: Very good. Nag-bali, kumbaga, nag-go out of your comfort zone ka mo. But, look at you now. Subo nag-training ka na sa focus. Ano ang imo na feel subong waking up, going to the training, yung handling na ginyaw, this is real job na. Hindi na siya training alone for contact center. Real job.
4: Sa first, pulaw dante, 9 to 6 amon nga schedule. Dito ang focus ako ng self. Dubudlayan ako nga lawas mag-adjust. Ako mabiklak. I don't know kung gamba ko first na hindi ko ginyaw kaya. Gamba ko na bulaw. Pero gintaminsar ko man nga like, swerte ko kay Ari ko de, how much more ang iban, nga need miss ang amon nga obra, tong ko, okay. Dito ang amon nga pa niya saron, doon naging grateful, kag naging motivate ko nga magpadayon, lalabas ang ginakapoy na ko, kay, ang hindi ko pasaw, nga pulaw, tayo, ito maging encourage, maging motivate mo kami ni Sir Weng, nga, di ba gusto niyo magkakwarta, gusto niyo makabulig sinya nga family, that's amon na siya, para na sinyo, gusto niyo na, amon na. Muto na, first na nabudlayan ko, pero dugay, doon na kuha ko na ako nga kusog, dahil naka-adjust na ako nga lawas.
3: Balik
4: na. Nagbalik ko na, okay, na-enjoy ko actually. Kaya nami man ang environment sa company nga rin pili ko.
3: Mm-hmm. Pinaka-nami sa tanong. Nag-enjoy ka bala sa imo nga gina-umbran.
5: Yes.
3: O, kag gina-enjoy mo, imo umbran.
5: Correct.
3: Oo. Kaya kung ano na nga, drugging na siya mo na ang pinakabudlay sa tanay.
5: Madimotivate.
3: Oo, kung nang wala mo na gina-enjoy mo work, wala mo gina-enjoy mo mga upod sa trabaho, ang mga kumpanya. So, hindi na siya, amo na pinakabugaan sa tanay na bat siya gun. And the good thing sa imo, kay amo na yan mo nga na-feel sa imo sa mga company. And pinamian ko sa ilang tatlo, sa ilang mindset.
5: Correct.
3: No? Dapat ay individually. Kay alam mo ka muna gyapon, makapag-meet mo ka muna gyapon anytime, anywhere. Mm-hmm. And so kung mag-meet up ka mo, syempre kung may ginaganap na ako na medyo social.
4: Talk na meaning, ano, tumusta training nyo? Kanya-kanya na yun lang ba? Kung ano ilan na experience?
3: Very good. So pero, may training period pa lang, pero definitely may alam na nasayang sa inyo sa inyo. Salary nga matunon at the end of the month. So ano ang una mugit nga dal nga ano kun makasweldo ka na. Anong una mo nga spend dan sa mga kwarta?
4: I think ihatag ko dan sa kong tita kay mas need gid nila subong ang money tapos ga paminsar ko buligan ko si papa pa kayo sa balay namon sa bago para may balay mo kami bulahaw. Kay sa tita na ko na kong gastay. Yan mo kay papa, ipakayo tang balay ta, para may araman ko balahaw. Yung magpapa uo ko, no, timo to paminsar ko kung pila ko sweldo ko, ihatag ko na kitita, kay mas need nila subong, kay damo pa sila problema sa kwarta. Yan mo doon na yakong thoughts.
5: Kanamin siya, kay hindi, self-less.
3: Oh.
5: Hindi, anay unang self. Maybe later on, mga in the coming sweldo.
4: Yes.
3: Correct. So, pero may ala ka pa, like, handong after, kung naka-stable na yung gid-nore, magbalik ka
4: eskwela? Yes, mabalik ka eskwela. Ang basa ko nga mother. Mm-hmm. Yeah, okay, mag-ubarara lang na. Ang importante, may ginakapitan ka ng diploma.
3: Actually, pwede ka na, like, we have a lot ng mga estudyante na nag-eskwela at the same time, daw,
5: bro.
3: Because nga may araw dito sa company, nagahatagan scholarship sa ila, sa din mga empleyado, kay for upskilling, diba? Na nag-kanamik man sila ng mga, ano, mga bagay nga i-consider mo while working at the same time. So, na-empower ka na, no? So, naug ka na ng mind mo sa joy na may gina-receive ka naman na salary. Kaya baka bulig most
5: of the family.
3: So, ako na siyang pinakanamik. May ala ka pa sa gusto na i-share before we end?
4: May
3: May gusto pa yung hambal.
4: Gusto ka pasalamatan. Yes. Hey, tita, kamusta ka muda? Okay lang mo ko di. Tani, okay ka muda. Tapos, mama ko. Ay, mama. Ay, also kay papa and sa akin niya mga friends. Always need to keep safe.
3: Yeah. keep safe lang yun sa panano. And, subong bala ang naanhanap ko sa mga pamatanon nga taangay mo and even no may experience kita dito sa aton sa mga kabudlayan sa mga pamatanon nga mag-go out and ano mag-embrace ang kung ano reality sa kabuhi like sa imo amo na di ba ikaw ya nanitugan ka nga mag-go out of your shell kag mag mag-take out na ay kinanlan mo obra mo ko dili ay kinanlan mo kabuhi ko would you like to encourage them sa atong mga pamatanon like you na panahimo mo kaya man nila right
4: to those nga nahuya-huya dapat kakson yun na sa kayang kahuya hindi na dapat pwede i-stay lang sa atong nga self. Kaya kung nahuya ka, wala. Siyempre, kaya gusto, kung gusto mo kuha, hindi mo na magusto, hindi mo na makuha, kaya siyempre nahuya ka. So, you need to embrace yourself. Tingnan lang mo, mag-come out sa inyong mga comfort zone para kung ano gusto mo, makuha mo na gid, hindi mo na pagpaunahon ng kahuya mo. So, amo nang ginghi mo ko sa akong self para malabot ko din nga, ari ko din yung kakasugid akong kahuya.
3: Alright. So, sa ato, siniwatag pala, Mati, may mga pamatanon kita nila, o ginikanan, may mga kabataan. As of now, sa Knowledge City, we still have a lot of slots for contact center services, NC2. So, sa iya, giging abil na course ni Kesha. So, pwede, good ka mo nga magpatulong dito sa aming talatapan or may mo makalumakigangot sa amon sini niya Facebook page, www.facebook.com/KnowledgeCInspire. Send us a message. May araw kami na sa link para nga makakuha kang sa inyo sini niya pre-assessment. Yeah. And tawagan na lang ka muna para hindi mo magkado din. Medyo ba layo ang amon sini lugar. So, pwede nang virtual lang aton sininga pre-assessment exam. So, Saliwa, thank you so much for pag-join sa amin sa books and pag-share sa mga story and nalagad sa mga ganyan sa Infermont Trio.
5: Ako naman si Jessie Andolino.
3: Knowledge Inspired, Knowledge Cares.
5: Abante.
3: Negrem.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Congratulations! Ikaw ang lucky winner sa 100,000 pesos. I-click ang link para maklaim ang imo prize.
1: Ha? Ako? Nawala mo kay interest kay Apple.
0: Basi miracle.
1: Ukon basi.
0: Scam!
2: Huo. Hindi tanan nga congratulations dapat kina-celebrate. Subong, madamo ang text scams. May nagahambal nga nagdaog ka, may parcel ka, o kung may problema ang imo nga bank account. Pero tandaan, hindi magdali-dali. Hindi mag-click sa mga kaduda-duda nga mga links. Hindi man maghatag sang OTP, password, o kung personal nimo nga mga information. Paminsara anay. I-check anay, kag antes mag-click, siguraduhon anay. Kay base ang ginahuna-huna mga jackpot, scam gali, maghalong sa text scams. Ang ini nga pahanumdom ginadala sa imo sang 1233 Radio DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Friend, uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
6: Uprising.
5: Up now is your host for today.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At siyempre, tayo po ay nagpapasalamat sa bawat isa na sumusubaybay gamit po ang radyo. Yan po ay iba't ibang stasyon, Luzon, Visayas, Mindanao. At salamat din sa lahat po ng mga listeners naman natin na nakikinig gamit po ang mga online platforms. At siyempre, maraming salamat sa ating mga tech team na nagbibigay katiyakan na yung ating programa kasama po ang iba pang mga programa ay inyo pong masubaybayan sa mga platforms na yan na kung saan kayo po ay sumusubaybay. Patuloy po nating pag-uusapan ang tungkol sa pag-asa. Kagaya po ng ating nasimulan sa ating pagtatalakay, ang pag-asa po ay napakahalaga dahil bumabago ito ng ating perspektibo. Ang isang taong walang pag-asa ay unti-unting manghihina. No, sabi nga nila pag tiningnan mo daw yung taong may karamdaman na may pag-asa at saka yung taong walang karamdaman pero walang pag-asa, mas nakalalamang, mas magiging mas mainam overall ang kalagayan po nung taong may pag-asa. Well, hindi po natin sinasabi necessarily na mawawala yung sakit, pero yung kanyang pagharap sa mga sitwasyon, yung kanyang pagtanggap sa kanyang pinagdadaanan, yung kanyang peace habang dumadaan sa mga hamon ay naroon po. Kasi yan po ang epekto sa atin ng pag-asa nababago yung ating perspective at nagkakaroon tayo ng kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Kaya ganun na lang kahalaga. No? Naalala ko tuloy nung ako po ay merong karamdaman. Talagang sabi ko nga kung wala ang Panginoon at iisipin mo na lang yung problema, hindi ka matatapos kaiisip. No? Talagang maya't maya, maalala mo, isipin mo paano na kaya, paano ko, paano na kaya, paano yung mahal sa buhay. At talagang overwhelming . Pero salamat sa Panginoon kasi yung kakaibang uri ng kapayapaan sa Kanya po nagmumula . At pag naranasan po natin ito, talagang hindi mo maipaliwanag kung paanong ang bawat araw ay lilipas at magugulat ka na lang na maraming panahon na pala ang nakalipas at salamat sa kapayapaang tinanggap mula sa ating Panginoon. Ganun pala yun, ano? Kaya kung tayo po ay merong peace, ganun po yon. Magugulat ka na lang na mahabang panahon na lumipas at yung mga dating trials, ngayon ay triumph, yung dating mess are now messages. So we praise God for that. Pero kung wala po tayong pag-asa, eventually mag-deteriorate tayo, kakaisip ng mga poproblemahin, kakaisip kung paano na, anong gagawin, di ba? Kasi una, ang bawat araw may sapat na problema. Pangalawa, sa isang taong walang pag-asa, pati yung problema ng hinaharap, ika nga, binabali na rin, no? Ina-advance. At ang resulta po noon, na-overwhelm tayo kasi yung problema for today, idadagdag mo pa yung poproblemahin for tomorrow, the coming days, ay talagang masasabi natin, very overwhelming po yan. Mahirap na kalagayan po yan. Kaya nga, napaka-importante po na meron tayong kapayapaan na nagmumula sa pag-asa sa ating Panginoon. Sa ating pag-aaral ngayon, gusto nating tingnan yung pong naging experience ni Apostle Paul at kung paanong ia-apply natin yung pag-asa sa kanyang karanasan. At ang ating pagbabasihan po ay yung Philippians. Alam niyo, ang Philippians ay isa sa mga tinatawag na prison epistles. Nasulat po yan nung panahong si Apostol Pablo ay nakabilanggo dahil sa pangangaral sa Ebanghelyo. Ngayon, mahalagang maunawaan natin yung mga pinagdaanan niya. No? Una, he was expecting to preach the gospel in the usual places. At ang kadalasang mga target po ni Apostle Paul ay yung marketplace. Pumupunta yan sa mga commercial centers kung saan maraming tao at doon po siya nagpapahayag. This time, it was the same activity but in a very different place. In fact, yung lugar na hindi mo inaasahang doon ka mangangaral, doon po siya napunta. At yun po'y walang iba kundi yung bilangguan. Isipin mo nga naman, di ba? Ang expectation mo was to freely preach the gospel, pero ang nangyari po is that you're preaching the gospel sa kulungan. Okay, so maaaring nandun po ang unmet or failed expectation. Posible yan, kasi tayo rin minsan, di ba? May mga plano tayo, pag hindi nangyari yung gusto natin, sumasama ang loob natin, o kaya naman ay feeling natin parang hindi tayo nagtagumpay. Pero sa case po ni Apostle Paul, you'll never get a hint na ganun po ang kanyang naramdaman. Actually, ang sabi nga niya sa Philippians chapter 1, itong kanyang pagkakabilanggo ay nagdala pa sa kanya sa mga lugar na hindi niya inaasahang doon siya makakapangaral sa bilangguan. Sabi niya, because of my imprisonment, the inmates, no, the people in prison, came to hear about the gospel. Kakaiba, no? Yung hindi mo inaasahan, nangyari. Nakapangaral ka ngayon sa bilangguan. Pangalawa, yung motivation. Kasi po, yung mga taong kanyang tinitrain, dinidisciple, they were afraid to continue the ministry or to join him in the ministry. Pero nung si Apostle Paul po ay nakulong, sinasabi ni Apostle Paul, yung mga taong dating ine-encourage niya, ngayon po ay nagkaroon ng lakas ng loob na mangaral. Imagine mo yun, ano? At ang dahilan ng kanilang lakas ng loob ay dahil nakita nila si Apostle Paul na nangangaral sa kabila ng kanyang pagkakabilanggo. So, na-encourage sila. Kakaiba, no? Misa yan ang biruan, di ba? Kung alam ko lang na yan lang pala magtutulak sa inyong magpatuloy, sana nung pa nagpakulong, no? Pero syempre, hindi naman yun ang naisip niya. Pero nabanggit lang po natin yan dahil nararanasan din natin yan, di ba? Minsan, yung bang very intentional ka na dapat ganito ang gagawin nyo, tapos hindi naman nangyayari. Tapos, kikilos ang Panginoon sa paraang hindi mo inaasahan. Yung inaakala mong setback is actually a breakthrough. So, yung kanyang pagkakakulong, which of course, obviously, pag tinignan mo from a human perspective, may be a setback. But as far as God is concerned and He is in control, it's a breakthrough. Kaya nga po, yung mga hindi nangangaral noon ay biglang nangaral ng salita ng Diyos. Yung pangatlo, kakaiba. Meron din po kasing nangaral, pero ang motibo mali. Sabi ni Apostle Paul, if you go to Philippians 1, they preach with selfish ambition, hoping to make my situation more difficult for me. So, ang purpose po ng kanilang pangangaral was not to help Apostle Paul, was not really motivated by the desire to preach the gospel for the sake of expanding God's kingdom. Pero ang ilan po sa mga ito, nangaral talaga para lalong managot si Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, yung kanilang motive may be wrong, but the message is correct. And because of their preaching, the word of God spread. So imagine mo yon, lalong lumaganap. At sino po ang instrumento ng pagpapalaganap? Yung mga taong pinakahuli sa inaasahan mong magiging instrumento nito. Yung mga taong kumukontra sa kanya. So, mali ang kanilang motibo because they wanted to make it more difficult for Apostle Paul. But the effect is actually the exact opposite because they contributed significantly to the advancement of the gospel. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, for that I rejoice. So, doon po makikita natin, ano, pag ang negatibong karanasan ay dumating sa ating buhay, usually and normally, ang ating pagtugon ay nakabase doon sa either kagandahan o hindi kagandahan ng ating pinagdadaanan. Either we rejoice or sasama ang loob natin dahil sa mga pangyayari. Pero dahil si Apostle Paul ay merong pag-asa sa pagtitiwala sa Panginoon, sinabi nga niya sa Philippians 1:6, sa opening po ng aklat ng Filipos, bago pa niya ikinwento yung kanyang pagkakakulong, ang sabi niya that he who began a good work in me is able to bring it to completion. So meron siyang pag-asa na anumang sinimula ng Diyos ay kayang gawing ganap ng Panginoon. At ito ay dahil sa ang Diyos po ay sovereign o makapangyarihan. Yan ang kanyang pag-asa. Kaya po sa gitna ng negatibong pangyayari, he held on to that truth, to that conviction na ang Panginoon na nagpasimula nito ay kayang tapusin ito. So maaaring hindi nangyari ang mga bagay ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang gusto, o ayon sa kanyang paraan or timeline, but definitely things unfolded according to God's timeline, God's ways, and God's will. Kaya nga, ang sabi ni Apostle Paul, "For that I rejoice." So sa atin, magandang reminder yan. Kasi sa totoo lang, may mga panahon talaga sa buhay natin na marahil yung gusto nating mangyari, tama. Pero yung kung paano mangyayari o mag-unfold ang mga bagay, maybe iba eh. Imagine mo nga yun, di ba? Pagkakakulong, magiging instrumento ng Diyos. Kung hindi po tayo magkakaroon ng matibay na pananampalataya at walang pag-asa, napakadali hong sumuko eh. Kasi imagine the frustration, di ba? Nangangaral ka, tapos makukulong ka. Inaasahan mo, lalaganap ang ebanghelyo, tapos nalimitahan ka. So kung mali ang reaction po ni Apostle Paul doon, it would have affected the way the gospel would be proclaimed. Pero ang ginawa ho niya, kahit siguro hindi rin niya maintindihan kung paano nangyaring ganon, but he remained faithful to the calling. Kaya kung saan man siya nadako, sa kulungan man yan, he remained faithful to preaching the gospel, and he did. At ang resulta po roon, abay, marami hong nakakilala sa bilangguan dahil po sa kanyang pangangaral doon. Ako ho ay nakapasyal na sa bilangguan, hindi bilang bilanggo, kundi bilang isang nagmi-ministeryo. At talaga naman ho, no, wala naman silang gagawin kundi makinig sa iyo dahil hindi naman sila pupunta kung saan. So, in other words, sa isang pananaw at sa ating ikangay pananalita, bay, napaganda pa, di ba? Pero kung nag-react tayo kagad negatively because things are not going according to our plan, our time, and our way, ay wala na. So yung taong may pag-asa will be faithful kahit hindi niya naiintindihan. Sapagkat ang kanyang pag-asa ay hindi nakasandig sa pangyayari. Not on circumstances, but on God's character. Yan ang dapat pagmula ng ating pag-asa. Hindi po yung sirkumstansya na tumutugma sa gusto natin, kundi yung karakter ng Diyos na alam nating hindi magbabago. At dahil sa Kanya tayo nakatingin, sa Kanya tayo umaasa, sa Kanya tayo nagtitiwala, meron tayong iba yung kapanatagan. At yun po ang napakahalaga doon, yung kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, I think it's a very good lesson for all of us. Sometimes, pag hindi na natin naiintindihan, we either hold back or we obey with reservation, or sometimes we retaliate or we get discouraged. Pero ang isang taong may pag-asa, kasi may pananampalataya yun eh, ang tinitingnan niya is not what the circumstances did to our plans, but rather what God can do in the midst of our current circumstances. Things may not go according to what we want, our timeline, or even how we want things to happen. Pero ang taong may pananampalataya ay may pag-asa sapagkat ang mga bagay mangyayari sang-ayon sa plano at sang-ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Ang ganda, di ba? Kaya minsan talaga napaka-importante yung pagkilala eh, na yung pagkilos ng Diyos, pamamaraan ng Diyos, iba sa atin eh. Kasi pag hindi ganun ang pananaw natin, alam nyo, talagang darating at darating tayo sa punto na sa halip na inaalam ang kalooban ng Diyos, tayo na nagdidikte kung anong gagawin ng Diyos. At ang resulta ng ganoong uri ng pagdidikta ay kadalasan nabibigo tayo kasi para bang meron na tayong template in mind na Lord, dapat ganito mangyari sa ganitong paraan, sa ganitong panahon. Eh, ang Panginoon mas marunong sa atin. So, definitely and obviously, yung kanyang pamaraan, eh, higit na higit pa doon sa ating inaakala. Kaya kung hindi tayo marunong magpasakop sa kalooban ng Diyos at aasahan lamang siyang kumilos ang ayon sa kagustuhan natin, madi-discourage tayo. Hindi dahil sa nakaka-discourage yung sitwasyon per se, kundi dahil pinipilit natin na yung alam natin na pamamaraan, panahon at kalooban, eh kala natin yun lang ang bukod-tangi. If things don't go according to how we expect them to happen, eh talagang masisiraan tayo ng loob. So it's a good reminder. So anong matututunan natin kay Apostle Paul from Philippians, from the book of Philippians? Ano bang pwedeng matutunan about hope? Number one, yung hope, again, let me emphasize this, nakaugat po ito sa karakter ng Diyos at hindi sa sirkumstansya. Kasi totoo na kung ano yung sinimula ng Panginoon ay kaya niyang tapusin. Pero hindi nangangahulugan nito na alam mong ganon, eh maiintindihan natin palagi na yung kanyang pagkilos at kung paano ito mangyayari. Na para bang predictable na sa atin. Ay hindi po. Talagang panghawakan natin yung katotohanan sa Isaiah 55. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Na ang ibig lamang ipakita sa atin ay meron siyang sagot kung wala na tayong sagot. Meron siyang paraan kung ang tingin natin imposible na. Meron siyang magagawa kung sa ating pananaw ay hopeless na. Meron pa siya. Yun ang napakaganda, di ba? Pag pinanghawakan mo yun, talaga maa-amaze ka sa mga pamamaraan ng Panginoon. Ganun pala. Yung akala nating dead end, eh, meron pa. Yung akala nating game over, eh, meron pa. Yung akala nating walang pag-asa, eh, paraan pala ng Diyos. In fact, meron pa eh. Sa Acts chapter 1 verse 8. Sa book of Acts, yung Acts 1:8 po is very important kasi it gives you the blueprint. Paano ba lalaganap? Ano ba mangyayari? Sabi po ron, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So, tandaan niyo yung mga lugar, ha? Jerusalem, Judea, Samaria, ends of the earth. Now, kung babalik na rin natin, Acts 8:1, ito po'y nagkataon lang kasi originally wala naman pong chapter and verse division ang ating Bible eh. Pero ang interesting ito, no? Binaliktad niya natin, Acts 8:1, it talks about a great wave of persecution. Persecution, pag-uusig. At hindi natin aakalain na yung pag-uusig ay pwedeng maging instrumento ng Diyos. Pero doon po, if you read it sa paborito nyong translation, Acts 8:1, it will tell you na merong huge wave of persecution. And because of that huge wave of persecution, na-scatter ngayon itong mga believers na pagkalat po sila. At alin pong mga lugar ang kanilang napuntahan as a result of that persecution? Yan na po, binabanggit na dyan, Judea, Samaria, di ba? Wala pa yung ends of the earth, but obviously, there was progression. What happened may appear to be negative, sino ba gustong ma-persecute? Pero yung end result, which is nasabi na sa Acts 1:8, hindi pa man nangyayari yung persecution, eh nasabi na na dyan kayo pupunta. Ngayon, kung paano sila mapepwersang pumunta ron, it's another story. At ang pamamaraan palang Panginoon is through the persecution. Ngayon, iisipin natin, persecution obviously, kung maaari, wag nating maranasan. Pero sa kamay ng Panginoon, it may be a way to bring us where we need to be so that we can do what God wants us to do. Isa pa sa Old Testament. sa Old Testament, moro na personal experience ni Joseph the Dreamer. Joseph the Dreamer. So alam natin yung story na yan. Siya po ay paborito ng kanyang ama. Eventually, siya po ay pinag-interesang patayin ng kanyang mga kapatid. But eventually, siya po ay nabenta na lamang bilang isang bilanggo. So he was sold. Now, ang magandang parte rito is Genesis 50 verse 20. Genesis 50 verse 20, na kung saan sinasabi po roon, "What you intended for harm, God used to bring me to this place so that I could save the lives of many." Alam nyo, napakaganda nung sinasabi nung talata na yon. Ang ibig sabihin, masama man yung intensyon ng kanyang mga kapatid na siya po'y dispatsyahin at ibenta bilang alipin. But as far as God is concerned, eh hindi po yan basta lang pagbebenta para maging alipin. Yung pagkakabili sa kanya bilang alipin made the way, paved the way para siya po ay makarating sa Egypt at maging alipin doon. Kaya ho yung kanyang transport ay sa pamamagitan ng mga bumili sa kanya. Kaya sabi niya doon sa Genesis 50:20, "What you intended for harm, God used to bring me to this place so that I could save the lives of many." Grabe yun, ano? Isang taong nanatiling tapat kasi may pag-asa siya sa Panginoon. So, hindi man natin lagi naiintindihan kung ano yung nangyayari, mangyayari, paano, kailan, maaring maraming tanong. Pero ang importante po roon, a person who has hope will always respond positively to God. Kahit na hindi natin naiintindihan, hindi natin ma-imagine at hindi natin makita kung saan tayo dadalhin ng ating pagtitiwala. Ang importante po is we know that it is God's will. At pagkalooban ng Panginoon, makikita natin ang ibubunga po nito. Kaya para sa atin din, as we go through life, hindi naman tayo pinakamarunong dito, ang Panginoon po. Sometimes, ang tendency natin is to tell Him what to do, when to do it, how to do it. Pero ang reminder po sa atin is, even when things don't seem to happen according to our plan, our timeline, or maybe what things should happen are not happening, magtiwala tayo sa Panginoon. Let's have hope in God. Alam natin na kahit yung mga pagsubok natin ay kayang gamitin ng Panginoon para tuparin ang kanyang layunin. Kaya sana ang pag-aaral na ito ay nagdulot ng iba yung pag-asa sa bawat sa atin upang tayo po ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy. Espesyal, patok na negosyo.
3: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: Dito na po tayo sa ating episode ng Business as Mission Philippines, feature po ng programang Entre Pinoy Espesyal. At kagaya po ng pangako ni Sir Mario Bunak, magpa-part 2 po kami sa aming pag-uusap ngayon. Siya po ay meron pong over 30 years of experience sa oil marketing industry at ang dami po niyang naging role, leadership roles across business operations, engineering, business development, strategy and planning, supply chain and contracts and procurement. Doon po sa ating previous episode ay naikwento po ni Sir Mario yung growing up years niya, paano siya hinubog ng kanyang mga magulang mula sa simpleng pamumuhay. Pero may baon-baon po siya yung integrity ng kanyang ama. And yun po talaga yung highlight nung una pong discussion na imagine niyo po, isang kahon ng sapatos ang ibinigay sa kanyang tatay pero hindi sapatos ang laman. Kundi cash, cold cash, pero hindi po ito tinanggap ng kanyang ama. At hanggang ngayon po, dala-dala po ni Sir Mario ang aral na yun. And Sir, yun pong kayo ay nasa malaking industriya. And meron po bang mga ganong klase din ng mga challenges kayong mga kinaharap? Kasi nasa ano kayo marketing, tapos may ganon din po ba?
5: To some extent, siyempre, lahat ng mga ganyang klaseng sabihin mo ng offers, darating at darating.
4: Mm-mm.
5: It just so happened na, and I praise God, yung company ko mismo kasi that I worked for so many years, eh merong values din na aligned dun sa values that I have. And therefore, even if hindi ang, alam mo naman ang mga multinationals, hindi sila religious.
4: Okay.
5: More on business ethics ang ang kanilang ipinipresent.
4: But good yung business ethics ng company.
5: Good business ethics ang meron. Mm-hmm.
4: And even up until now?
5: Until now. And yun I think yung maganda sa mga companies that are well-established, that they make sure that maliwanag sa employees kung ano yung values at yung mga principles that they are espousing. To the point that, syempre, pag tinignan mo, consistent naman yan sa Christian values. Mm. It just so happened na, syempre, hindi binibigyan ng color ng faith.
4: Mm-mm.
5: Dahil they would like to be as much as possible neutral.
4: Non-bias, no? Mm. Kaya po, siguro kayo tumagal din ng ganong kahabang panahon sa servisyo. Kasi aligned doon po sa faith ninyo. And si Sir Mari po ay naging kabahagi ng isang malaking petroleum company, big oil player. So, when they say malinis yung kanilang produkto, talagang malinis.
5: Siyempre, hindi naman sa nagyayabang, pero pinakamaganda yung product namin. Pero totoo kasi, dahil I myself nakikita ko kung yung focus at saka yung energy na pinapasok ng company to make sure na yung product na binibenta namin have the best quality.
4: Mm-hmm.
5: So pag nagsalita ang company ng ganito yan, it is the cleanest and it brings you miles more than yung competitor, totoo yun. Kasi tinetest namin, tinitingnan namin kung talaga nag-work, and syempre kino-compare namin against competition. And ayaw ko mang sabihin at i-promote, ayaw ko mag-plug, pero it's one of the best fuels na meron in the market. In fact, kahit mga motorcycle drivers, ano, yung mga nagpapasada, mas gusto nila yung fuel namin for whatever reason. Sabi nila na mas...
4: Nararamdaman na kasi eh. Nararamdaman ng driver yun eh.
5: Oh, maganda yung ano, maganda yung konsumo na hindi kamukha ng ibang nararanasan nila. So, kahit yung pinakamahal namin yung binibili nila.
4: Talaga?
5: Kasi 5 liters lang naman normally yung motorcycle, di ba? Pero sabi nila... Alam namin na no, hindi kami ibibitin ito pag umaakit ng bundok. Kaya sabi, more than willing to pay. Even if ano, nagpapasada
4: lang. Ganda ng business values. Lumalabas siya sa produkto.
5: Yun naman ang importante, di ba, sa ating, sa mga negosyante lalo na, na kung ano man yung produkto na meron ka. Dapat yung lahat ng gusto mo na makuha sa isang produkto, i-impart mo doon sa binibenta mo sa iba. Kasi gusto mo rin naman na mag-benefit yung mga customers na meron ka, di ba? Na hindi naman nila, sabihin mo na magiging ano, na sayang lang yung kanilang pagbili ng produkto na binibili mo. Di ba? So, mas gusto mo na ano, yung best product yung may offer mo sa mga customers na meron ka.
4: Mm-mm. And ito rin yung prinsipyo ng Business as Mission Philippines. You do not shortchange your client, your customers, and lalabas talaga eh, no, yung yung desire mo to give your best, to be of service to the public through the product, through the service, to the market.
5: Na binibenta mo sa kanila. Kasi binabayaran nila ng ano, ng sabihin mo ng pinaghirapan nila mga pera yan. And therefore, ang best na pwede mong ibigay sa kanila ay yung products na talagang magagamit nila based sa mga needs nila.
4: No wonder, sir, yung company na pinanggalingan mo talagang loud and proud sila sa presyo eh, no? Parang habang yung iba ay nagbababaan na, sila ay nananatili talaga sa ganong presyo. Pero ang laban naman, ang panlaban naman ay ang quality at ang standard.
5: Totoo yan.
4: And sir, we also would like to understand ano, yung rolyo ng petrolyo sa Pilipinas. Lalo na ngayon po, no, very volatile yung economy natin. Ano po ba ang nagpapaandar po on the side lang, no, para lang din meron kaming kaalaman about yung pricing, bakit naapektuhan po.
5: Sige. Well, when it comes to yung mga petroleum prices, kasi dapat alalahanin natin na hindi tayo kamukha ng mga bansa na Malaysia, at saka nang sabihin mo nasa mga sa Middle East na nagpo-produce sila ng sarili nilang ano ng crude oil.
4: Ang kaya, Malaysia nagpo-produce ng sarili.
5: Meron silang ano sa Sabah na area,
4: ang
5: sa Borneo.
4: Pala nila talaga.
5: So, ano sila? Meron silang oil wells.
4: Oh.
5: Tayo kasi 'di ba, meron tayo before Shell actually yung ano na yung Malampaya, pero yung produkto noon is yung natural gas.
4: Mm-hmm.
5: Yung natural gas, yun yung ginagamit naman natin para sa electricity, yung production. Mm-hmm. Coming from Palawan area, pinapipe yan papunta ng ano, Batangas. Doon sa mga planta na meron tayo na natural gas yung kanilang fuel. So, yun lang yung meron tayo, pero yun nga, syempre nag-explore pa sila. But yung Malaysia, ang fuel nila,
4: sarili sila.
5: Oo, coming from mga crude oil, nire-refine nila on their own. Kaya mas mura sila when it comes to prices. So, yung mga nakakaintindi na bakit nga ganun yung ibang bansa mas mura? Kasi nga, controlled nila yung prices. Controlled nila yung supply chain.
4: Okay? South Korea po ba meron din?
5: Wala yata ang South Korea na, no? Na sariling, ano? But malaki kasi rin sila eh. So, if you could see it, medyo malaki yung mga industries nila. Although, hindi ako familiar masyado. May kinalaman din yun. But malami silang industries to the point na kaya nilang ano, babaan yung kuryente nila. Sa totoo lang. Tayo medyo mahal ang kuryente natin eh.
4: Oo nga po eh. Ang dami ng mahal sa atin.
5: Maraming mahal sa atin.
4: Lahat ng nagmamahal. Oo, opo.
5: Buti na lang ang Diyos nagmamahal
4: Amen.
5: Sa atin.
4: Amen. Opo. Pero so sabi nyo nga po may depende. Kasi ang Pilipinas walang sariling refinery. Mm-hmm. So that's one of the downsides.
5: Isang refinery meron tayo. Yung sabihin mo ng dating National Oil Company na ngayon eh, may-ari ay siyempre yung isang
4: ibang
5: conglomerate
4: company
5: din natin. Ang maganda doon is at least may natirang isa. Yung company ko kasi dati may refinery pero sinara namin kasi nga hindi na makakompete ng production cost kumpara dun sa lahat ng nandito sa ano sa Asia.
6: Mm-hmm.
5: So better it makes business sense na isara siya.
4: Okay. Mm-hmm. Eh yung status po ng Middle East malaking contribution sa
5: pagbago. Mahirap po talaga kasi pagka tinignan nyo yung ating supply talaga ng mga langis, yung crude oil particularly, karamihan dyan, para sa Asia at least, Middle East yan eh. Masyadong malayo sa atin ang the likes ng Venezuela, ang US, nasa kabilang side sila, sa Atlantic yung ano, samantalang tayo, Pacific and ano, no, Southeast Asia na lugar. Ang pinakamalapit talagang source natin, either yung nasa Middle East, meron po ang ano, ang Malaysia, pero hindi, sa kanila pa lang yata, mukhang
4: hindi
5: na mailabas, or kung maglalabas man sila, hindi rin ganun karami. So, majority ng ating supply, kahit yung China, nagagaling sa Middle East.
4: Mm.
5: So, hindi, therefore, malayo na kung magkaroon ng problema, eh, syempre, tataas yung, ano, yung fuel. Tayo. Kasi, I'm sure nababalitaan nyo na, di ba, na nagkakaroon ng gulo. Na,
4: eh, pero sir, parang patapos na yung gulo.
5: Well, hindi ko rin maintindihan kung ano nangyayari. Kasi, yung isa, yung medyo magulo na sabihin mo ng regime, eh, pinipilit niya na kontrolin yung parang daanan ng ano.
4: Straits of Hormuz.
5: Oh, yung Hormuz, di ba? Kaya lang, syempre, ang US, eh, kinakounter yun. Ang maganda dun kasi, natututo yung buong mundo na magkaroon ng alternatives. Yung parehong, ano, UAE tsaka yung Saudi, may pipeline na sila eh. Na hindi dadaan. Ibabypass nila yung Strait of Hormuz.
4: Okay.
5: So, yun yung tama eh. Kasi kung yan ba eh, matatapos o hindi. Kung hindi matapos, gawa na tayo ng alternatibo. That way, hindi maano yung supply mo. Eh, sabihin mo na talagang matigas yung ulo nung regime na ano, ng gugulo. Hanggat maaari gusto nila na makontrol. But at the same time, gusto naman nung iba, nung mga oil producing countries na makapagbenta ng maayos. Diba? So, tama yung mga nangyayari. Ako, tingin ko, tama na mai-correct lahat yung mga kailangan i-correct sa Middle East. Especially sa supply ng, ano, ng crudo. Kasi, lagi tayong magkakaroon ng gantong problema pagka hindi naayos yon. And, pagka nagkaroon ng alternatibo, hindi na ganun kalaki yung impact ng ano, nung panggugulo ng ano nasa Middle East.
4: Sa presyuhan ng gasolina.
5: Sa presyuhan.
4: Okay, doon po kasi ano eh lumalapat sa bituka ng Mara.
5: Ay nako.
4: Pag tumaas na yung presyo ng gas.
5: Totoo.
4: And recently eh talagang grabe na yung pagtaas. 5 piso tapos
5: 10 piso yata kanina yung diesel.
4: Gasolina
5: diba?
4: Po kasi ako, so 5 piso.
5: Okay.
4: 11, 10 ang diesel ano.
5: Mm-hmm.
4: Pero ba't po ganun pag isang linggo 5 susunod? Bakit iba-iba siya?
5: Depende talaga kasi kung ano nangyayari sa ano sa world market kasi
4: malikot talaga.
5: Malikot talaga siya. And yun nga ang ano eh dahil sabihin na malalaman niyo kung ano yung nangyayari sa US din eh. Pag pinakikinggan niyo kunyari yung presidente ng
4: si
5: US,
4: Trump.
5: Oo, na malalaman niyo na siya parang sinasabi niya na after na ng midterms ng US, maaayos yan. So nagsisignal siya na huwag kang mag-expect na magkakaroon ng ano ng kung ano man na bababa yan. Kasi siya mismo, ang waiting game ang tawag, diba? Naghihintayan. Kasi hinihintay nila na mag-collapse yung regime na nanggugulo. But ultimately, yun nga, gaano katagal? Walang nakakaalam. So, lahat nagsasabi before na mukhang sandali lang yan. In fact, ako, ang belief ko, sandali lang dapat yan. Pero for whatever reason, nasusustain nung ano.
4: Umaba.
5: So, and siguro time will only tell. And syempre, ang Diyos na lang rin ang
4: yes.
5: Magdedetermine yung lahat ng yan kung ano yung mangyayari. But from all indications, mukhang maaayos naman yan. And politika kasi ang malaking bagay sa buong mundo.
4: Mm-hmm.
5: To the point na minsan, parang hindi na yan.

0: din.
1: Mm-mm.
0: Diba? Kasi hindi...
1: Sabihin nila, sir, wala na po kami ititipid. Tipid na po talaga, sir.
0: Ano yung maxim nung ano, nung nanay, yung touch na nanay ko naman galing. Sabi niya, and kasabihan ng Pilipino, diba, habang maliit ang kumot,
1: matutong mamaluktot. Hindi na uso yung ngayon. No? Habaan mo na yung kumot mo.
0: Pero wala kang way para pahabain yung kumot, diba? So, siguro masarap sabihin na habaan mo na lang yung kumot mo. Pero ang totoo, limited yung kumot eh.
1: Right.
0: Diba? Limited yung resources natin. And therefore, you ask yourself, ano ba yung pwede kong gawin? And alam ko mahirap.
1: Mm.
0: Siguro, I can speak din dahil nanggaling din naman ako doon sa halos wala rin kami na... Alam niyo nung just so happen na may kangkong, meron kangkong doon sa lugar kung meron kami. May panahon puro kangkong ang ulam namin.
1: Uy, healthy naman 'yun.
0: Diba? Pero hindi ko alam na healthy 'yun, yung pero
1: bata ka, di mo naman. Diba? Di mo naman naiisip 'yun, 'di ba? Kangkong na naman.
0: Oo, kangkong tsaka yung gabi, yung laing. Laing.
1: Oo, masarap 'yun.
0: Buti na lang yung kasama namin sa bahay, marunong maglaing. Eh merong laing kami na fresh. Kumbaga tumutubo lang doon sa bakuran. So sabi namin, pwede naman pala. Kaya lang syempre, kung yun at yun din ang kakainin mo, medyo magsasawa ka rin. But kung wala kang magagawa, then sige. In fact, natuwa ko yung panganay ko. Natuto na meron palang mas mura na pwede niyang pang lunch. Yung, diba, typical na mga estudyante ngayon, pa 200 yata yung lunch, diba? Or even more. Nalaman niya yung Lucky Me, 40 pesos lang.
1: Hindi naman healthy.
0: Pero di ba, yun yung punto niya, na pwede pala akong kumain ng 40 pesos, pero hindi pwedeng araw-araw yan, di ba? So, ang importante is, kung kailangan, then gumawa ng paraan. Pero syempre, not to the point naman na may tama sa health natin. Kasi nga, yung mga instant noodles, medyo hindi mo rin alam yung effect niyan.
1: Mm-hmm.
0: Parang tayo, natuto tayo na, sorry ah, wala na naman to. Parang Royco yung alam ko na ano eh, na dati pa eh.
1: Imagine Royco?
0: Mo, Royco. Ano wala yun? Nang Royco ngayon.
1: Noodles po yan.
0: Noodles. Yun yung, pagka may sakit normally, Royco.
1: Tsaka, Katerno ba Royal to
0: Royal? Tsaka Royal. Royco Royal yon. Sorry, halatang halat.
1: Royco parang kalaban ng Maggi.
0: Oo, pero nung panahon na yun, wala pa naman yung Maggi. So si Royco yung sikat. Kami. Tsaka yung noodles niya. Talagang pang may sakit yata talaga yung lasa.
1: Parang but, sopas.
0: More of ano eh, noodles na makapal. Pero parang spaghetti Philippine size. So, pero matagal na kasi siya. Kaya
1: alam niya, Miss Grace.
0: Alam niya yun. hindi yata yun ano eh. Sikat siya noong panahon na yun, di ba? Royco Royal. Basta may sakit ka at binigyan yun ka na, ng Royco Royal. Yan na yun.
1: Ako eh, nagsasakit-sakitan ako noon para makainom ng Royal eh.
0: 'Di ba nung panahon na 'yon, hindi mura soft drinks, 'di ba? Pero enjoy dahil iba yung ano, iba yung feeling.
1: At kayo sir ay ang daming taon po nang binuhos ninyo sa corporate. You could have been working outside of the Philippines, pero bakit pinili po ninyo sa Pilipinas?
0: Mahabang kwento, biglang napubuntong hilinga
1: lang
0: eh, no?
1: Natin,
0: sabihin na lang natin na ano, na kasi halos yung ano ko, yung I'm proud na ako ay produkto ng public school system.
1: Ako din po, apir tayo dyan. Mula ulo hanggang paa, public school po
0: and
1: ako.
0: And nasuportahan pa syempre ng government when it comes to mga scholarships. So, I would like to bring yung benefit back. For the Philippines.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, pati yung pagnenegosyo kasi it's really to give back.
1: Mm.
0: Kasi sabihin mo na na ano na it generates yung mga trabaho.
1: Mm-mm.
0: Diba? Especially sa ano yung negosyo kasi na pinasok ko is farming.
1: Mm-hmm.
0: So and agroforest ng mga products.
1: This is after your early retirement.
0: Actually before.
1: Ah,
0: nagsimula yung foundation sinimula namin during the pandemic.
1: Kita mo, may produkto rin yung pagkakangkong ng nanay mo sa'yo.
0: Ay, sinabi mo. na kumbaga, magutom na lahat basta ako meron tanim ako na pwedeng kainin.
1: Oh.
0: Diba? So, yun yung mindset lang. Na produce your own food hanggat maaari. And if you can produce it in a manner na mas mura, then why not?
1: Mm-hmm. Ano po challenge ng ganitong klaseng business?
0: Sabihin mo na lang na alam ng mga farmers to, masyadong mababa lagi yung pagbili sa mga produkto. Considering na nagmamahal yung mga inputs, and yun din yung naging ano kayo, naging sabihin mo ng pursuit ko na hangga't maaari, maibabalik mo sana sa farmers yung additional revenue.
1: Mm.
0: Pero hindi siya ganun kadali eh. Until such a time na meron ka ng scale, kung pa simple-simple, maliliit, mahirap. Mas madalas na

0: hindi, wala kang kikitain. Pero, siyempre, nabibigyan mo ng trabaho, nabibigyan mo ng mas magandang
1: pero ang tagal na po ng farm industry.
0: Opo, pero dahil nagmahal yung mga inputs, hindi po ganun kadalik. Wow. Lalo na sa mga small farmers. Kasi yung lugar ko, hindi siya yung mga tipong sabihin nyo ng corporate na farms.
1: Saan po ba kayo?
0: Nasa Laor po yung farm kasi namin. Mm. So, yung Laor, yung area kung saan ako nandun, hindi siya irrigated. So, ang tawag nila, sahod ulan. So, kung kailan umulan,
1: meron
0: lang
1: pa
0: sila magtatanim. Pag walang ulan, wala rin silang tanim. Mm. So, importante ang tubig naman sa pag-farm, di ba? Mm. So, unlike yung may irrigated area na whole year round, pwede sila mag-produce.
1: And ito po yung paraan ninyo para mag-give back sa pagpapaaral ng Pilipinas sa inyo.
0: Yun po, totoo yan.
1: Harinawa, madagdagan pa yung ganyang klase ng lahi.
0: Actually, sana nga po. And in fact, maganda po yan. Lalo na yung mga programa naman meron tayo na hindi lang masyadong na-advertise, but yung mga balik scientist programs, yung mga yan, mga tipong mga nagpunta ng ibang bansa, sabihin nyo nang naging maginhawa, ngayon naiisip nila pagka mag-retire na sila, better siguro bumalik, tapos set up something sa Pilipinas para makatulong sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, so, and ano, nakakatuwa kasi yung mga dating kakilala namin na galing UP na pumunta ng US, ngayon ang kanilang desire is ano bang pwede nating balik sa Pilipinas.
1: Wow.
0: Aside from yung mga remittances, di ba? And hopefully marami pa yung ganon. Na matulungan siyempre yung paano mo i-uplift yung ano, mas maraming tao sa Pilipinas.
1: At kayo po ay matagal ng mananampalataya. And paano po ninyo na-inculcate ang principle ng Business as Mission Philippines sa inyo pong negosyo?
0: Well, yun lagi eh. Kasi ang isang negosyo naman hindi lang tungkol sa profits.
1: Mm.
0: Kaya ang pinag-uusapan parate, sino ba yung nabibiyayaan mo? Bukod sa may produkto ka na mabebenta mo, siyempre magbe-benefit yung customer. Pero kailangan din mag-benefit siyempre yung mga nagpo-produce.
1: Mm-hmm.
0: So yung mga workers na nasa farm. Although siyempre, hindi lahat ng nasa farm matutulungan mo. Kasi merong mga tao na masipag, pero may mga tao rin na alam mo yun na kailangan, parang pako na kailangan mong pukukin bago bumaon. So, hindi, for whatever reason, hindi rin namin maintindihan, hindi lahat ng nasa probinsya, nasa farm, hindi rin sila yung nagsistrive eh.
1: Hmm. Pero nga po kaya ganun, no? Parang gusto mo naman silang tulungan, kaya lang ayaw nila tulungan ang sarili nila.
0: Yun nga eh. And siguro, nakakalungkot and wala kang minsan magawa kundi magdasal ka na lang sa Diyos, di ba? Na sana magkaroon ng pagbabagong isip yung mga tao.
1: Mm-hmm.
0: And kung matutulungan mo, hindi mo naman pwede kasing tulungan lahat. Ano? Kasi yung alam mo yung kasabihan na bigay mo yung kamay, yung gusto, yung buong
1: braso,
0: kasama braso. Yung braso, di ba? Kasi makikita at makikita mo na ganun yung nangyayari. And ito ano, medyo side note na. Kasi siguro dapat kahit ang government, hindi tayo yung nagsusupport ng ano, ng dole out.
1: Mm-mm.
0: Mas maganda yung merong ano, merong meron siyang dignity dun sa gagawin niya. Napagka nag-input siya ng kanyang paghihirap, bibiyayaan mo siya. Hindi yung tipong walang ginagawa tapos binibiyayaan mo ng something, di ba? So, I don't know. Siguro kaya hindi ako nagpapasok ng politika dahil alam ko hindi ako iboboto ng mga tao kasi gusto ko yung mga tao maging productive hanggat maaari at hindi lang aasa sa gobyerno.
1: So in a simpler term, hindi po kayo agree sa ayuda?
0: Agree ako kung talagang wala ka nang magagawa. As in, when I say walang magagawa, talagang
1: kaya lang po meron at merong nagagawa eh.
0: Yun nga. Pero may makikita kasi talaga na totally na disabled.
1: Yes, sila pwede.
0: Diba? Sila pwede.
1: They should be. They
0: pero
1: should
0: yung
1: have.
0: Kung alam mo yun na
1: buo
0: alam
1: naman
0: mo naman oo, na kaya namang kumilos tapos ayaw, doon ako hindi nag-agree.
1: Mm-hmm.
0: Ganun lang. And kahit ang Diyos naman, pag binasa mong salita ng Diyos, ayaw ng Diyos na idle ka eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Na kailangan maging productive ka rin naman talaga. Kasi ano yan eh, it's good for the person na hindi siya idle, na kung ano-ano yung naiisip, na puro chismisa lang yung gagawin, di ba? Or kung ano-anong katang, ano to?
1: Or sa cellphone ng matagal.
0: Or puro ano, puro YouTube at saka TikTok, di ba? So, mas maganda na meron kang bagay na pinagkakaabalan na productive naman, di ba? So, yun I think, ano, yun yung kailangan maintindihan nating lahat na ano, na hindi pwede na hindi tayo kikilos para tayo ay makaproduce ng something na pwede natin magamit or ma-consume, di ba? Kung puro dole out, mahirap eh. Sa, magiging magastos.
1: Magiging palaasa.
0: At magiging palaasa. So, hindi maganda para sa mga tao.
1: Mm-mm. At huwag natin i-aim yun na maging isang palaasa. Ayan. Sir Mario Bunag, ang dami po ninyong achievement sa buhay, ang dami niyo pong mga accomplishment, but at the end of the day, ang lagi po ninyong ipinupoint ay ang glory ng Panginoon. Saan po kayo humuhugot ng ganoon pong gratitude?
0: Actually, nabanggit ko before na, no, di ba, hindi ako naman ako yung tao na very ambitious. Hmm. Hindi naman ako yung tao na tipong gusto maging presidente ng Pilipinas. But dun sa buhay ko, na pagkat tiningnan ko yung past, hindi ko rin maintindihan paano nangyari. Hindi ko naman ginusto mapunta sa isang company na medyo malaki. Hindi ko ginusto na makapag-aral sa UP, pero nakapag-aral ako sa UP na halos walang gastusin kundi yung allowance lang. Hindi ko ginusto na maging, sabihin mo na nana, maging maayos din yung buhay namin, pero dumating. Alam ko hindi lahat ng tao sasabihin naman sana all, di ba? Pero hindi ko ginusto yun eh. But hindi ko rin sinabi naman na
1: ayaw mo.
0: Ayaw ko. Eh, since dumating, syempre wala na akong ibang maisip. Dahil kahit ako naman, sabi nga, kami mag-isawa pagka looking back, sabi namin, paano nangyari yun? Ano, coming from halos nothing, biglang ngayon, medyo, sabi mo nang maganda yung buhay, na yung mga anak namin, hindi naranasan yun, naranasan namin before, na halos kangkong at saka gabi lang yung kakainin namin, dahil nga halos walang makain.
1: O kayo na sikreto, kaya ka matalino. Dapat pala kumain.
0: Dapat pala, dumami tayong karka. Oo, nga eh. Height lang talaga problema rin natin eh, no? Paano ba talaga yun? Kasi gatas yata yung dapat ang ininom natin. Pero yung punto is, hindi ko pinlano, hindi ko ambisyon, but pag tiningnan mo, I can only see yung hand ng Panginoon na nagmo-move sa buhay namin. And I can only be grateful for everything kasi hindi ko naman talaga, hindi ko inakala na ganun yung magiging buhay namin.
1: Amen. Mm-hmm. Alam niyo po, habang nagsasalita kayo, syempre yung mga kaagapay natin, they could not also help but reflect on the goodness of God sa naging buhay nila. At wala po tayo talagang maipagmamalaki sa ating Panginoon. We are stewards of His resources. At kung paano mo pagyayamanin yung binigay sa iyo ng Panginoon, ay pagpapalain ka rin naman niya. Thank you po, Sir Mario Bunag. At maraming salamat din sa iyo, kaagapay. Salamat sa patuloy mong pakikinig sa programang Entrepreneur Espesyal. Partner po natin ng Business as Mission Philippines. Yan, marami po kayong matututunan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama si Angelica Calayag, Benji Musura, at ang ating kaagapay sa Bukawa Transmitter site. God bless you po!

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to nga, 4 o'clock habit, gina, hindi na itong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga, mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. Ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita, dengue cases, diga, kuan kita, sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always kakampaign kami ang aton 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, aton gidungdumon. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Panalangin natin ay hindi natutugon. Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
3: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan makabati.

0: Dalayan ng Diyos sa mga kabuyabyan utod sa Ginoo. Ti una para sa ato niya pagsalmo, liwat si Pastor Elmo ang imungin ko upod para sa ato niya pagsalmo. Liwat natin pamalandungan ang nahimo sa Diyos sa bugos nga adlaw, kagaton idulot sa iabalik ang imaya at kadungganan sa mga butang, sa tanan niya mga butang, ngayon nahimo sa ato niya kabuhi. Dalayaw ng Diyos ang iatuman niya bugay nga nagsapnay sa aton sa bugos nga adlaw. Mayong gabi, Western Visayas, mayong gabi, NIR, kagdari sa mga utod naton dira sa South Cotabato area. Kabayang pagpakamaayo sa Diyos, magandang budgid sa inyo. Obtininyo ako sa pagtibong sa ato niya pagdayaw, kagpagpasalamat sa aton buhi, kagamanan niya Diyos. Salamat amay sa isa naman kaadlaw, nga natigayon kagnahuman sa kabuhi sa iyong mga anak, bangod sa imubugay kagkaluoy, nga nagsunod o Diyos sa tagsa-tagsa sa aman. Salamat sa mabutang nga imo Ginoo na himo. Salamat nga sa sining ation, sa sining adlaw, sa sining gabion, kami o Diyos maka pamalandong kun ano ikaw kaayo ug katutom nga Diyos. Gani amon gyud nadulot sa imo balik ang imaya ug kadungganan. Sa tanan-tanan nga butang nga nahimo mo sa amon kabuhi, kag padayon kami o Diyos nagapangamuyo nga tamda o Ginoo ang kaimtangan sa amon nga pungsod. Ang kaalam, makinanglan sang amon amay nga mag-governed official si Hatag o Diyos. Ikaw o Ginoo magpakamaayo kag magbindisyon, bisan pa o Diyos sang amon nga mga radio stations sa idalom sang FEBC. Himuni ang kinanglan o Diyos sa matag-adlaw o tanan niya operasyon. Amuman o Diyos diri, labi na gate sa kinanglan o man sang amon radio DYVS diri sa Bacolod. Ikaw o Diyos sa gihapon ang magimuno sa mga kinanglanon sa mga operational expenses, mag-bless sa mga anak ni mo amay na wala utat na nagasakdag financially, prayerfully para sa imubulhoton. Sa aon mga ministry partners, mga kaiglasyahanan, mga individual, ikaw o Diyos ang magbalik sang kalipay pagyudahit kaga pagpakamaayo nga pilo-pilo agudo Diyos, may enjoy nila o ginuang kabuganaan sa ilang kabuhi. Hindi lamang o Ginoo materially, physically, but spiritually. O Diyos, ubdi kami kagpangunay sa amon niya pagpadayon. Matuna ang amon niya pagdulot sa himaya agadungganan. Pahagi kay Jesucristo nga amon Ginoo Diyos ang maniluwas ang kabuhi namon. Amen. Sa pagtuon na aton, kagpagpamalandong sampulong sa Diyos, aton buksan ang aton bala ng kasulatan sa Acts chapter 20, verse number 35, nga nagazaling. In all things I have shown you that working hard in this way, we must help the weak. And remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, it is more blessed to give than to receive. Ang Diyos magapakamaayo sining dinalan niya aton pagatunan. Tambay pa nga ang Ginoo mag-iwag sa aton sang ialangit nun niya kaalam. Gani aton ginasalig, ginatugyan, ang pulong sa Ginoo, ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa kadungganan sa yabalaan niyang halan. Mga utod, padayon kita sa pagtuon angot sa paghatag sa nagligad niya Miyerkules, ginsirkus sa inyo ang tagipuzoon sa manughatag. Kagsasining gagabi aton pamalandungan ang blessing sa pagkaalwan or sa pagkamahinatagon. There is indeed a tremendous blessing and giving. Hindi bing bangod ginabakal naton ang favor sa Diyos, kundi bangod generosity opens our hearts to His grace. Kagamuni ang desire ni Apostle Pablo sa mga Kristohanon dito sa Ephesus. Ngayagin tipon, kagin pamulalong sang pagsakdag sang gilikoton sang Diyos, hindi bangod, hindi para sa iyang advantage, hindi para sa iya ko galingon, para makagain siya, kundi para sa dugang na pagpakamaayo sa kabuhi sa mga anak sang ginungan nangin maalwan sa gilikoton sang Diyos. Well, in fact, Apostle Paul emphasizes, nagapangabudlay ako, singtuman, para may makaunan ako, para may makapadayon ako sa ministry, kag wala ako sang anuman na ginhamam sa ako ni Sigapareo, ilabinagid sa inyo. Kanis rin Apostle Paul, in all things, I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak. And remember the words of the Lord Jesus Christ, how He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Nagkakabuhi kita sa sining kalibutan nga obses sa paghugakon, obses sa pagkuha, obses sa pagtipon. Amo nang ginatudlo sa ngaton sosyedad nga mangin mag-hold tight, but Jesus flips that message upside down. Ginbaliskad gid ini ni Kristo nga prinsipyo sa kalibutan. And He says, give and it will be given to you. Meaning, it is more blessed than to receive. Our main verse comes from the book of Acts. And according to the words of the Lord Jesus Christ Himself, ini nga mga pulong literally are not found in the gospel, but preserved by Apostle Paul based on the statement of the Lord Jesus Christ, give and it will be given to you. God blesses those who give out of a joyful heart. 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9. Ang Ginoo ya nagapakamaayo gid sa mga tagipusoon nga malipayon kag nagahatag sing kinabubuton. Not to gain wealth kundi a good i-reflect ang generous nature sang aton buhi kagamhanan ni Diyos. No doubt nga ang aton buhi ni Diyos isa ka maalwan ni Diyos. And the greatest act of giving in history was the gift of the Lord Jesus Christ according to John 3:16. Every time we give, gina-reflect naton ang kinaiya sang aton niya may a generous Father. Every time we love sacrificially, ginapamulalong ka gina-reflect naton ang imahen niya. Every time we trust Him sang aton nga mga pagkabutang sang aton resources, gina-declare naton that He alone is our sole provider. Mga anak sang Ginoo, blessing is not measured by what comes into your hands. It is measured by what God produces in your heart. Luwaton ko, ang pagpakamaayo wala ginatakos kung ano ang nagaabot sa aton mga kamot, kung anong aton mabaton. Kundi ini ginatakos kun ano ang ginahimo sa Dios kag ginaproduce sa Dios sa aton tagsa ka mga tagipusoan. The blessing is found in the giver's heart. Ang pagpakamaayo makita iya sa tagipusoan sang maalwan nga manugatan. Jesus did not say it is wrong to receive. Gusto ko lang i-point out yan na si Kristo wala nagambal dere nga malain ang pagbaton. Hindi, wala siya nagambal sina. Well, in fact, maayo. Pero ang ginahambal niya dere, gusto ko lang emphasize, it is more blessed to give. It is more. Okay? It is blessed to receive, but it is more blessed to receive, to give. It is more blessed to give. Why? Bangod, paagi sa ato niya paghatag, gina-pull out kita sang Ginoo, gikan sa aton, pagka maiya-iyahon, na ginadala kita dito sa God-centered na pagpangabuhi. Na hindi kita magpaminsar kung anong para sa aton kaugalingon, kundi maminsar kita kung para kung ano ang imahimo naton para mapadunggan ng Diyos sa aton niya kabuhi. So kung naghahatag kita, we become more like Him. The one who did not spare His own Son but gave Him up for us all. Romans 8:22. Hindi siya ayhan makahatag sang aton adlaw-adlaw nga mga kinanglanon. Sang aton ginadesire sa aton tagipusoon. The word blessed here, it's Greek, in Greek it's makarios, which means deeply satisfied, tuman nakabulusgan, and spiritually joyful. Amun yung buts yung ganun sa word niya, blessed. It means deeply satisfied and spiritually joyful ang tao nga generous. And this is not a flipping happiness nga nagadepende sa happiness. Ini nga kalipay settled It is a settled joy that comes from obedience. Amune, ang pulong nga blessing. Meaning to say, every generous acts reorders our hearts. Anuman ka kaaluan or ang pagkaaluan or paghimo naton na may kaaluan, nag-reorder ini sang aton tagsa ka mga tagipuso, nag-reorder sang aton tagipusoan. The more we give, the more we become free. Okay? The more we enjoy His freedom, the more kita na mag nginhilway gikan sa aton nga kaugalingon. Salinggan sa Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will put into your lap, for with the measure you use, it will be measured back to you. Liwad, don't get me wrong, this is not a prosperity formula na ginagamit sang madamo ng mga manuguli. It is a spiritual principle using the ancient practices sa mga tao nga naga-honor sa mga tao man nga maalwan. No, using sang ilang ginatawag sina gantangan. A good ma-honor ang tao nga maalwan, ginadasok nila, ginauyog-uyog nila, ginapustak nila, ginapuno kag ginapaawas ang gantangan para lang ma-honor ang tao nga maalwan. So kung ang aton tagipuson are open-handed, God's blessings overflow. That's the spiritual principle nga aton makita dire. No? It is a spiritual principle. So hindi natin pwede iniabusuhon, hindi natin pwede imisuse for our gain. No? Especially sa mga prosperity preacher. It is a spiritual principle. Kung ang aton tagipuson are open-handed, God's blessings overflow. Not always financially, but spiritually, emotionally, and relationally. So hindi natin pwede himuon yung motivation, hindi sa aton yung paghatag. Ang aton, gamiton yung motivation sa paghatag, ang pagigugma naton sa Diyos, kag pagpaamuot sa Diyos. Hindi agon i-bless kita. And surely, blessing will follow. Kung nakita sa Diyos nga ang aton tagipusoon na reorder, ang pagpakamaay sa Ginoo, yeah, masunod ina. Pero kung na motivation ni mo para pakamayon ka sa Ginoo, it's wrong. Dapat ang motivation naton, palangga naton ng Diyos. Gusto ko i-reflect ang kinaiya sa Diyos. And I do it. I will do it bangod. Gusto ko mahamot ang Diyos, kaya palangga ko ang Diyos. Kadua, ang giving, ang provision sa Ginoo is connected with giving. Giving connects you to God's provision. Philippians chapter 4, verse number 8 to 19. Si Apostle Pablo nagsulat sa mga Kristiyano dito sa Philippi, thanking them for their support to Apostle Paul. I have received full payment, selling some verse number 18, and more, I am well supplied. Sang inyo, maam yun nga dulot, a sacrifice acceptable and pleasing to God. That is why, wala ako nagapangayos ang dugang para sa akon, kundi ginahimo nyo ini, agod may enjoy ang dugang nga pagpabugana sa Diyos sa inyo, kagpagimuno sa Diyos sa inyo kabuhin. Because you give sacrificially. And it is a fragrant offering sa tubangan sa Diyos. And my God will supply every need of yours according in His riches and glory in Christ Jesus. And it is verse number 19. So si Apostle Pablo nagapanawagan na rin or nag-describe sang ilang ang mga dulot na isa ka maamyon nga dulot. Fragrant offering. It is a language of worship. Ang maamyon niya dulot, lingwahe sa pagsimba. So when you give to God's work, you are not losing money. You are offering a spiritual sacrifice that pleases Him. Let me repeat. anak sa Diyos. You are, if you are offering, if you are giving your money, you are not losing your money. If you are giving your material, mga materials, resources para sa buluton sa Diyos, you are not losing them. You are offering a spiritual sacrifice that pleases Him. And then comes the promise. Ari ang promise sa mga spiritual sacrifice na nagapamuot sa Diyos. My God will supply every need of yours. He is the source of our needs. He is the supplier sang ato niya makinanglanon. And I want you to notice, it doesn't say everyone, but every need. Meaning, ang pagkaalwan is an act of trust that God is our greatest provider. You cannot outgive God. When you release your resources, He releases His abundance. Kung idulot ni mo ang imo mga resources, mas naga ginabuksan niya ang ganaan sang pagpakamaayo ng igabubo sa atan. Reward? Spiritually, emotionally, relationally, paaman ang financial na pagpakamaayo. The greatest blessing is in giving. It's not more possessions. It is deeper faith. So we will learn to rely on God as our provider, not on our bank accounts or paychecks. Nagigina-deepen sa Diyos ang aton mga pagtuo. Kaini ang paghatag. And this is one of the greatest blessings in giving. Ginapakita naton ang aton niya pagsalig sa Ginoo as our provider. Thirdly, God invites you to experience His faithfulness. Amunay ang panghagdasan Diyos sa aton nga ma-experience naton ang iya nga kaayo kagatutom sa kabuhi naton. Okay? He is inviting you right now. Silingin sa Malakay chapter 3 verse 10, bringing the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, thereby put me to the test. Put me to the test, says the Lord. If I will open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. This is one of the only times in the Holy Scripture where God says, test me, prove me. Test me, prove me, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for your blessings until there is no more need. He is not challenging us to manipulate Him. Just like what He did in the Old Testament during the time of Malachi. But to trust His promise. To trust His promise. When we obey by bringing our offering, by bringing our sacrificial giving, including our tithes, He shows His faithfulness. And sometimes, ang ganhaan sang langit, iya pagabuksan. Agud ang pagidait mag-abot sa aton. Ang ganahan sang langit iya pagabuksan agud ang kalipay nga hindi mawari kag masaysay aton may eksperyensyan. Ang ganahan sang langit iya pagabuksan agud may madamo kitang oportunidad bilang tulugyanan sa Ginoo sa pag-alagad sa Diyos. Sometimes in unexpected provision, not always in God's perfect way. No, sa mga unexpected nga provisions ng Diyos. Pero ginakabig nato nini, pamaagi ni sang Ginoo, himpit ini nga pamaagi sang Ginoo nga mahimuna ng kinanglanon. Sa ako nga kabuhi bilang pastor, na-experiensyaan ko ini so many times, nagpadayon ko ini nga ma-experiensyaan ang unexpected provisions ng Diyos. But in His own perfect way. Okay? That's why, mga utod, forgive me. I do not post anything in my Facebook account sa mga needs, pagpanghayo, or pag-solicit sa anuman niya mga butang. Now, that's my, ako na iya. Kaya ako na iya. Why? Bangod, kabalo ko yan ang Ginoo will provide my needs in His perfect way. The act of giving becomes a testimony of trust. It says, God, you are my source, not my income. Amo na ang act of giving. Testimonyo nato nini sang pagsalig, pamatuod nato nini sang aton pagsalig sa buhi nga Diyos na nagapahayag, Diyos, ikaw ang source sang akong kinahanglanon. And you are not my income. Check your motivation, anak sa Diyos. Are you giving to get or giving out of love? Naghahatag balay ka para dayawan sa tao or naghahatag balay ka para madayaw ang Diyos? Ikadua, pamalandungi ang imo nga mga pagpakamaayo. Reflect on your blessings. Ginapasagay sa Diyos sa imo. Gratitude fuels generosity. Ang mapinasalamatin nga tagipusoon, gasolina, agad, mangin maalwan kita. Ilabin again pag-abot sa buluhaton sa Diyos. Give as worship. Maamyon nga dulot. Maghatag ikaw nga mangin maamyon nga dulot because it is an act of worship. Ang tag sa kapeso, ang tag sa ka 100, it is every act of worship, every kind word can be a fragrant offering to God. Give as worship. Expect eternal blessings. Expect eternal blessings. Earthly gifts fade, but heavenly treasures endure. That's why sila ni Kristo, hindi ko magtipon sa bahandi sa sining kalibutan. Masalin ang sweepet, ang tuktok, ang mag-aagupo, magkakaon sa ni. Kundi magtipon ka mo sa bahandi ng langit nun because it will last forever. Heavenly treasures endure. Sining ganit sa Proverbs chapter 11, verse number 25, whoever brings blessings will be enriched. Ang sinuman na magadalasing pagpakamaayo pabuganaon sa Diyos. And one who waters will himself be watered. Kagang isang nagabunyag, pagabunyagan man sa ngaton ni Ginoo. That's a principle of generosity. Kung generous ka, surely we cannot outgive the Lord. Maalwan ka sa buluton sa Diyos, hindi natin ma-outgive ang Ginoo. Kung maghatag ka sa isa ka, hakop sa Ginoo, tagaan ka sa Ginoo, sa isa, kadamtrak. Amo na iya ang measurement. Amo na iya ka generous ang Diyos natin. So this verse, ang Proverbs chapter 11, verse number 25, this verse means that when you pour out into others, kung mangin maalwan ikaw sa iban, ang Ginoo mangin maalwan man sa imo, ang Ginoo magabubu man sa imo, sa imo mga pagpakamaayo. But you should do it in a right manner, in a right attitude. You should do it in God's way. You should do it out of love. You should do it para mapahamuot ang Diyos. God pours unto you, not always materially or financially, but far more meaningfully. Nga ma-appreciate mo ang kabuhi. Nga ma-enjoy mo ang kabuhi. Bilang Kristuhan to the fullest. So in Acts chapter 20, verse number 35, liwat, balikan nato ng ginambal ni Jesus Kristo. And preserved by Apostle Paul, it is more blessed to give than to receive. Luwad, ini nga, panguna-una ang principle was based sa mensahe ni Ginoong Isu Kristo mismo in the gospel. Give and it will be given to you. Seek and you shall find. Ask and you shall receive. So, mga anak sa Ginoo, ang kalibutan, liwat-liwat niya, nagahambal sa aton. Keep the score by what we gain. Magtira ka sa imo kaugalingon sa imo pinakabudlayan or tipuna ang imo pinakabudlayan. hindi pag-uyangi ang himulay, which is good. Pero kung nakalibutan magambal sa aton, mangindalok ikaw, that's another story. Because Jesus tells us to count blessing by what we give. Kang Ginoo nag-measure ya sa aton niyang ano, sang iyang mga tuluganan, hindi sa mga ginatag naton, kundi sa nabilin sa aton. That is why He keeps on telling us to count blessing by what we give. The spiritual law of giving is simple, mga anak sang Ginoo. Simple lang ganyang spiritual law sa paghatag. You cannot keep what you hoard. Hindi mo pwede taguon, tipigan ang imo ginatago. And you cannot lose by what you give to God. Hindi mo mawala kung ano man ang butang ang ginhatag mo sa buhi kagamanan niya Diyos. So kabay pa, matunan nato ng paghatag out of joy, out of love. Matunan nato ng paghatag na nagapahamuot sa atong buhi kagamanan niya Diyos. Give with expectancy, not for the applause of men, but for the applause of one. Not for return, but because your heart belongs to a generous Father. So when you live open-handedly, you will begin to experience with Jesus what Jesus meant. That blessing is found not in getting, but in giving. It's good thing. Nowadays, makakita ka sa mga vlogger nga nag-fist bump tapos mahipon niya kwarta. Pero let me remind you mga utod, mas dako ang ila ginabaton dara san sa ila ginahatag. But it's a good act of kindness. You what? Mga utod, as I close, when you live open-handedly, kung nagakaboy ikaw nga bukas, kaghumlad ang imo makamot, you will begin to experience what Jesus meant, that blessing is found not in getting, but in giving. That is why it is more blessed to give than to receive. God bless you, generous giver. Tugtog sa liwat na doon nga pagsalmo. This is Pastor Alno.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Mauubos ng nakatabi nating palay, Ben.
3: Oo, Saleng. Kahapon, tinignan ko na nga rin ang bodega.
2: Nag-aalala na ako. Para sa darating na araw, bitak-bitak pa rin ang bukid natin.
3: Araw-araw din, nakatingala ako sa langit at tinitingnan ko kung may pag-asa pang umulan.
2: Pag nagpatuloy ang El Nino, magugutom tayo.
3: Dito tayo higit magtiwala sa Diyos. Naniniwala akong ang kabutihan ng Diyos ay hindi nalilimitahan kahit na may El Nino pa. Hindi tayo pababayaang magutom ng sinasamba nating Diyos.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
7: Pagising mo sa umaga, ano ang unang-una mong naiisip? Sagutin mo yan kaagapay ha. Pagising mo sa umaga, pagmulat ng iyong mga mata, ano ang una mong naiisip? Magandang araw, ako si Jo. Welcome sa Reflections. Pag-usapan natin ito at matuto tayo mula sa mensahe. ng Diyos galing sa mga simpleng karanasan sa buhay. Common na pagising sa umaga, mag-iisip tayo ng mga practical na bagay. Late na ba ako? O kaya yung you woke up on the wrong side of the bed, literally, ay nasan ako? O kaya, anong gagawin ko ngayon? Naku, nabayaran ko na ba yung tubig, kuryente? May pasok ba? May quiz ba mamaya dun sa mga estudyante? Siyempre, kasama din dyan yung mga alalahanin. Mga problemang hindi matapos-tapos. Meron ding mga humihiling. Naisip agad, sana maging magaan ang araw. Sana wala si buhos. Sana walang pasok. Sana hindi dumating yung maniningil. And yung iba naman ay nagpapasalamat. May conscious effort to thank God. Naaalala agad na magpasalamat sa Diyos sa panibagong buhay at hininga. Naalala ko yung account ng aking student. Sabi niya, during the pandemic, nagkaroon ng COVID ang kanilang pamilya. Lahat sila, magulang niya mga kapatid, na taon pa na wala silang pera pampa-ospital. Kaya silang magkakapatid na quarantine sa bahay, yung magulang na confine. At sa kada araw na lumilipas, mas humihirap yung paghinga. At sa edad niya yun, naisip niya, pagmulat ng kanyang mata, naisip niya, kaya ko pa bang tumagal hanggang bukas? Kaya every morning na nagigising siya, every day na may dumarating sa kanya, ay nagpapasalamat siya. At doon niya na-realize, literally, every gising is a blessing. Marami sa atin nakaka-relate. Dumadami yung mga isipin, gasto sa bahay, lumalaki ang mga bata, dumadami yung mga maintenance, kailangang i-finance ang edukasyon ng anak, kalusugan, kinabukasan ng pamilya. Sabi nga nila, kapag middle age na, parang yung bigat ng mundo, mas nararamdaman mo na sa iyong balikat. Pero bago pa tayo magbilangan ng mga problema sa buhay na alam nating hindi naman matatapos yan, let's learn from the very familiar passage in the Bible sa John 6. Verse 1, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa kabilang side ng Lake Galilee o Lake Tiberias. Sinusundan siya ng napakaraming tao kasi nakita nila ang mga ginawa niyang himala nung nagpagalin siya ng mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok at umupo kasama ang mga disciples niya. Malapit na noon ang piyesta ng Passover. Verse 5, pagtingin ni Jesus sa paligid, nakita niyang maraming taong papalapit sa kanya. Sinabi ni Jesus kay Philip, saan tayo pwedeng bumili ng tinapay para ipakain sa mga taong ito? Sinabi niya ito para i-test si Philip, pero actually, alam na niya ang gagawin niya. 7. Sumagot si Philip, naku, kahit bumili po tayo ng tinapay sa halagang 200 silver coins, hindi sapat para makakain ng kaunti ang bawat isa. Verse 8, nagsalita si Andrew na isa sa mga disciples at kapatid ni Simon Peter. Meron pong bata dito, may dalang 5 tinapay at 2 isda. Pero siguradong hindi to kasya sa ganito karaming tao. Sinabi ni Jesus sa kanila, paupuin niyo ang mga tao. Madumo ang lugar na yon at umupo nga ang mga tao. Mga 5,000 na lalaki ang nandun. Kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos at dinistribute yon sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat ng hanggang sa sila'y mabusog. Nang makakain ang lahat, sinabi ni Jesus sa mga disciples, ipunin ninyo ang mga natira para walang masayang. Kaya inipo nila ang mga natira ng mga tao at nakapuno sila ng 12 baskets. Sa 5 tinapay at 2 isda na ito, ano ang pwede nating matutunan? Normal ang mag-alala. Pero ultimately, sa Diyos mo ipasa. Kasi mali kung doon ka titigil sa iyong pag-aalala. Katulad ni Philip, ang bilis ng response niya, no-brainer. Alam niya agad na kulang. Mabilis nating nakikita yung kakulangan para tayong si Philip, di ba? Pera, resources, oras, kakayahan. Pero si Jesus, laging may solusyon. na higit sa nakikita ng ating mga mata, higit pa sa kayang gawin ng ating mga kamay. At sa kwento ng pagpapakain sa 5,000, nakita natin yung disciples na nag-worry because this is an unfamiliar territory for them. They are used to seeing Jesus na nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, pero hindi pa nila nakikita yung kakayahan ni Jesus na mag-multiply ng pagkain, na gumawa ng himala sa pamamagitan ng basic need ng tao, ang pagkain. Kaya tanong ng mga disciple, paano natin papakainin ng ganito karaming tao? Pambihira naman, logistics pa lang natin, sablay na. Imposible agad ang kanilang pag-iisip. Sabi pa nga ni Philip, kulang ang pera. Syempre nakita rin niya na paggabi na, napaka-imposible na humanap ng pagkain para sa napakaraming tao. Sinong karinderyang magbubukas para sa over 5,000 people? Ano? Take note, 5,000 men pa lang yun, di pa kasama sa bilang ang mga kababaihan at ang mga bata. Wrong timing, poor planning. Ang dami ng naiisip na limitations, kamalian ni Philip. Mga natural naman dahil bilang tao, natural na tayo ay maging practical. Pero sabi nga ng mga Bible scholar, bakit si Philip ang tinanong? Because he is familiar with the place. Siya ay nakatira sa Bethsaida, malapit sa northern shore ng Sea of Galilee. And tayo, kapag tumitingin tayo sa problema, para rin tayong si Philip. We look at the problem on our own capacity. Yung kasagutan, malabo. At sa dami ng mga naranasan na rin, mga lawak ng kaalaman, eh nakikita natin madalian, mabilisan, limitations, hindi kaya. Tinitingnan natin yung pera, yung oras, kakayanin ba, and minsan yung edad, ano, may pag-asa pa ba ang kagaya ko? Ni hindi ko na nga mahakbang yung paa ko na hindi sumasakit yung akin talampakan. Pero kaya ng Diyos na gumawa ng paraan. Huwag din natin kalilimutan si Jesus sa equation ng ating buhay. Si Andrew naman, okay na sana. Iniharap niya sa verse 9, meron pong bata dito na may dalang 5 tinapay at 2 isda. May nakita na siya na solusyon. Pero sa second statement niya, siguradong hindi ito kasya sa ganito karaming tao. Tama nga naman, yung 5 tinapay at 2 isda, paano naman magkakasya? So, sa paningin pa lamang ni Andrew, ay talagang limitado na. That's why we need to put Jesus always in the equation. Kapag kasama natin si Jesus, ang maliit ay nagiging sapat at ang imposible ay nagiging posible. And every moment of our lives is a teaching moment. Ganito rin yung ginawa ni Jesus nung siya ay nabubuhay sa lupa kasama ng kanyang mga disciple. Every time na merong maaring kapulutan ng aral ay meron siyang nakahandang katanungan. Tinanong ni Jesus si Philip, hindi dahil walang alam si Philip, kundi para meron siyang matutunan out of that specific need. Kaya tayo rin, maging sa ating mga pagsubok, ito ay invitation sa atin ni Jesus to learn from Him at lumalim ang tiwala natin sa Panginoon. Maganda rin ang puso ng bata, ano po. Lagi naman natin itong naaaral kahit sa Sunday school, kahit kaunti magbigay. Isang bata na nagdala ng 5 tinapay at 2 isda. For sure, kung baon niya yon, de maliit lang siya, di ba? Pambata, kumbaga kiddie meal. Maliit sa paningin ng tao, pero nang ito ay ialay sa kamay ni Jesus, naging pagpapala sa libo-libo. Maliit man ang tingin natin sa ating kakayahan, sa ating talento, sa mga gusto nating gawin para sa kapwa. if we give it to God and offer it as our act of worship, even our work, maliit man yung trabaho mo, pero kung sa iyong puso at sa iyong isipan, you are serving the great God in this work, in this ministry, kayang palaguin ng Panginoon yan at pagpalain ang mga tao na nakakakita ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan mo. At we can never outgive God. Siya ang unang nagbigay. At yung paghamon niya sa atin na magbigay ay pagtuturo lamang sa atin at pagpapakita rin mismo ng Diyos sa ating puso. Ano nga ba ang state ng iyong puso kapag merong tao na humihingi ng tulong sa iyo? Tandaan din natin na ang Diyos ay ang kapahingahan. Out of that chaotic situation, ano, sa verse na yun, na parang ang dami-daming ganap, merong verse na, yung passage sa verse 10, sabi ni Jesus sa kanila, paupuin niyo ang mga tao, madamo ang lugar na yon, at umupo ang mga tao. Sa kabila ng katotohanan na wala silang kakainin, posible silang magutom, anong sabi ni Jesus sa kanila? Paupuin niyo yung mga tao. Hindi sinabi ni Jesus na, edi sila-sila mismo maghanap ng pagkain, tapos magkita-kita na lang tayo ulit kapag busog na sila. Hindi po ganun ang ginawa ni Jesus. And take note, sinabi ni Jesus, paupuin niyo ang mga tao at doon sa damuhang lugar, naupo ang lahat at nasiyahan sa tinapay na binabahagi ng Panginoon. Di ba halos kahawig ito doon sa sinulat ni David na Awit 23 o Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures." Parehong larawan ng pagtitiwala at kapahingahan ang ipinakita. Yung higit na 5,000 katao sa gitna ng gutom, sa gitna ng kawalan, ang instruction ni Jesus, paupuin sila sa luntiang damuhan. Isang senyales na siya ang tunay na pastol, siya ang mag-aalaga. He fully knows our needs. Walang dapat na ipag-alala sapagkat siya mismo ang magbibigay ng lahat ng kailangan. Kailangan mo na ng pagkakaayos.

Siya ang meron kami para sa pagpapaaral sa aking anak. Pero ano ang paalala ni Jesus? Umupo ka muna, magtiwala at manahimik ka sa akin. Di ba ang saya habang tayo ay namamahinga sa presensya ng Panginoon? Siya ay kumikilos, gumagalaw at naggagawa ng himala. Ang tunay na kapahingahan, kaagapay, ay hindi lang yung pagtulog o paghinga o pagpapahinga sa trabaho o hindi ka muna papasok ng ilang araw, kundi ang kapayapaang dala ng pagtitiwala sa Diyos na He is our great provider. Siya ang pastol, siya ang hindi magpapabaya. Sa damuhan ng kanyang presensya, sigurado, busog tayo, ligtas at kontento. Manalig tayo sa Panginoon. Lagi ko itong naaalala sa tuwing kami ay nag-aalala sa future ng aming mga anak, kami mag-asawa, yung sinabi ng office mate ng husband ko sa kanya, "It is the Lord who will provide for you and your family. Gagamitin ka lang ng Panginoon bilang channel of His blessing. At si Jesus ang totoong bread of life. Siya ang totoong tinapay. Siya ang totoong buhay. Yung bread and fish ay simbolo lamang. At ang tunay na layunin ay makita natin si Jesus bilang hari ng ating buhay, and He can provide for all of our needs."

0: tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat dahil kayo po ay walang limitasyon. Kayang-kaya niyo po gawin ang lahat ng bagay na nakabubuti po para sa amin. Yun nga lang, meron po kasi kaming tendency na mga tao na i-control ang aming sariling buhay. Natatakot po kami sa panahon na may kulang, sa panahon na nagkakasakit, sa panahon na hindi namin alam kung ano ang nangyayari. But Lord, thank you for reminding us to rest upon you. Tumingin sa inyo at hindi sa aming sariling kakulangan. Marami pong salamat na inaanyayahan niyo po kami na dumulog sa inyo, umupo sa inyong damuhan, and to stand in your presence, to make us lie down in green pastures because you, Lord, is our shepherd. Thank you, dear Father, for your provision. Thank you for giving us life. And thank you, Lord, for enabling us to do all the things that we do. And without you, Lord, we are nothing. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Harapin ang bawat araw na mayroong ngiti dahil lang ating Diyos ay kasama natin lagi. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Marami pong salamat hanggang sa susunod na programang Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: Maayong aga sa inyong mga biyan kag mga kauturan. Karon naman nga tinuon, nagpasalamat kita sa aton Ginoo kag manluluwas nga si Lord Jesus Christ nga makapigupon kita diri sa aton nga early morning prayer diri sa DYVS. This is your host, Pastor Arnel Amoya sa Lighthouse Baptist Church sa San Mateo Valley, Barangay Banaga, Bacolod City. Nagkalipay gid kag nagawelcome sa inyo nga pagpigupod kag pagpamati sa sining nga kaagahon, no? Kabay pa nga ang Dios padayon magabuli kag tipig sa aton kag padayon nga magapalig-on sang aton tagipuson kag puno na sa aton nga pagkabuhi nga makaparayo kita sa pag-alagad while nagaulat kita, no? Sang pagpahayag sa aton Ginoo nga si Jesus Christ nga aton Ginoo kag maluluwas. Mga kauturan, antes kita magpangamuyo, ari kita magkabasa aray sa pulong sa Ginoo sa pagpahanumdob sa aton in the book of Colossians chapter 1, verse number 1 down to verse number 3. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus, our brother, to the saints and faithful brethren in Christ which are at Colossae, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. So aton makit-an mga abyan diri sa Book of Colossians, si Apostle Paul ang naghambal sini kag ginambalan niya ang mga tumuluo. The reason nga aton makit-an why Apostle Paul praying always for them. Number one, that they will be faithful. No, they will be still faithful. Nga magpalayon sila nga magbatutom. Kaya tigil na mention diri sa verse number 2, to the saints and faithful brethren in Christ, which are at Colossae. No? So ang dako ng handom sang naton nga matuluo, for God's glory and honor that we should to be faithful. Nga mangin matutom kita, no, sa pag-alagad ilabinigit sa karon nga panagon despite sa mga financial problem, kung ano pang problema. Dapat mangin matutom kita sa pag-alagad sa Ginoo kagti ang iaton katutom sa ang Book of Revelation chapter 2 verse number 10, be thou faithful unto death. Ikadua, nga makita naton the reason nga si Apostle Paul nagapraygid sa ila nga sila mga abyan kagkauturan mangin na focus for God's glory. No, sa karon nga panahon damo sang mga bagay nga daw halos nagadistract, ginagamit sang yawa nga maghinder, no, atod nga makabataan sa ilang ma-exposure sa mga screen, sa cellphone, sa laptop, sa computer, nga it seems do kasubo, no, nga bisan sino sa aton daw mabiktima kita nga ang more nga time naton ara sa screen. Kung ano pa daang napagtanaw-tanaw ta, pero daw gamay lang gid ang time naton sa pagpangamuyo, gamay lang aton time nga magbasa sa pulong sa Ginoo nga sa di na muna ang kinanglano naton sa aton yung pabuhisin kalibutan. So focus, no, sa pag-alagad gid sa Ginoo, hindi kita mag lisa sini because nga ti ang saad sa Dios, our labor is not in vain in the Lord, kag amoy ni aton nga pangamuyuan. Katapusan nga ining makauturan, the reason nga si Apostle Paul nagapraygid sa ila kag abuna tani, no, kamuman nga matumuluo, let us encourage ourselves nga pangamuyuan taman ang aton nga mga workers, no, mga pastor nga nagawali sa pulos sa Ginoo, kay ti tawo man na sila mo physically, no, pero ti kabay nga mangin na equip gyapon kag mangin faithful sa pagwari sa pulos sa Ginoo. Ngati ang katuyuan diri sa Radio DYPS among ang tanan makabatigid, no, sang kaluwasan. Ikatapusan amoy ni ang makita naton diri nga ginamba sa verse number 10. Nga sirin niya that that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. So ang iya ni Apostle Pablo nga pangamuyo nga rason sining padayog sa pray, a good nga ang mga tumuluo di will be fruitful in every good works, no? Kasi din dito sa bagay, no, ang good works ta kung kita nga nagtuo sa Ginoo sila sa Matthew 5:16 dira I think nga let your light so shine before men that they may see your good works, no? Ti mahimaya gid ang Ginoo naton, no? Madayaw gid kun ang mga tumuluo nagahimo sila sa pagpangamuyo kag sa pag-alagad nga nagatubo. Kabay ang Dios para yun pagkamayo. Let's proceed sa aton nga pagpangamuyo sa karon nga aga. Eternal God, Father in Heaven, Lord, nagpasalamat kami karon nga adlaw sang sini naman nga pribileyo ang kami Ginoo maka palapit man sa presensya sang imo kaluoy kag gahom nga magalikop sa amon. Lord, we pray kag nagapasalamat gid for your guidance, protection, and pag-sustain sa amon. Labi na gid sa tanan-tanan ng mga volunteers, intercessors, Lord God, diri sa DYVS, ngayon mo ginugin tipigan. So, thank you, Lord God, for keeping us safe and for faithfully providing our needs as we continue, Lord God, to serve you. So we pray, Lord God, for our domestic broadcast stations, ang 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, Manila. We praise you, God, for giving wisdom and strength for the staff to work on their duties. Sa din, Lord God, nga padayon nga ikaw ang mapasidunggan. Kag Lord, amon man ginaampo nga ikaw Ginoo padayon man nga mag-bless sa gihapon sang 98.7 DCFE, the Master Stats Manila. We praise you, God, for your sa din Lord nga i-leads sa imo leading bisan Ginoo nga magamay nga mga team, but they are committed. So Lord, ikaw gid padayon mag bless bisan pa. We pray, God, in general prayer request, smooth and stable operations as they continue to communicate Christ through classical music. Even 1143 DCMR Mission Radio Santiago Isabela. Lord, amon gid kina prayed for the successful distribution 40 units of PM radio at landingan and imasok nagtipunan Kirino on October 3 nga imo gino i-bless sang opportunity to visit and for the elderly bungkalot leaders who have been a part of the ministry in the community. Even a general prayer request, Lord, we pray for more donors for the Handog Radio Project, the 1000 PM Radio Fund Drive, 843 units as of October 23, 2026. We pray, Lord God, for the prayer and breakfast fellowship. I'm going to pray, God, mag bless ni and PM Radio Distribution with Ayangan, Audio Bible in Mayuyao, Ifugao on October 17. Provision of production assistance and the production technician. Wisdom and strength upon their technical staff as well as for the diligence of their talents and broadcasters in editing and mixing program. Good health and wisdom of the staff and all program partners. Talents. Lord, i-bless mo gid kag salamat siri. Bisan pa ang Care of 4.3 DWEY-FM Legazpi Albay. We praise you, God, for the new genset, the layer of protection for their transmitter. So, thank you, Lord, for the generous donors who became an instrument for the provision of their of this need. Lord, ikaw gid para yung magpakamayo bisan pa ang general prayer request, Lord God, sang medical and dental mission, KBP seminar and volunteers substitution and additional manpower and stronger ministry partnerships, successful and sustainable special and values formation. Lord, ikaw gid para yun nga magpakawayo sini. Kabisan pa ang 1233 DYPS here, the sweet voice of salvation, Bacolod. We praise you, God, for the quick restoration and restoration of their broadcast after having a trouble with their transmitter. Lord, we pray continue sa imong pag we pray, Lord God, for your continued protection, kag bisan pag good health for all the staff. Bisan pag Ginoong, ikaw gid padayon nga mag bulig ko ano pang makinanglanon. Ang app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Lord, praise you for the faithfully sustaining DYFR FM Cebu for 51st years. So salamat, Lord, kasi ang pag-provide mo sa siling stations kag paggamit, kag salamat sa mga workers or sa mga staff na nagapatigayon siri. So Lord, ikaw gid para yon nga magpakamayo sa ilang Ginoon nangin successful nga celebration sa 51st anniversary celebration sa October 10. Lord, amon man ginapangamuyo nga imon Ginoo i-bless ang 97.5 DYFE FM o nang tugon ng pamayanan Tacloban. We continue to pray, Lord God, for wisdom, good health, and provision and protection of DYFE staff, volunteers, and listeners, including their families. 1116 DXES, your community radio, Zamboanga. We praise you, Lord God, for the successful and meaningful community outreach sa October 3, kabisan pa sa part of DXAS 58th anniversary celebration. Lord, ikaw gid pala yung magpakamayo sa ilang Ginoong mga staffs, more wisdom, guidance, and favor upon the stations of this EPBC. Lord, imugid i-bless man ang mga kabyanan, bisan pa ang pag-fellowship ni ang ilang fellowship on October 28, Lord God. Lord, nga ikaw ang mahimaya kag madayaw, amon man ginasalig ang FEBC prayer intercessors. Lord, we pray for your anointing upon all our prayer intercessors. May you, God, give them wisdom and strength to be able to continue in ministering for the Lord, for your glory, O Heavenly Father, through prayers and interceding for FEBC, our listeners, partners, and donors. We pray for more blessings of good health, financial stability, and this finance spiritual growth as fulfill their mission. Even Lord God, we continue to pray for the Israel of its ongoing threat in Israel, as well as following the hijacking attempt on a plane carrying around 150 Israeli passengers. We pray regard for their safety and peace within the country. May there be a divine intervention, calmness, and tranquility among them, wisdom, clarity, and restraint to leaders and decision makers, that they may pursue just resolutions rather than endless conflict. Amon Lord, gina-pray ni kabisan pa around the world, ang Middle East. We continue to pray for peace and end to the ongoing conflict in the Middle East. A recent report says attack on an airport in Saudi killed three people as fighting escalates in Yemen. We pray regard for the families of those who lost their loved ones due to this incident. Let us, we continue to pray for the protection of innocent civilians and vulnerable communities amid the tension in the region. May you, God, bring reconciliation, reveal your glory, and use your word to strengthen the weak and give all, hope to those who are suffering. We continue to pray for that Japan at the same time, for the gospel broadcast to reach more listeners in Japan, while less than 1% of the Japanese population identifies as a Christian. Many people have yet to hear experience the transforming love of Jesus Christ. Bisan pa Ginoo, we pray that you will continue to use FEBC ministry to reach hearts across the country. So amon Lord ginapangamuyo nga bisan pa ang Taiwan, we pray for more Taiwan Lord to be saved, because more 4 million unreached people in Taiwan. Nga sa rin, Lord, in a various country where various folk beliefs are widely practiced, we pray, God, that more people will hear and receive the truth of the gospel of your Son Jesus Christ. Bisan pa, we pray, God, sa imo Ginoong pagpakawayos ang FEBC ministry and opens the hearts of listeners to receive the free gift of salvation through Jesus Christ. Our nation, Lord God, we pray for sa gapon Ginoo in the impeachment trial versus BP Sara Duterte, as the Senate committee used to probe the documents and wellness witnesses, regarding BP Sara Duterte tax records. So we pray, Lord God, for your wisdom to be upon every included in impeachment trial process, Lord, that you will bless nga ang kabaturan na mo Ginoong payag kag ikaw Ginoong sini ang magapatunga. Bisan pa, we continue to pray, Lord God, for the Taal Volcano, bisan pa driven sa amon sa Vulcan ngayon mayon. Lord, ikaw gid ang amon ginapangamuyan. We pray for the safety of the communities living at the vicinity of Taal Volcano, kabisan man diri sa Vulcan Mayon, Lord God. Vulcan Canlaon, amen. After its pre-to magnetic eruption. Nga Lord, imo gid proteksyonan kag ginasali ginamon kag ginalauman ang imong Ginoo nga pagpanghikot kag pagpakamayo. Muli gigid bisan pa diri sa DYPS tanan Ginoo nga nagaprogram kag nagawali si pulong, Lord God, kabay nga imong gid sanctify kag tipigi man kami sa among tagsang panimalay karon nga adlaw. Giyahay kami tanan nga sa din Lord ang imong ngalan, ikaw ang mahimaya kag badayaw, kag gamita kami for your glory and honor. So ini tanan nga butang aton ginatugyan kinapangamuyo pagi sa ngalan ni Kristo Jesus nga aton Ginoo Dios kag manluluwas. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

sa ila, nangin malain pa. Labaw pang iya nga pagkamalain sang sa pagsulod niya sa templo. Ang Isaya, nangin labaw pagid ang iya nga pagpakamaayo. Kag nangin maayo pagid siya tungod sang iya nga pangamuyo. So, it's their prayers that revealed what kind of persons, what kind of Jews they are. Amo ni ang makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. So lang tawo naton anay ang background sang Pharisees. Anong ining mga Pharisees? Ang Pharisees, ining mga Fariseo gali, ginatawag ini sila the separated ones. No? The separatists. Kay nga aman, nagsipara sila sang ila ko galingon. Kung madumduman nyo pa sa panahon mismo sang aton Ginoo, kag sa panahon sang daan niya katipan, kag sa tunga-tunga sang daan, kag sa bagong katipan, 400 silent years, makita naton nga gamiksla ang ginatog naton Judaism kag ang ginatog naton politika sa sulod sang Israel. Kag para sa mga Fariseo, hindi dapat amo sina. Kag tungod sini, nagsiparar sila. Wala sila nagpanugot nga gamiton sila sang Roma, sang politika, kag wala silang pasugot nga gamiton nila ang politika para sa ila. That's why, kung ato niya naton, nagsiparar ini sila. Kung ato niya naton, makita naton nga ang mga Fariseo, wala yan nag-intra sa politika sa una nga panahon. Hindi katulad sa mga Sadiseo, kag sa iba niya mga iskriba. No? So, ano ini sila? Ginakabig ini sila, the most religious of all sects. Kung sa aton pa, kung gusto mo ang pinakabalaan, pinakamaayo, reliyoso, matutom sa pagsunod sa kasuguan, ang sikta sang mga Fariseo, amo ina sila. Kung sa aton pa sila ya, ang number one gid, kag ang mga katawhan mismo. Sa unang panahon, grabe ang ilang pagtahod sa mga Fariseo tungod sang ila katutom kag kaidid sa pagsunod sa kasuguan. Ang ila nga kinitaan, may mga Fariseo gali nga ginaisip nila. Bisan pa ang liso, ayhan, liso ina sang kadyos. Isipo nila ina ang ikapulo nga liso, ibahin na nila. Kay amo ina ang ikapulo nga ihatag nila sa templo. Amo na sila ka-istrikto. Mag-inom sila sang ila dira nga ilimnon, ayan, tubig o kuntsaa. Ginasala nila ina. Kay base kon may ara sapat nga makaimpon kag ila nga mainom kag mapatay. Ti para sa ila, nagdumili ang Diyos sa pagpatay. So amo ina nga isiparargid nila. Amo na sila kastrikto kag tungod sini makita naton nga ginalantaw sila sang mga katawhan sang unang panahon. Kag sa kadamo-damo sa manalihain nga mga siktadra, sila ang masami ang ginabaton gid sang mga katawhan. Apang masubo diri kay sa makita naton. Matthew chapter 5 verse 20, passage of the day naton. Sila mismo ang mga katawhan nga naghimo sa sinigabutang apang lain ang ilang motibo. Suno sa ato ni Ginoo, they wanted to be seen. Gusto nila nga makita. May mga tinion nga hindi sila makapalapit sa templo. Ang ila ginaobra, mga muyo sila sa dalan. Kagpilion nila ang krusing. Kagdra sila magpangamuyo. Nga asa krusing gid, agod nga bisan diin ka nga ang gulo, bisan diin magalin ang tao, makita sila nga nagapangamuyo. Amo na sila ka ginatog naton ipokrito sa ila nga pagpayag sang ila nga pagka Diyos nun.
ginkunop nila.

ang ilarilyon agud sa pagtago sa matutuod nga motibo nila. Amuna nga nagambal dira iya ang aton nga Ginoo, kakatahom sa ginambal dira sa aton Ginoo. Except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Amuna yakon aton nga lang taon, masapuan naton nga ang ila gali iya nga pagkareliyoso, it is just for a public show. Amuna nga para sa aton nga Ginoo, they are a specimen of what a hypocrite is. Kay gina-advertise nila ang ilaw kagalingon. Gaymo sila sang amusini, nagatag sila sang amusina, agud ipakita-kita nila sa makatawan nga mas maayos sila kumpara sa iban. Kagtungod sini, ang aton ni Ginoo mismo naghatag sang sini nga pamatbat. Now, kung maintindihan naton ang Matthew chapter 5 verse 20, maintindihan naton ang Luke chapter 18, the parable of the Pharisee and the tax collector. Tinga man, amo ining rason nga awala ginpakamatarong sang aton Ginoo ang ini nga Fariseo. Tungod sang ginatawag naton self-advertising, sang ginatawag naton hypocrisy, the sin of hypocrisy, naging pakita sang sini nga Fariseo. Sa madaso naman ni broadcast, lantaw naton ang background sang sini nga managsukot sa buwis. Kag pagkatapos sini aton usisaon sa pulong sa Ginoo ang ini nga paanggid. Sa madaso naman ni broadcast, magakitanay naman kita. Ininyo byan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamayo sa inyo.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Ang pulong sang aton Hesu Kristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Good morning sa tanan. Welcome sa aton nga programa Buhing Paglaom. Kag ako nyo lagad subong aga, Pastor Zerda Nacar. Kag kita nagpasalamat nga ang Ginoo naghatag naman sa sining oportunidad sa aton nga makapamalandong kita sang pulong sang Ginoo. Now subong aga, may bago kita nga series diri. Kag ang aton nga series, the theme or the title sa aton nga series is Stand Alone and Stand for God. Stand Alone, Stand for God. Aton pag pamalandungan ang kabuhi diri ni Elijah. Naghambal diri sa 1 Kings chapter 18 verse 21. 1 Kings chapter 18 verse 21. Kaya naghambal ang pulong sa Diyos diri, and Elijah came near to the people and said, "How long will you go limping between two different opinions? If the Lord is God, follow Him. But if Baal, then follow him." And the people did not answer him a word. May God bless the reading of His word. Magapangamuyo kita na Diyos nga balaan, kagamay namon sa langit. Salamat o Diyos sa sining bag-o nga aga, nga imo gin hatag sa amon kag sa sining adlaw Ginoo. Salamat o Diyos, bisan man sa pagtipig, pagbantay mo sa amon sa naligad nga gabi. Bisan Ginoo sa pagpahuway namon, ikaw Ginoo ang nagaprotektar sa amon, padayon kagid nga nagatatap sa amon, kagabay pa Ginoo nga ikaw maghahatag sa amon sang kaalam pag-insindi sa sining mga bagay nga amon pamalandungan subong aga. Kinatugyan ko sa imong tanan, bisan man sa mga kautura namon nga nag-join, kabay pa nga ikaw Ginoo maghatag man sa ilasing kalipay because Ginoo nag-aupod sila sa pagpamalandong sang imong pulong. In Jesus' name we pray, amen and amen. Now, isa sa mga dako nga mga struggle sa aton nga mga katawhan subo nga naga-face kita sang reality nga ga-desire ta ba nga mangin part kita sang isa ka grupo or sa isa ka fellowship or sa isa man ka community. We want our friends or community to accept us. Bisan man sa aton gani nga mga colleagues, bisan man sa aton nga mga relatives nga gusto kita nga mga katawhan respetuhon nila, di ba? Kag aton mga abyan, no, mangin welcoming man sa aton. But sometimes the desire to fit in becomes a strong that we compromise. May word ba lang compromise, kompromiso? Nga bisan hindi na maayo, hindi na gani godly ang ginahimo sang aton mga abyan or bisan man sa aton nga mga kaparintihan or sino man ayhan, kagtungod lang sa aton nga luyag nga mangin fit in kita sa isa ka bagay, we compromise, di ba? Gakadlaw kita sa mga inappropriate nga mga jokes, participate sa mga dishonest activities, or bisan man hide our Christian convictions or follow the crowd because we fear of rejection. Pero diri si Elijah nagaremind ini sa aton that faithfulness to God is more important than acceptance by the people. Kag kung kisa bisan sa tunga gani nga kabaluman kita nga hindi maayo ang isa ka bagay, just because we want to fit in, we compromise. Now, sa 1 Kings chapter 18 diri, during the reign of King Ahab, ang Israel, ang mga katawan sang Israel, experience widespread of spiritual decline. Kag si Ahab diri, married Jezebel, kag si Jezebel diri, nag-promote sang worship of Baal. Rather than remaining faithful to the Lord, ang mga Israelites diri adopted the worship practices nga ininga klase nga mga pagano nga practices kag nag-encourage man sang mga leaders to compromise. But Elijah confronted the people on the Mount of Carmel. Kagin challenge siya ganini ng mga katawhan to stop wavering between two opinions. In other words, si Elijah diri gin-remind niya kagin-rebuke niya ng mga katawhan nga untaton na nila nga inibalang idea nga namamangka sa dalawang ilog. Meaning, they worship the Lord at the same time, nag-worship man sila, allegiance nila ang feel of faithfulness araman kay Baal. Now, their problem was not simply ignorance about God. Kabalo ka mo ng problema nila during that time. The problem is their unwillingness. Hindi sila willing to make a decisive commitment to the Lord. No? The same danger man ang kakatabo sa aton subong. We may identify, no, nga mga Kristohanon, pero we allow our friends, our social media, popular culture, kay bisan man sa mga personal desires to determine how we live. That's why, brothers and sisters in the Lord, I would like to remind this point to you, that a wholehearted commitment to God requires us to choose His will over the pressure to conform. Again, ang wholehearted commitment sa Ginoo requires us to choose His will over the pressure sa kalibutan nga nagapilit sa aton nga mag-conform, kagbisan man nga mag-compromise. So there are three principles regarding sa sini nga kamatura. Number one, in order to stop conforming, number one, we should recognize the crowd's pressure. Now, muna ganing ambal ni Elijah ganit diri sa 1 Kings chapter 18, verse 21. How long will you go limping between two opinions? Now, mga Israelites diri, they were spiritually divided. Kag they wanted to retain their association to the Lord, at the same time, gina-entertain man nila ang pagsimba kay Baal according to the very context of this verse. They were divided. Kag ang ilang division, no, na divide ang ilang loyalty. Kag ini nga klase nga division, it illustrates the danger of trying to satisfy God and the world simultaneously. Compromise. Amo man gani, ang mga katauhan subong sa sini nga kalibutan, bisan man sa aton mga kasimbahanan, nagaatubang sa sini nga pareho nga pressure, no? Ang mga abyan katrabaho, kagbisan man gani, ang mga kilala, mga close friends sa aton, nag-encourage sa aton nga maghimo sang hindi maayo, mag-gossip, mag-engage sa mga immoral behavior, magtago-tago sang ilang pagtuo, ilang pagkakristohanon. Kagbisan man sa social media, nga nag-encourage, bisan man sa mga katawhan naton, nga kung sa diin, ano, magahimo sang sinful behavior. Kagkabalo ka mo, abing manigugma, kung hindi kita careful, ang social media may make sinful behavior appear normal. Kag ang obedience to the Lord, mangin ano na kuno, outdated. Hindi na relevant kuno ang pag-obey. Amunin ginatudlo, bisan man sa mga social media influencers. That's why, brothers and sisters in the Lord, we must recognize that something does not become right simply because many people are doing it. So therefore, brothers and sisters in the Lord, sa aton kabuhi, we must identify the situations nga kung sa diin ara bala ang pressure to compromise. We should evaluate ang mga influences diri sa aton mga friends, sa aton nga mga online activities. We should learn to say no sa mga popular choices subong nga naga-conflict sa aton nga biblical stand. That's why ask whether our decisions, your decisions, are guided by the scripture or fear of rejection lamang. So brothers and sisters in the Lord, we should recognize the crowd's pressure. Number two, we should resolve to follow God wholeheartedly. Resolve to follow God wholeheartedly. Now, si Elijah diri, according to 1 Corinthians chapter 18, verse 21, si Elijah diri, wala siya nag-invite, nag-encourage ang Israel nga idugang lang ang Ginoo, no, sa ila existing religious preferences. He called and rebuked the people of Israel to make a decision nga ang pag-follow kay Christ requires more than occasional worship, Christian language or attendance bisan man sa aton kasimbahanan. It requires a life increasingly nga naga-diretso kag-directed by His Word. Amo na gani abiyamin ni Gugma, ang wholehearted commitment does not mean that Christians never struggle or fail. It means nga ginarecognize naton nga aton sala, no, kung makasala kita, we must repent and return to God rather than, no, making room for disobedience. Amo na gani abiyamin ni Gugma, we cannot make popularity our highest priority. We cannot make popularity our highest priority and expect naton nga ang Ginoo to remain our highest authority. Kaya nga aman, kita nga mga Kristuhanon cannot consistently follow God's command while we allow the pressure sa sininga kalibutan nga magdetermine sa aton nga convictions. Ang muna gani abiyang manigugma, we should establish a regular habit of reading and applying His scriptures, the Lord's scripture. Nga aman, kay paagi sa pulong sa Diyos, no, dira kita makaagom kag makadangat, makabaton kita sa pag-iya, paagi sa balaan ng Espiritu, bisan man sa mga desisyon sa aton nga kabuhi, sa pamilya, sa aton mga kasimbahanan, kag bisan man sa aton nga mga online activities. Kagari pagid, nga kinanglan we should confess and turn away from habits that nga nagakumpit sa aton devotion to Christ. Choose your friends. Ngayon yung mga friends ba lang nga nag-encourage sa imo sa spiritual growth while continuing to treat others with kindness. Oh, that's why brothers and sisters in the Lord, we should resolve to follow God wholeheartedly. So again, the first principle, in order nga may ara kita sang wholehearted commitment sa aton nga Ginoo, number one, we should recognize the crowd's pressure. Number two, we should resolve to follow God wholeheartedly. And number three, we should remain faithful despite some rejection. Remain faithful despite of rejection. Amo na gani, nga diri si Elijah, no? Wala siya nag-allow nga mag-compromise siya. Instead, ang ining mga katauhan, no, gin-remind niya nga hindi ka mo mag-compromise. You should choose. We should choose God rather than these religious activities. So the people did not answer Elijah. Kag their silence, nagapahayag ina nga they are hesitant to make a clear commitment. Nagugis abala, no? Choosing God will not earn us applause. Tsakto gina. Wala kita yung ginapalakpakan kung ginapili naton, kag piliyo naton ang Ginoo. Di bala? Kag damo pa gani nga criticism, ano pa gid, gina-exclude na kita or damo sa aton na misunderstood kita. But you know what, brothers, sisters in the Lord? Nevertheless, rejection by the people does not mean rejection by God. Nga man, kaya ang aton responsibilidad is not to control everyone's opinion. But our responsibility is this, to remain faithful to the Lord. Standing for God requires humility. No? Hindi kita kinanglan magbais. Hindi kita manginsulto bisan sa tuwa nga kadamo nga nag-disagree sa aton, hindi naton sila insultuhon. Kag abiyang manigugma bisan sa tuwa sang aton conviction, we should show grace and love to them. We can be firm in truth while displaying Christ's love. So again, brothers and sisters in the Lord, we should prepare to explain our convictions respectfully. Seek support from mature Christians when we are facing pressures. And remember this, that faithfulness is more important than popularity. Kabay pa, abiyang minigugma, nangin reminder ini sa aton subong aga. Kag you should be reminded sa sininga bagay. You don't need to be popular to be faithful. You need to be faithful to God who called you into this salvation. Kamay pa nangin blessing ini nga kamatuuran, kag ini nga mga kamatuuran nga ato na pamalandungan subong aga. Ako inyo lagad, Pastor Zerda Nakar, kag ini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabaeng nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.

Welcome mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag kabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Magatuon kita diri sa aton topic about the rage within us. The rage within us. Kaya ang aton text, makita natin diri sa Ephesians 4:26-27, ang pulong sa Ginoo nagasiling diri, "Be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil." Kabay ang Ginoo magapakamayo gid sa iyang pulong. No, ano ang makita naton sa kabuhi ni Cain, ni Moses, ni David, bisan si Prophet Jonah, and much more sa kay Jesus Christ? Nga inisla tanan, ano aton makita dira sa ila nga all have in common? Okay? Now, according sa pulong si Ginoo, inisla tanan, nag-experience sang kaakig. Si Cain, nangakig siya sa iyang utod, no? Kag ang resulta ginpatay niya. Si Moses, sang dito siya sa Mount Sinai 40 days and 40 nights, naging istorya sa Ginoo. Pagpanaog niya halin sa Mount Sinai, nakita niya ang mga katawhan sang Ginoo, nagpakasala. So, nangakid siya kagin bukaan niya ang two tablets of the law. Si David, he also became angry and passed judgment, bringing judgment upon himself and his family for years to come. So alugid ini ang atong topic subong about the rage within us o kun ang kaakig. Ang kaakig is a fact of life. Tanan kita naka-experience sini nga emotion from time to time, no? In fact, damo sa mga righteous people sa Bible nga nangakig man sila, even our Lord Jesus Christ himself. And for this reason, God's word has much to say about the subject of anger, what it is, and what it can do. Pero kung ang atong kaakig is controlled and is displayed according sa biblical principles, it can be positive force that will bring glory to God. Therefore, it is important abyan utod sa Ginoo nga dapat naton intindihon naton ang ininga force and learn to use it in the way God intended. So gani ini aton pagtuon, aton diri examine ang anger, no? From biblical perspective. Kag i-discover naton diri when anger is acceptable to God and learning principles for controlling it. So, sini subong sa aton ng pagpamalandong, aton ng tawon diri, nga damo sang form sang anger. Kaglantaw naton diri sa pulong sa Ginoo ang mga tawong nga naka-experience sang kaakig. Kagsang makita naton diri sa iyang pulong, aton man usisaon aton kagulingon. Paano aton i-handle ang aton kaakig? Kag I hope maka-learn kita sa mga husto kag mga hindi man maayo nga mga pamagi sa pag-deal diri sa aton kabuhi, sa aton kaugalingon, ang ining ginatawag the rage within us. Nauna sa tanan, i-define naton ang anger. What is anger? Ang dictionary gambal sa aton na ang anger is a strong feeling of displeasure aroused by a real or a supposed wrong. Though okay man nga ta nga definition, no? Tanan kita naka-experience sining strong feeling of displeasure on many occasions. Perhaps base na sideswip ikaw dira sa karsada. So siyempre na grabing kaakig mo, no? Orayhan may nag overtake sa imo nga gamayan mo lang siya na lampot. Siyempre daw gari aka man. O kun ayhan nga manugpark ka na tani, naunahan kapag in-parking, imo naman to tani nga
nga dasun, no? Ikaw na tanid ng dasun nga mag-park dito, gin-cut ka man liwat, ginunahan ka, so, gariak ikaw. So, taranta, mag-experience siya sa ginatawag strong feeling of displeasure. Kag iban pa siguro bing mga sitwasyon nga sa diin kita makariak kag makaakig. Now, ang atong kaakig can be aroused in an instant by any real or imagined wrong committed against ourselves or others. So, ang anger is a very strong emotion. Kung i-allow natin ini to continue unchecked, makagubagid ini sa atin. It can destroy the enraged person and others. However, may mga studies nga nagpakita nga ang anger has definite effects on the body. In fact, damo nga mga doctors nagasiling nga ang suppressed anger makakontribute ini to a number of physical problems and illnesses. So in itself, mga utod sa Ginoo, ang anger is not evil. Ang Ginoo nag-instill ini sa aton certain emotions, including anger, kag kun ining emotions are working together properly, they serve to preserve and to build us. Di ba? Tandaan ta nga ang kaakig kung paggustuhan naton, bow, daw pariyusa sang kalayo. Nga kung hindi naton matapna ang kalayo, bow, delikado gid, no? Na daw ang kaangay sinaabyan utod. Ang makita naton kung ang kaakig hindi nakontrolar. So kung pabayaan naton paggusto gid daw kaangay sang kalayo magiging in, ang gamay nga sindi magiging raging inferno. Muna ang illustration naton diri kung i-allow naton ang kaakig kung paggusto naton, it will destroy everything. So budlay abyan utod sa Ginoo. Gani, lantaw naton kung ano ang ginhambal sa pulong sa ginubahin sini nga topic. Now, tandaan ta nga gin-create kita sa Ginoo, no? In the image of God. A God who becomes angry at times. However, ang anger displayed by our Lord is always righteous. Okay? So, bangod kay si Jesus, nangin example siya sa sini nga klase nga kaakig. So, ato nang tawon diri kung paano ini nahimo sang Ginoo kag kabay pa nga makabulig ini sa aton sa pagkontrol man sa aton kaakig. All right? Now, sa liwat ining God-given emotion, no? Grabe kung hindi naton ini halungan, kung paggustuhan dani, magalupok iti ang aton kaakig. Kung i-mix natin aton anger pagid with pride, envy, or greed, we create serious problems sa aton kaugalingon, kag sa iban. So gani, sa kabuhi ni David, sa kabuhi ni Cain, sa kabuhi ni Jonah, kag iban pa ng mga Bible characters nga makita natin, masapon natin madamo ng mga vivid illustrations of the destructiveness of sinful anger. However, sa liwat mga abyan utod sa Ginoo, it is possible to be angry and yet not sin. Diba mo na itong text? Silingagin na sa Ephesians 4:26. Si Paul nag-remind sa aton, be angry and sin not. And let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. So the Lord Jesus Christ, makita natin na nangakigman siya without sinning. And when we follow sa iyang example in using anger properly and righteously, then anger will become a constructive rather than destructive force in our lives. Diba? So, ang muna abyan, tandaan tagid eh, ang ining pag-define sang anger dere katahong git. It is a strong
feeling of displeasure, okay, aroused by a real or a supposed wrong. So, not only nga gin-define nato ng anger, lantaw nato ang distinctions between kinds of anger. Ang Bible may ara sang damo nga mga distinctions between types of anger. For example, sa Colossians chapter 3, si Paul nag-remind siya sa mga tumulod dira that since they had been raised with the Lord Jesus Christ, ano siling sa Colossians 3:1, if you be then risen with Christ, seek those things which are above, wherein Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on the things on this earth. So, kanami pagsiling dira, no? Sa Colossians chapter 3, and if you look at sa verse 8, nami pagsiling dira sa pulong si Ginoo. Ha? So, dapat inibala nga mga ginhamba sa pulong si Ginoo, katahom gid. Verse 8, but now ye also put off all this, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. So notice nga ang both anger kag wrath na lista diri sa sininga passage. So isa ini nga makita nato nga distinction. Okay? Siguro mamangkot kasi mong kuglingon. Lain ni bala ang anger kag wrath? Ha? O kung pareho lang? Well, abyan utod sa Ginoo, makita naton nga may difference gid ang ining pulong nga anger kag wrath diri sa aton nga ginbasa nga passage. Kag sa Greek text, ang pulong nga anger kag wrath sa sininga verse sa Colossians chapter 3 gin-describe diri a more settled, lasting kind of inward feeling. Ang anger, ha, amuna aton ginlantaw diri. It is the type of anger that grows slowly and that often leads to revenge. Amuna ang anger. Ang wrath naman nag-indicate a sudden and agitated outburst of anger. So it sometimes reflects the ongoing anger that has been smoldering inside. It usually flares up suddenly and then quickly subsides. Amuna ang wrath. So ang Bible sa liwat has much to say about both of these kinds of anger. In addition, some distinction, not only anger kag wrath makita natin, makita man natin another distinction, amo ang holy and unholy anger. Damo sa mga Kristiyanon nga may aras ang hard time believing that any kind of anger could be holy. Ilang din consider ang all anger to be evil. However, keep in mind na ang Ginoo mismo experiences anger. Kaya ang Bible puno gid sang reference to the wrath of God. And since the Lord is holy, just and good, He could only express a holy and just anger. Ang muna atong tandaan mga utod sa ino. Sa aton pa ang feeling, emotion of anger is not wrong. Anger can be good and holy when expressed in the same way that the Lord reveals His anger. So isa na itong example nga makita naton ang temple sa Ginoo na ginhimo niya sugalan ang utungan ng ngakig sa Jesus. No? Amuna ang holy anger mga abyan utod sa Ginoo. Pero since limitado aton tion, tahong pagid kung aton tukibon kung anugid nag-constitutes sang ining holy anger. Actually, it is anger towards sin. Okay? So, tandaan ta, God hates sin. That is why, sa amuni nga klase nga kaakig, ang Ginoo nag-hatag sang righteous kind of anger. So, I hope and pray, abyan utod si Ginoo, ini aton nga yung tunan, makahatag dugang kaalam sa aton, paggiya sa aton paggabuhi, sa aton pag-alagad sa iya, aton inipadayon o aton pagtuon sa daso naman naton nga pagpamalandong. Ang Ginoo, magpakamaayo gid sa aton. Damo nga salamat.

blessed day naman sa inyo, mga pinalangga natong na tagpalamati. Kag sa imo ginabyan sa matutom kamo nga nagasunod sining aton programa, Hour of Hope. Sa gyapon, pastor sa Ginabaan Baptist Church, si Daniel Salcedo ang inyong managwali. Of course, kaupod naton mga abyan, mga uto naton sa Ginoo. Padayon nga nag-pray, kag nag-support sininga palatuntunan. Sa liwat sa inyong mga questions and prayer requests, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo, kaglangit no naman nga Diyos, it's our blessed privilege nga ma-share naman ang imong mga pulong sa kahanginan, paagi sininga waragwagan. Kagapangamuyo kami nga ang imong balaan nga mga pulong, kagamhanan, buhi nga mga pulong, magasugata ko na naman ang espirituhanon nga kinanglanon sa ngamon mga utod. Magalipay, magasaway, magatuytoy, maga-encourage, kagsubungman magahatag sang pagpasanag sa mga bagay nga may ara kami papagpangduwa-duha ukon wala mahangpan. Amay ang nagapangita paglaom, tuytoy man ina nga amigo ukon amiga namon nga makadangat sa pagbaton kay Kristo nga yaman iluwas. Subong man ang may mga struggle sa kinabuhi, kinawadon man, relasyon, ukon ano paman nga ginabatsyag sa lawas, ang paghimuno, ang pagsulbar mo sang problema, ang pag-ayo mo sang mga ginabatsyag sa lawas, mapatigayon. Nagaampugid kami bisan pasang nagasangyaw sa iyong mga pulong, kasidla kagahom nga nagalin sa imo. Ang nagauyat sa mga sensitibo nga mga palangakuan sa liderato, ang kaalam kag enablement, ipalambot man sa ila. Ang muningamon pagtugyan in Jesus' name. Amen. Well, isa naman diri mga kauturan kadinalan sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, I exhort therefore that first of all, supplications, prayer, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Gusto na kong i-elaborate pagid ang mga pagpangamuyo o kung pag-ampo. Actually, may mga pila ka mga tinaga nga gingamit si San Pablo. For example, may tinaga siya nga gingamit nanungod sang ato niya nga pangamuyo ba lang nga nagadayaw o kung nagasimba kita sa Ginoo directly. Kag subong man may mga tinaga man siya nga gingamit kung kita magapangamuyo sa Diyos para sa aton isig kapareho. Kag subong man sang aton mga kinanglanon. Amuna kamanggaranon ang pulong sang Ginoo. Well, nahauna gusto na ako ni notahan aton nga ang pagpangamuyo nagapapel siya sang principal gid ukon kinanglanon dako nga papel sa aton public worship. Sabagay nga ang isa nag-define siya sang pangamuyo nga inipagsimba nga ginapahanungod sa Amay sa ngalan ni Kristo Hesus kag sa gahom sang balaan nga espiritu. And prayer would include adoration, confession of sins, thanksgiving of our blessings and trials, kag ang katapusan is supplication ukon mga pagpangayo. Mga pila lamang ini ka mga bagay nga ginapasimple sang aton mga utod sa ilaman nga pagtuon sa pulong sang Ginoo kung ano gid ka kinahanglanon ang pagpangamuyo. Sa bagay nga amotong isa kadinalan nga aton natandog nga naghambal si Kristo Jesus that men ought always to pray and not to faint. Kaya mo ni mga utod, prayer plays a principal part in our public worship. Now, ang isa pagid sa mga bagay nga aton pangamuyoon utod is that we'll not fall into evil. Isa inisang mga items nga ginmensyon ni Kristo Jesus sang pagtudlo iya sang Our Father bilang guide nga pangamuyo sa iya mga apostoles. And lead us not into temptation. Meaning ipahilayo mo kami, hindi mo kami itugot nga mahulog dira. Tipigan ni mo kami. Utod kagabihan sa Ginoo, diri ginapahayag sa Ginoo, nga bisan pa sa pangamuyo. Ang reality bala sang panulay, kag sa mga demonyo, gina-acknowledge ni Ginoong Jesus. Wala siya nagambal, kundi man sila naghalin. Apang we know that, na sa isa kabes ang istorya sining aton universe, ining mga gintugas ang Ginoo, nga
manginbantay abi sa ginasiling naton garden sang Dios nga mo si Lucifer nahimo siya nga Satanas. Kagang mga angels nga nagrebel di man upod sa kay Lucifer tungod man sang bugal niya abi nangin demon sila.

bagay nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Umuna sa bagay nga ang sa acrostic sang Acts bala, ang letter T da is the word thanksgiving. Adoration, confession, thanksgiving. Now let's admit nga mas laban-laban kung kaisang aton nga pagpangayo sang sa aton pagpasalamat. But nevertheless, utod, kabay pa nga sa aton kinabuhi, sa sininga mga tinion, pasalamatan naton ang Diyos. Una, of course, gintagaan niya kita sang kinabuhi. Ikaduha, gintagaan niya kita sang privileyo nga makabati isang pulong, nagtugas sa sang pagtuo sa aton kasing-kasing, na ginulusol kita sang aton mga sala, kag nabato naton siya nga aton maluluwas. Buti nga nun utod, bisan pa nahulog kita sa pagpakasala, apang nakaangkon kita sang kinabuhing dayon, kag paglaom nga buhi. Amo na ang pasalamatan naton sa Ginoo. And of course, pagsiling sang Ginoo, suga kamus ning kalibutan, asin kamus ning kalibutan, pasalamatan tang Ginoo. Sa dako-dako nga pribileyo at the same time, responsibilidad that we can represent Him, that we can touch other people's lives, paagi man sa testimony naton, paagi man sa pagpanghikot sang balaan ng Espiritu, kag paagi man of course, sa iyang mga pulong nga ma-share naton. Amen. So, amoy naabyan nga ang isa sang mga unod sang aton pangamuyo, Lord, salamat kami sang mga grasya mo, salamat kami sang paglaom, at the same time, himuha kami nga mangin pagpakamaayo sa iban nga mga tao. So that's why, siling sang pulong, kag mga muyo kamo sa iban, tawag naton ina nga intercession. So it's our privilege to pray for others. Amo na utod. Balo ka mo, kung may isa pa kapinakataas na pagpakita sang aton pagpalangga sa aton isig kapariho, amo nga pangamuyuan naton sila. Amen. Abot ko singanon diri sang pangamuyo, hindi mo pangamuyuan kalautan maglambot sa ila ukon ang mga negatibo nga mga bagay. Kung ang imo gid pangamuyo, Lord, una, kung wala pa ina kadangat nga tawo sa pagkilala sa imo, kabay pa, ginapangamuyuan ko nga makadangat man sa pagbaton sa imo nga yaman luluwas. Kaduha, ang mga masig katumulo mo, Lord, gapangamuyo ako sa akon masig katumulo nga magatubo sila sa pagkilala sa imo mga pulong, personal nga paglakat sini sa pagtuo, kag ila nga relasyon sa imo. Amo na abyan, kung ginapalangga naton ang aton isig kapariho, nagapangamuyo kita sa ila nga ang Diyos magpakamaayo sa ila sa kaluwasan, pagpaligoon, paghimuno, pagbantay kag pagtoytoy. Balo ka mo, kun ang isa ka tawo abi way gid gadumdum sang pangamuyo sang iban nga mga tawo, una ang ginapakita sa kasing-kasing sina nga tawo nga siya dalok, that he is greedy. Anong butsi nga nun? Nga gusto niya lang iya ko galingon pakamayuhon sang Ginoo. Nga gusto niya lang ang Ginoo malapit sa iya, pero sa iba niya wala. So that's a sign of greed. Number two, that's a sign of pride. Hindi bala? Kahit kung pangamuyuan mang iban nga mga tao, kag sa baton sang Ginoo ang imo pangamuyo, nagayuhan sila, naghimunan sila, nangin madinaugon sila, hindi na gusto sang iban nga mga tao. Hindi bala abyan? Kaya nga aman nangin pamahog, o kung nangin kompetisyon na to karon ang blessings ang Ginoo sa iban nga mga tao, sa ila. Amuna nga, ang prayerlessness, abin nyo lang mga utod, padihot in isang panulay, hindi lamang nga hindi na kita pagpakamaayo sa iban nga mga tao, hindi na kulako, gidya aton sala sa Ginoo. Amuna, sa bagay nga gin, humble ini ni Samuel, God forbid that I should sin against the Lord, insisting to pray for you. Sa nagpamulong-pulong ining propeta kag ining judge sa tubangan sa mga Israelinhon, nagambal gid saya honestly sa ila kag frankada nga paghambal, ipahilayo sang Ginoo sa akon nga magpakasala ako sa iya nga hindi na ko magpangamuyo sa inyo. Amo na abyan, i-develop ta sa sininga mga inadlaw o sa palabuton pagin nga mga binulan nga magmapinangamuyoon kita, hindi lamang sa aton ko galingon kundi sa iban nga mga tao. Matagina nga ginahambal ni San Pablo, tulin sa aton tanan, paagi sa iya ginsulat diri sa kay Timothy. And finally, siling sang pulong, niya pangamuyuin niyo man ang inyong mga leaders, both sa inyong local, provincial, o national level nga mga leaders. Amo nang matag diri nga ginahambal sang pulong sa Ginoo, for kings, kag sang nag-hold sang authority. Amo nang gintulin niya sa kay Timothy.

all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all goodness and honesty. The question is, nga mga muyo kita sa aton mga leaders, local man o kung national level? Okay, nahauna. Tugunin ning aton nga mga leaders, utod, nagawild sila sang dako ng otoridad. Ako unta gid ina, whether vested sa ila or by way of their office ginhatag sa ila. Te ang matabo amo ini. Kun maayo ina nga leader nga gingiyahan sa sang Ginoo, dako man nga kaayuhan ang iya mahimo sa pumuluyo. Hindi bala masami amo ning aton masapwan sa history sang Israel. Once nga malapit sa Dios ila hari, dala dayon pagpakamaayo. Both, di lamang ang ilang mga kontra wala nag-aaway sa ila, kundi ang ilang mga patubas, ang ilang mga negosyo, ang maing lawas, ginapalayo sila sa makalalataan, nagasunod. Apang kung ang ilang gani nga hari o kung leader, ato na, nagpakasala, kag wala nagatuonas to duod nga Diyos nga nagtugas ang tanan. Ginatugutan na sang Ginoong ilang mga kaaway sa pagpierde sa ila. Tapos mga kalamidad, nagalambot na sila, pamalatian nga kung kaisa daw hindi na mahangpan. Kagsubong man, ang pagpamiste sang ilang mga pananom kagkasapatan sa bagay nga hindi na ini, magbenidaugod. Amun abyan, mangindako sila nga instrumento sang kayuhan, ining aton mga leaders, kung pangamuyuan natin sila nga ang Ginoo, magagiya sa ila. Number 2, di pandam sa negative naman nga bahin, ining ang mga leaders naton kung mag-abusar man sila, kag mangin cruel man abi sa aton nga mga subjects o kung sa ilang mga nasakpan, tidak kuman nga halit. Hindi bala? Umuna kung kaisa, makabati kita sa mga lugar na sang pagkadula sang ila leader, imbis ang mga tao magkasubo nagkalipay, doon nahuklasan kami. Amuna abyan, dasun ano pagyan ang aton nga pangamuyuon, di kung magyahan sang ginuining aton mga leader sa aton pungsod, ang resulta sini kalinong kag pagpakamaayo. Ginhambali na ni San Pablo, that way may lead a quiet and peaceable life in all godliness. Kung gusto kita mag-uswag ang aton pungsod, dapat may aragid kalinong. Kiti sino man yung mga investor ang magkanto sa isa kapungsod o kung sa isa kalugar nga sa diin ang peace and order nila, hindi maayo. Praktikal kayo ang pulong sa Ginoo. So muna abyan, ang akon hangkat sa aton tanan ng mga tumuluo, magpinangamuyuay kita sa isa kagisa. Amen. Well, paalam na kita sa inyo, Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo ng Hinobaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Talayawan din ang Diyos nga ari naman kita sa liwat sa Webis nga adlaw. Mga utod kag kaabyanan, maayong aga sa inyo nga tanan. Salamat kid sa Ginoo nga sa sini nga tion makapamalandong kita sa iya nga pulong. Pinaagi sa sining programa nga gindala sa aton sang FEBC DYPS 1233, The Sweet Voice of Salvation, sa palatuntunan, Salmo Morning Edition. Kag ang kaupod ninyo, First Congregational Christian Church of La Carlota, kang inyo kubos nga alagad, Pastor Rodrigo Nyeri Jr. Nagapasalamat kita sa aton bugos nga mga kauturan sa First Congregational Christian Church sa ilang pag-recognize sa mga nagapangabudlay sa kulubasan sang Dios sa nagligad niya Domingo. Kagsubong man para sa aton nga mga program partners, mga pastors, salamat gid sa inyo nga kabuhi, kaupod sa inyo nga mga panimalay nga nagaserbisyo kag nagaalagad sa aton nga Ginoo. Kagabay pa sa mga kaiglesyahanan, hindi nyo gid pagkalipatan ang pag-recognize sa inyo nga mga manugpangabudlay. Kaysa pagkamatuod, kadamo sa mga pastor's kids nga nagahambal gidya nga hindi gid kuya magpariyo kay tatay, kay kabudlay-budlay gidya sa pangabuhi kung ikaw isa ka pastor. Pero arihong mga kaiglesyahanan, mga kauturan, kabay pa nga ang inyo iglesia hindi amo inaamakitan sang mga kabataan. I-appreciate nyo ang nagapangabudlay sa kulubasan sa Diyos ang siling ganit ni Apostle Paul at tagan sang double honor ang nagapangabudlay sa hilikoton sang Ginoo. Hindi ina padayaw, hindi ina pagpahambog, kundi nagapamag-an man ina sa balatyagon nga kadamo sa mga problema ginaatubang sa mga anak sa Diyos ilabi na ginaalagad sa iyang mga kaiglesyanan. Isa lang ini kahigayon nga aton sila i-appreciate, nga aton nga nakit-an ang ila nga pagpangabudlay, ang ila nga katutom, bisan pagani ang pagpadayon sa pagpangamuyo sa inyo, ang pagpadayon sa paghatag sang paglumpay, pagpadasig. Kag kun may ara man sa mga kapaltaan, nagpadumdum sa inyo nga magbalik sa insakto nga dalan. Pakamayuhan nyo ang mga kabuhi sa inyo nga manugpangabudlay. Kag sa tanan nga mga pastors dira, Happy Pastor's Day sa inyo nga tanan. Kagkabay pa ang mga kaiglesyahanan, don't forget to appreciate your pastor. Hindi bala sa aton nga mga uto dira nga nagaobra sa gobyerno before magtapos ang tuig, may ara sang PBB, performance-based bonus. Bisan pagani ang isa ka mayor sa south nga area sang Negros gahambal nga kadamo sang empleyado nga ara lang sa kapihan. Pero before end of the year, may performance based bonus nga ginabaton. How much more sa inyo nga mga pastors, hindi luyag nga magulat kamo, hindi luyag nga hindi kamo magtubo spiritually, kuni gusto gid sang inyo nga manugpangabudlay nga mag-grow ka mo sa inyong relasyon sa Diyos, mag-grow ka mo sa inyo na pagpangabuhi nga mangin mapinangamuyoon, magtubo ka mo nga magapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. How much more nga hatagan nyo sila sang appreciation? Sa mga kaiglesyahanan, madamo gid nga salamat sa inyong pagtamod sa amon. Ginahalad ginamon ang pagdayaw kapag imaya sa Ginoo sa pagpasalamat kag sa pag-express niyo sa pagigugman niyo sa amon. Sa sininga aga magapamalandong kita sa pulong sa Dios nga mabasa sa 1 Kings chapter 17 magasugod sa verse 8 pagkadto sa verse 16. Nagsiling ang pulong sa Dios, then the word of the Lord came to him, go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me, please, a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, so that we may eat it and die. Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said, but first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says, the jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land." She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken to Elijah. Pakamayon sa Diyos ang pulong nga aton nga ginbasa kag pagapamalandungan. Mga utod magapangamuyo anay kita. Nagadayaw ka, nagapasalamat kami sa imo, o Diyos, kag mahigugmaon namon nga amay, nga makatipon kami sa liwat pinaagi sa sining palatuntunan, Salmo Morning Edition, agud sa pagpamalandong sang imo nga pulong. Salamat sa mga kauturan nga masunsun nga nangin kaupod namon. Ikaw gid o Ginoo ang magpakamaayo sang ilang kabuhi, kag ikaw gid ang maghatag sang langit nun nga kaalam, na ang pulong nga amon pagapamalandungan may ara gid kami sa matun-an. Kabay pa o Ginoo nga makapalig-on ini sang amon nga pagsalig kag pagtuo sa imo, nga amon masapwan ang imo amay nga pagpakamaayo sa mga tumuluo nga nagapadayon sa pagsunod kag nagaalagad sa imo. O Diyos, nagapangabay kami nga ang balaan niya Espiritu amo ang magapanghikot sa amon nga tagipusuon, kag ihatag sa amon ang tul-id nga paghangop sa imo nga mga kamatuoran. Pakamayuha gid amay ang ininga hilikoton, subong man ikaw gid ang magupod sa amon sa sininga pagpamalandong. Ikaw gid ang magpadayon sa paghatag sang imo grasya kag bugay sa sining radio station 1233 DYPS nga magapadayon ang mga hilikoton sini para sa imo nga kaymayaan kag kadayawan, until all have heard the message of your salvation. Nga ara gid lamang sa imo bugtong nga anak ang kaluwasan, nga ara gid lamang sa imo nga pulong ang kamatuoran. Sa ngalan sa imo bugtong nga anak na si Kristo Jesus. Amen. I will assume na sa sining pagpamalandong naton sa sining nga aga, nakadamo na ya sa ato na kahibalo sang istorya na hanungod sa kay Elijah, kay Ahab, kay Jezebel, nga ang Diyos naghatag sang disiplina sa ila, nga waay sang ulan nga magatupa sa ila nga mga kadutaan. In other words, there will be a lengthy dry season. Kung sa aton panasubong nga panahon, may ara sila sing El Nino nga pagapaabuton. Kag sa pag-abot sa sining dry season, gintago sang Diyos si Elijah dito sa Kiriath Rabin, nga sa diin bisan pa may ara sang gutom kagakulangon sa tubig, ang mga uwak amuya ang ginagamit sang Diyos para nga ma-providean sang pagkaon si Elijah. And ang sapa nga may ara sang tubig, dira siya makakuha sang ilim nun. Pero ang ina nga sapa naghubas. Ang narrative nga ang Diyos naghambal sa kay Elijah sa ginbasa ta nga palatukuran, nga iya iniginhambalan nga magkadto dito sa Sidon, sa isa ka lugar nga gintawag Zarephath. Kun aton initanahon, isa ini ka lugar nga nasakupan sang amay ni Jezebel. Si Ahab kag si Jezebel ginmanduan nila ang pungsod Israel kag ang mga kaingod nga mga lugar, nga si Elijah isa ka fugitive, isa ka wanted, nga kun ila mabalan nga ara dira sa ilang lugar, pabalon gid si Ahab kag si Jezebel kay ila inipat yun. Amo na gani nga gintago sa Dios sa Kiriath Rabin. And now bangod nga nagubas ang suba anong hambal sa Dios, kadto ka didto sa lugar sang Sidon, sa lugar mismo ni Jezebel. Just imagine, no? Ginapangita ka na, ginahayam ka na, dayon ang advice sa imo kadto kadto sa lugar sang nagapangita sa imo. No makamba kadto ka kining kuy niho. Amo na ang lugar nga ko ga kontra sa akon kadtuan ko pa to kag didto pag kuya magdango. So makita diri na to no nga no ka awkward kun aton ini pamatian. However, the first truth nga ginpakita diri sa aton is ara sa word nga ginahambal sa Dios sa kay Elijah, "Go at once to Zarephath and the region of Sidon and stay there. I have directed." That word, directed, sa ibang translation, commanded. Kung aton initanahon sa original context, ang buot silingon sini, "I have set, I have orderly prepared." In other words, nga kung ang Diyos na gani ang nagasugo sa aton, kundi inya kita luya dalon, He sets everything in place. Ara na ina, na plastar na ina sa aton. It may sound awkward sometimes or bisan pa gani, oftentimes, nga hindi kita kainchindi nga aari ko sa sininga lugar nga kabudlay man eh. Nga aamu iniyang akon nga dagatan, ano ang purpose ko diri? Nga hindi kita kabalo, hindi kita kahangop. Pero remember this, nga kun ang Diyos na gani ang nagatuitoy sa aton, regardless how sikwawi ina para sa aton pamatinan, God sets everything in place for us. Amo ina ang plano sa Dios. Kung kaisa hindi ta maintindihan, kung kaisa hindi ta mahangpan, pero once nga siya na ang nagatuitoy kag nagadirect sa aton, nagalead sa aton, it means God set everything in place. There will be protection and there will be provision. So amumin ina sa aton yung mga kabuhi, mga utod kag kaabyanan, kung kaisa hindi kita kahangop, nga aari kita sa sininga lugar, nga aari kita sa sininga kahimtang, pero ang Diyos sets everything para sa aton. And the second one, nga makita din naton nga ginatudlo sa aton, is God wants everyone to believe, to have faith in Him. Sa nagpangayo si Elijah sa tubig, ang babahe malakat na tani, pero ginhambalan niya, gintawag yaliwat ka ginhambalan. Kung pwede, dalan mo ako sang cake. Kag dito nagprangka na ang babae nga nagsiling, "As surely as the Lord your God lives, waay na kami sang pagkaon. Amo na lang itong nabilin nga harina sa balay, kag amo na lang ito kadyutay ang oil or mantika nga ara sa amon sududlan. Ako na lang inilituon, kagauno namon sang akon nga bata, and then mapatay na kami sa gutom." That's how severe the famine was. Grabe, just imagine, lawig-lawig nga waay ulan. Super El Nino man ang ginagya nila. Nagkalamatay na ang mga pananom, waay na sa imnon nga tubig ang mga kasapatan, sa suba man o sa bubon. Gani kadamu-damu ginsang nagutman, kagdamu-damu man sa nagkalamatay. Diri naton makita nga ang ining mag-iloy nagproblema man gani sang ilang pagkaon. Pero ano ang hambal ni Elijah? "The jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry." Lutua ang nabilin mga harina gamit ang nabilin nga mantika kag dali ako. Tapos sina luto ka man para sa imo kag sa imo nga bata. Why na nagpamangkot ang ina nga widow? Why siya nagambal, pati lang ko, sugiran mo pa ko. Wala. She believed what Elijah said. And amo man ina sa aton, God requires everyone to believe, to have faith in Him. It's either tawgon mo man ina a walk of faith, a leap of faith. Importante nga nagasalig kita sa aton nga Ginoo. Importante nga hugot kag himpit ang aton nga pagsalig sa iya. Regardless sa aton nga mga ginapangagyan, gamahal ang mga balaklon subong, kataas ang aton nga gasolina kag krudo, kanubo sang bilis ang kalamay, kalaway, sampurisa. Tanan kita may ginapang agyan, nag-forecast niya may ara pagid sang tig-ilinit nga puwerte kaayo nga maabot. Kinahanglan nga ang ato niya pagsalig at pagtuo sa Diyos, mangin himpit kag takos. It's either a walk or a leap of faith. Pukinanglanon gid, nga ligunon ta ang ato niya pagsalig kag pagtuo sa iya. Sa kabuhi ni Joshua, sang siya na ang nagbulos sa kay Moses, nagsiling ang Diyos sa iya nga magatabok sila sa Jordan River. And sa sina nga tiun, ang Jordan River ara pa sa iya nga flooding state. Grabe ang daludo. Kag ano ang hambal sa Diyos sa ila, paunahan niyo ang mga kaparian na ginabitbit nila ang Ark of the Covenant. Anong ginhimo sa mga kaparian? Nagpadayon sila sa pagtakang nga nalapakan na nila ang tubig sa Jordan River nga bisan nagabinaha. And that moment nga ara na ang ilang mga tiil sa suba na pihak ang Jordan River. It was a walk of faith. Makambal kita kakululbaan, threatening, do ka imposible, sinubi ang magapugong sining daludo kagbaka, pero kinahanglanon gid ang pagtuota sa aton nga Ginoo. Kinahanglanon gid nga himpit kagtakos ang aton nga pagsalig sa iya. Ginrequire ina sa Diyos sa kay Elijah. Elijah, believe me, have faith in me. Ang katahom sa lesson niya ginpakita sa ato ni Elijah, nga sa dialogue nila sang sining widow, iya gidya ginhambalan, lutui ako, dulong diri sa akon, and tapos sina, luto ka para sa imo, kagluto ka para sa bata mo. Because the jar of flour will not be used up, and a jug of oil will not run dry. A miracle happened because they both believe and have faith in God. Oftentimes, God requires everyone to believe in Him para ma-demonstrate niya ang iyang agahong. Bisan pa nga ka-imposible ang ininga mga bagay kagbutang para sa Diyos, there is nothing impossible if we have faith in Him. And lastly, ang katatlong lesson nga luyag sa Diyos nga manginyara sa kay Elijah kag subong man sa aton. God wants everyone to be contented. Nagsiling diri sa verse 15 and 16, she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken to Elijah. Diri naton makita mga utod kagabyanan, nga sing ginluto sang widow ang ining flour and ang jutay nga oil. Waay di yun niya nag-overflow ang harina sa iya nga jar, kag waay man nag-overflow ang oil or mantika sa iya nga jug. But every time, every day, every morning nga gamito nila, nga magaluto sila, may ara sang unod ang ila nga mga suludlan. Waay sini nagsubra-subragid. Kaya ginapakita diri sa aton nga ang ginaprovide sa Diyos, kinahanglan kontento kita. It is enough para sa aton nga need. God will supply every need para sa aton. Hindi ya every wants nga luyag naton. Ang tanan nga Panginoon na nun ta ihatagin niya sa Diyos, kabaluni siya nga ginakinahanglan ta, kag iyagin ini ipagahatag. Pero ang aton nga mga luyag, ang aton nga mga gusto, labi na gid ko nagahalin ina sa hindi amo nga balatyagon, hindi gid ina ipagahatag sa Diyos. Basi amo pa na makadala sa aton sa kalainan. Basi amo pa na makaguyod sa aton palayo sa aton nga Ginoo. Ang gin-provide sa Diyos sa kay Elijah upod sa widow kag sa iyang bata, enough for the day. Si Jesus nagtudlo gani, this is how you should pray. Kag sa sina, nagsiling siya, give us this day our daily bread. hindi weekly bread, hindi monthly bread, hindi yearly, hindi annual bread, but daily bread, enough for the day. Sa mga Hudiyo sa wilderness, nagakinahanglan sang pagkaon. Si Moses nagpangamuyo kag ang Dios nagsiling sa iya, Moses, I will provide manna and quail, but tell this to the tribes nga kuha lang sila sang enough nga ginakinahanglan nila. Pero ka mga tingkuyan gid ang mga Hudiyo, anong ila ginhimo? Nagpadamu-damo sila basket kag nagpadamu-damo sila kuha. The next day, anong natabo sa bubus nila nga tribo? Nagpanimaho ang tanan nila nga gintago, nagkaladunot ang tanan nila nga ginpangkuha, kay indi sila kontento sa ginhatag sang Dios sa ila. And amuin na ang kalain kun may ara na greed sa aton. Kay indi kita kontento sa ginhatag sang Dios sa aton kundi nagadinalok kita ang word pagid sa Ilonggo, nagasinungak-sungak kita. Isa ina ka indi maayo nga pamatasan ang luyag sa Dios sa tanan niya nga mga kaanatan utod kag abyan. Na kung ano ang ginahatag niya sa aton, kinahanglan kabalo kita nga mangin kontento. Si Apostle Paul nagsiling siya sa kay Timothy, godliness with contentment is great gain. Kay kadamo sa mga nagawali, grabe ang kilat utod kag abyan. Kay kadamo sa nagawali during that time, kay abi nila, godliness is a means of gain. Wali ka para makakwarta ka. Hindi amo ina ang pagtawag sa Dios sa aton nga nagapangabudlay sa iya hulubasan. Bangod nga gintawag kita mga pastors, hindi pastors. Pastor ang tawag sa aton. Gani nga kinahanglan sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, we must be contented. Ang isa ka subo nga realidad nga makita naton ilabi na gid sa Facebook, may ara sa mga grupo nga nag-istorya, doctrines and religious nga mga hilikuton. And part sa sina nga makita nimo ang ginaistoryahan tithes and offering. Kaysa ilang nga pagtan-aw ang tithes and offering nagakadto directly sa mga pastors. Actually, hindi. Ang offering and ang tithes ginabudget ina sa mga iglesia para sa bills sang kurente, bills sang suga, kung anong panginanlanon para sa music ministry, kung ano ang aton dira nga ibutang para nga mangin matahum ang aton nga sound system, mixer, amplifier, speaker, kung ano pa para magamit sa Sunday school, kung ano pa nga mga activities and ministries nga sa diin magamit ang ina nga ginhatag halin sa anak sang Dios nga iya offering and tithes. Kay kadamuan nagapinsar nga ang tithes and offering nagadiritso sa bulsa sing pastor. Kasubuin na pamatian, hindi amuin na ang kamatuoran. May ara ginadeposit nga kwarta ang simbahan sa mga bangko. May ara sang kwarta ginakaptan sang church treasurer kag ginamonitor sang auditor sang simbahan upod sa board of trustees. Why ina nagadiritso sa bulsa sang pastor? And I believe sa ginhambal ni Apostle Paul sa kay Timothy, Timothy, godliness with contentment is great gain. Nga ang gina-offer sa mga kaanakan sa Dios para sa Ginoo, gamiton ina para sa iyang ministry, hindi ina para sa bulsa sa nagapangabudlay. Waay ina nagadiritso sa amon nga mga bulsa. Mga pastors kami, hindi kami ya pastors. Luyag sa Dios sa tanan niya nga mga kaanakan nga mangin kontento sa provision nga iya nga ginahatag. Because sa sina nga pamaagi kung kabalo kita mangin kontento, mangin malipayon kita sa pag-alagad sa iya. Kag mangin dependent kita sa aton nga Ginoo, believing nga sa aton tanan nga mga ginakinahanglan, ipagahatag gigid. Utod kag abyan sa sininga aga, kabay pa nga aton dumdumon ang pulong kag kamatuoran nga ginatudlo sa aton. Una, God sets everything in place. Kung sa diin ka man subong, ginbutang ka dira sa Dios, kag iya gid ina plano para sa imo. Ikaduwa, God requires everyone to believe. Kinahanglan nga manginhimpit kag takus kita sa aton nga pagsalig kag pagtuo sa iya. And lastly, kun anuman ang ginahatag sa Dios sa aton, God wants us to be contented sa provisions nga ginahatag niya. Utod kag kabyanan, this is Pastor Rodrigo Nieri, kagaupod ninyo ang First Congregational Christian Church of La Carlota, nga nagadayaw sa Dios. Salamat sa pag-upod niyo sa aton nga pagpamalandong. Kabay pa nga ang Dios magpakamaayo sa imo.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, ukon mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Congratulations! Ikaw ang lucky winner sa 100,000 pesos. I-click ang link para ma-claim ang imo prize.
3: Ha? Ako? Nawala mo kay Andres Criapol.
2: Basi Miracle.
3: Ukon basi. Scam!
4: Oo. Hindi tanan nga congratulations dapat kina-celebrate. Subong, madamo ang text scams. May nagahambal nga nagdaog ka, may parcel ka, ukon may problema ang imo nga bank account. Pero tandaan, hindi magdali-dali. Hindi mag-click sa mga kaduda-duda nga mga links. Hindi man maghatag sang OTP, password o kung personal nimo nga mga information. Paminsara anay, i-check anay kag antes mag-click, siguraduhon anay. Kay base ang ginahuna-huna mo nga jackpot, scam gali. Maghalong sa text scams. Ang ini nga pahanumdom ginadala sa imo sang 1233 Radio DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumuy FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:01 in the morning.
1: Buong tao na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Ano yung kubayan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Mayong aga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagablik ang programa, nag-open ninyo sa pagandong para sa pagbago, iniyang oras na, Pilipinas. And it's a Thursday morning, mga kabiyanan. Good morning, kids, sa inyong atanan. Kamusta, sa inyong tagsa, kung mga panimalay, tagsa, kung mga kabuhi. Are you ready? Round one. Start. Ready na pala kita sa siningadlaw. Thursday, mga kabiyanan, no? Kag tunga-tunga na sa Oktubre. Anong magic sa mga tinion sa bungo? Nga akadasig. Kadasig maglabay, oh. October 15 na, mga kabiyanan, and we are almost at the end of the year na. Ara na kita sa last quarter sang tuig 2026. Pero hindi pa magamit ang fountain sa GC. Manong tapos ang tuig, ang project wala para tapos. Kumudra ya, ano inyong project sa siningaga, ha? I mean, sa inyo tagsak mga panimulay, ano inyong project? Pamangkot na tapos yung bilayhan ninyo mga projects. And kung wala pa, sige lang nga pa dahil lang gyapon. Kay the important part, yeah. The important part mga kamiyanan, nga nagasigi, nagapadayon. No? Siling sa Cebu, ano? Bahalag hinay, basta kanunay. amo na kuno ang moto ni Bao. Oh, kilala niyo si Bao. Si Bao kag si Kuniho naglumbaan na sila dlakan. Oh. Di si Kuniho ya, dasig doon maglagan, pero dasig man ma easily distracted daw bata jutay. Si Bao ya, hinay maglagan si Bao, pero buta ko sino nag-ubra sini nga story. Ang giant tortoise din siguro. May nakita ko ng mga bao, mga kabiyanan. Dasig mo maglakat. Ay, bang yung kakuripas mo dlagan. Oh, si Ring ni Bao, giant tortoise din sa. Giant tortoise. Oh. Let's make it clear. Oh. Ang sa Galapagos Island ng mga giant tortoise. Si Ring ni Bao, bahalag hinay. Basta kanunay. Galing kayo ang project ya. Hinay na. Puro pauntat. Kung ano mandangin niya yung mga project ha. Sige lang ha. Wala problema. Hindi mo na budget sa LGU. Hindi mo na. Example, may project mo. Patindo ko mo balay. So, ang ginagamit nyo lang. Inyo lang kaugalingon nga mga tinao, inyo lang fans blahaw, wala ka musing extra whatever churro. Matamat lang ah. Oh, subong anay. Ang una naton anay himuon, number one, bakal taray duta. Oh. Bakal ka duta. Pag siya nakabakal ka na duta, siguro duhon mo may papilis ah. Basikro ng baklon mo, nabalang mga rights lang, okay mo na no? Galing kayo pag-abot sa tion niya, basi ang rights ni mo mahulog sa lefts. mag left ginay mga duta. Duta left the group. So nakabakal ka siguro mo yung papilis may tanan kumplito, kumplito Ricardo sampat ang sudan muna kumplito dasun na ano ka na may duta ka na. Ito, wala pa ta kwarta magpatindog. Ano yung muunta? Hilamunan, tanay. Kaksan mo na hilamun sa kasabando. Kakaso hilamun. Wala pa gib kwarta. Gusto natin makasugot na tanay kwarta. Para makakwarta ta. Tamnan natin, anay. Sige. Anong itanuntang bakal? Tanong kita, baboy. At butangan natin, baboy, para mag-generate yung income. Example, no? Kusa may tamnan yan ay tamnan para magamit ng duta. Tanong ko mo bi Margoso, ha?
tanom ka mo bi talong galit kay brato, no? Anong mahal man nga it has tanong mo saffron. Oh, tamnan nyo anay para maka-generate income. Oh, ka-generate income, makamatamat, oh. Kag oh, subong ano na ato himuon, bu ano to nanay dio kay obra ta nay pundasyon. Oh, pundasyon para sa matibay na relasyon. May pundasyon na. Kamatamat lang, okay? Basta nagapadayon. Oh, wala importante sa aton tagsang mga kabuhi. So kung ano man ang inyong mga likuton, Thursday na masin mo, Thursday na wala pag yapa natapos. Basta ginasigin nyo lang yung muon. Ha? Pwera na lang kung may deadline ka mo. Kaya kung mag-deadline yan, eh, pag-abot sa tiyon, wala nyo pa natapos, deadline ka mo. Ha? May pa ko sa ulubrahan, bala? O, deadline, sino yung birnes? Kung hindi man yung matapos sa deadline, ikaw ginang dead. So kung wala mo pa natapos, deadline mo na bukas, ate, kabahan ka na. Sige na nga, himuha lang nga, mapadayon lang. Amo nang nami isa itong kabuhi. Kaya ang Diyos siya, na nagkitatagaan kita pirmi, kusog kabakod ka dadlaw, natagaan kita pirmi, si bago naman ng mga, oh, bago naman ng tiyo, no? Para mahimo na ito na itong mga responsibilidad, no? With new opportunities and privileges. That's why every morning, ah, we should thank the Lord. Kay damo naman kita pwede mahimo. Ha? Damo naman tang pwede hikotaro nato sa siningadlan. So, mga wala pa nato natapos, matapos nato. O mga wala pa nato nasugdan, masugdan nato. Okay? So, amat-amat, hinahinay, hasta maglambot nga, matapos nato kahit makapahuway. No? At the end of the day, no? Amo nang gabi na. At the end of the day, siyempre gabi na eh. Makapuli ka na, makapahuway ka na, galing kayo kung magpuli ka kung gabi na. Ayawan kayo sa traffic eh. Oh, gabi na pa ang dali sa lakso, no? Damo gina kayo subong. Damo gina ano. So kung manlabay ka mo lakso na, siguraduhon nyo, nga hindi brado ang inyong ginalabyan. Yung nga ginagyan. Naglabay ko sa lakson kagapon. Malabyan pa man siya, hindi pa man siya totally sarado. Malabyan pa man siya, pero wala na may mga areas nga nagaginutok, nag-traffic, at siyempre, may ginapatindog sila ng mga balay sa dalan. Maayaw pang balay sa highway, no? Dasig magtindog. Pero ang mga project natin sa plaza, kaking Gisio, ay ginatapos. Sila ni... Sinabi ko rin dapat i-hire, no? Ng mga kontratista. Kaya kadasig sila magpatindog eh. Oh? Labay ko ito kagapon. Huwag kadasig. May mga balay na to. May mga arko na to. Huwag kadasig. Laman na siya. May mga... Pero nga, ang project na ito, kadugidugay. Amo na da. Anyway, mamiyanan. So, sininga, think positive lang, ha. Think positive. Walang bibitaw. Ay, kadamo sa mga negativity sa palibot naton. Kung masabay pa kita sa pagiging negative, di puro na lang ta negative, no? Maayo man akong may positivity, mga kamiyanan. Kay positive plus negative equals negative kaya po. Kung may positive, may negative, may balance sa kabuhay natin. O, wala? Do, pareho lang sa battery. May positive, may negative, balance. Kung wala negative, hindi maglagan ang imong tarak-tarak. Pero kung may positive, may negative, madlagan imong tarak-tarak. So, balance na mga biyanan ang atong kabuhay. Sige daw. Alas City Odse. At isa magpadayon, mati kita na isa yung isa kambahan ng Amerika. Tumiliin, magbalik pang oras na, Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Balik ang oras na Pilipinas, alas 7:16, mga minahan. Kamusta ka mo for the past few minutes? Very interesting, yan, ano, mga bagay-bagay nga nagkaklatubo sa itong palibot. Kasi erga pumangkot ka. Nga, why? Kasi mga nadumduman ko mga biyanan, sa 2012, ah, years before. So 2012, I was 22 years old. And it so happened nga, amo to ang pag-impeach kay check to no, 2012. Pag-impeach kay Corona, no? Lima kabilog kay 8 articles of impeachment, eh. No? Lima kabilog ang ilang gin-withdraw. Subong naman, tatlo, isa gin-bilin. Again, pada yun, nung ito na storya na itong kagapo. But anyway, mamayanan, matita rin siya talagang sa itong panahon. Ara sa piyak kalinya, si Sir Melvin Fierro para sa itong weather update sa Silingaga. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Yes, good morning, Sir Jigs. Kasi sa tarantag para mati-update na ito sa pinakauling na nakasatan ng panahon, October 15, 2026. Sa kabilugan, Intertropical Convergence Zone o kung ITCC ang nag-apekto naman sa Visayas, kag Mindanao, Subuman, Palawan. Kag northeasterly wind flow naman ang apekto naman sa northern and central Luzon. Ang ITCC sa Quiapo magadala sa magalumon na kalangitan kamay mga lakta-lakta mga paulan kapapulat ng kagpaparagog na mag-apekto sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon, kag Palawan. Samtang northeasterly wind flow naman ang nag-apekto naman niya sa Ilocos Region, Cordillera, Masatib Region, Subuman, Cagayan Valley, kag central Luzon. Ini mga kasarangan ng panahon magwas lamang sa mga isolated kung mga mahina man yung mga pagtupa sa ulan. Localized thunderstorms ang nag-apekto man sa Metro Manila at pila mga kabahin niya sa Luzon. Ang Negros Island Region, lakit ng Negros Occidental ng Bacolod City, mag-experience kita sa kasarangan tugtog sa mga magugalumon man na atong kalangitan kung may mga lakta-lakta kita giyapo yung mga paulan. Kapapakilat siya kung panagubabi na sa kapunanon o kagabi yun na dulot man sa ITCC ka mga localized thunderstorms. Mahina itugtog sa kasarangan yung uyop sang hangin, gikan sa Namina na Silangan, ang naka-influensya sa kabukusan ng bayan sa aton nga probinsya. Kang kadagatan sa aton nga probinsya, may kasarangan tubtob mabulubalob. Ang adlaw na butlak alas 5.36 kayo nakamagatunod, alas 5.31 karoon naman niya sa hapon. Ang aton temperatura, nasukong kita 25, magalabot kita 32 degrees Celsius. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Cesar West Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Para mo salamat sa may aga sa luwag.
1: Madami salamat, Sir Melvin Fierro. Kag, saan gina-review ko lang mga yan, ano? Muning gina-opera na ito. Pakuno-kuno lang. Saan gina-review ko ang... saan gina-review ko ang case ni CJ Corona, nagligan. No? Well, pila kabilog ang ilang gin-withdraw ng articles of impeachment. No? Ginbinla na niligamay. And then, no, Renato Corona was legally convicted in an impeachment, in that impeachment trial, mga benan, kag ang ebidensya concerning his undeclared assets was substantial. Again, mga benan, undeclared assets. I don't know if it sounds familiar sa imo. Kaya mo naman yung kaklatabo sa bong. No? Ginkakas sila to tanan ang tatlo to ng mga nga ilang ginapagsinggitan nga kaso nagligad, no? Ang 612 million nga tong kwarta sa OBP kag si DepEd, no? Ang bribery, ang death threat, pinangkakas sila tanan. Hindi naman ang ginbili nila ang iyang undeclared wealth. Almost exactly the same sa natabo kay si J. Corona. And kung mabangkoto nyo ko, kung ang verdict kay si J. Corona at that time, was it entirely fair? Whether that verdict was entirely fair or whether deliberately gintago yagid man niyang assets, they are separate questions, mga biyanan. But then No, humarin yung tabo eh. He was impeached. Now, subong yung mga biyanan. Siling sa aton yung mga hangin. According to the grapevines. I got it from the grapevines. isa sa mga sikat nga nagatihog na istorya, mga biyanan. Although ini unconfirmed, it cannot be considered as facts, mga biyanan. Siling nila, mga biyanan. Rory, pag analyzer sini according to attorney Mike Operario. Kilala si attorney Mike, no? According to attorney Mike, siling niya ginahingagaw sa prosecution subong nga matapos ang impeachment by 2026. Kay pag abot sa 2027, wala na sila tion. Mag-goodbye na lang impeachment pag abot 2027, because 2027 is about pamulitika na. Ha? It's about pangampanya na. Diba? The whole of 2027, about pamulitika, pangampanya, damo na naman na sila ang mga abyan. So tapuso na nila ang impeachment dapat, ha? Sisininga tuig, mga abyanan, by the latest December. Amo nang ambal ni Attorney Mike, no? Kag dabo mo ko na batian nga nag-analyzer, amo nang ila analysis. Kay mag malambutan pa na 2027, it's bad for their kumpanya. It's bad for their kumpanya, mga abyanan, especially nga damo man nagasuporta kay VP

Ha? Those three articles of impeachment nga gingastuhan sang bilog na pungsod Pilipinas, almost 1 billion. Ha? Sang pagtalakay lang. I don't know kung ano ang reaction niya na masulod sa inyong utok. No? Pero kuya, it seems it's a waste of time. It seems it's a waste of money. Ha? Kaya kung amo lang managali, no? Dapat ginsigurado nyo na permiro pa lang. Ha? Dapat gin... Ha? Hindi na kung magsayang sa oras, magsayang sa kwarta, magsayang sa tanan ng mga kakapoy, no? Pati aton nga emosyon, aton nga mga... aton nga mga ano gagasto pa inyo nga mga laway bisika nagtalalapik na dasan. Ha? Ang mga nagapamati sa inyo kakatulugan na lang kay no? Si Congressman Abantido tulugan na lang kay kinamos ang tigtihog galing kay si Ulihit i-withdraw man lang. I-withdraw man lang galay ay no? Na nurse man naman no? But anyway, munang inambang nga. That's life, that's life. I'm a celebrity, Ah, that's life, mga kabiyanan. Ah, wala agi kita makita nga... Talking about politics, no? Wala agi kita makita dito sa pungsod Pilipinas nga makahambal kita. Ah, the politics is really, really clean. Ah, again, mga men, the impeachment is partly legal, partly political. Dira pa lang ha. Dira pa lang sa ina nga definition, partly legal, partly political. Medyo, ha? Medyo may pulo pamangkot na kita sa ato kagalingon. Ano ang gitla? Ano lang gusto nyo matubo sa kabuhay nyo, ha? But then, ha? Kita, tunay mo on, again, to pray, okay? Kag kung may makita to mga sala, we can call it out. Okay, we can call it out. Kay kabudlem na no. Sala na i-agrihan pa naton. Sala na palakpakan pa naton. O mga manablang mga bagay. So we should learn to da da da, make it a better place. We want for me. Da da da da da da. There are. Damo pa nagugutom, damo pa wala kakaon, damo wala ka pumahaw siniga. But anyways, talking about pumahaw. Ay, medyo. Kung wala ka pumahaw, no? Kung wala ka pa pamahaw sa siningad daw, it's okay. Inom mo lang anay damo tubig. Abuwi, mo lang karoon mag-alas jis. Oy, ay nga ka kay Ma'am Roslyn Pantunyan. Huwag ka na ito. Nakuha, yung gidman. Ah, so, may nga ka kay Ma'am Roslyn, no? Sir John Watas, good morning. Sa bilog nga Pinimalay Pantunyal, sa papakagmama ni Ma'am Roslyn, mga kapataan. Sir Benji Alfonso and family, kay Ma'am Annie, nagsuping tatay sa Kawayan. Good morning sa inyo, tanan. Sir Jules, oh, by the way, congratulations kay Sir Jules. Palakpakalatin si Sir Jules. Top 10 mga top 10 performers sa TNVS. I mean, driver of the month sa Maxim. Palakpakalatin si Sir Jules. Good morning. Siguro nami ang magpadlagan, hamot ang auto, nami ang music, kung may music. Ito, pwede mag-music, sir. Balakpag ka na ito, no? May nakabaton sa isang gasoline lawan. Sana all ba may gasoline lawan? Kami ang magtulog kami sa gasolinahan niya. Daw gakudog-kudog amun nga tigipusoon. Kapit pa ko mag-martis. Kasi mag-martis na ganito, daw ginakulbaan ako mong makibot. Ha? Ha? Ano tama? Ha? Mag-martis ganito, daw ka-horror story, no? Kung martis. Martis nga daw. Martis is the new... is the new Monday. So, na yan mag-lunis. Dumidyo pa subuan ka, lunis na naman. Balik na naman ko sa ubro. Pero subuan niya, hindi ka naman subuan kung lunis eh. Lunis siya, dapat, sige-sige mo. Dapat lunis siya, maka, ano na ko, kaya para, baka tuguhong ko sa hapon. Pag tuguhong ko sa hapon, dapat tutugupilaw. Pag-abot mo

0: Sub artist babugtaw mo sa keyboard ka. Ah, wala na video. Si Sir Jules, may congratulations, sir. Sa bilog nga, Divina Gracia Family, Vallejo, Zamora, Murana, Zircon Families, Sisi Prince, kasi Bible Center Church Family, may nga kasi yung tanong. Ma'am Corazon, si Yoso, good morning. Si Ma'am CJ Bakurnay, kag si CK Bakurnay, may yung aga sa inyo tanong. No? Si Liga Damo, na ko ni Baldi. Oy, ang Baldi. Ya, ang Baldi. Siguro doon. Sir GR, mainit rihon. Sir GR, bakal kikid Baldi kay mainit ang panahon. Tasun ng mga inandlaw. Kay Ma'am Merly Lumawag, maayong aga. Ma'am Teresita Juliesa, good morning. Kay Sir Ray Ramos and family, good morning. Oh. Kay Ma'am May, kay Rin Rin, kay Catherine Ronron, kay RJBM OCF Church family. Win Youth on the Rock family. Kay Grace sa California, kay Ann sa Albarat, good morning. Sir Alberto Loreno, maayong aga. Randy Lisiagis, Chad Pailanga, Jonathan Apawan, Dario Tapo Loreno, Isagani Mitano, Ronnie Mitano, Mitulia, Mas Guyang Lamas, Jesse Gulino, Kagsitanahan nga, Pumuloyo sa Hope GK, Kapitangan, Talisay City! Morning sa inyo, Tanan, ha? Good morning sa inyo, Tanan. Daw kataasan nga ito ng energy level. Sabi ko, ano mo sa makakapi, no? Kay Ma'am Rebecca. Ma'am Rebecca Julian. Nakataasan ito ng energy level. Sabi ko, pagpuli ka ron sa balay, kapoy nyo. Ma'am Rebecca Julian, mayong aga. Greetings for Pastor Friday Longakit kay Jeffrey Salamisan, Jojo Sumusot, Roger Viajidor sa Rio Vista FBC. Uy, may aga. Mayong buntag ka ninyong tanan. Oh. Kay Sir Robel Escobin, kay Nanay Faye, kay Ma'am Lumen, mayong aga. Oh. Kay Sir Robert Hesulgon, mayong aga. Pastor Jome Gutierrez, ang dahon nga gapalupad. Mahal na. Ano yung dahon man? Nanudula sa akong nga utokaon. Ano yung dahon man? Siling ni Ma'am Rebecca, duwalang kabaldi, ako ang kinasalod sa rainwater. Kagamay raman ako ang nga talong. Kung dili mahurot, dahil yun, ginamo man, pitik-pitik. Isakto man, oh! Isakto man! Ako nang isasangin reklamo kagabi sa akon niya nga sa prayer meeting namo, na istoryahan namo ng baldi. Siling nila, bawa, ah, baldi ko, no? Dapat may taklob man. Kay, uy, may taklob man. Anong nakabilog ang ato nga fatalities dito sa Bacolod City, sang dengue. Oh? So kung magsalod ka mo, kung may baldi ka mga damo, kung magsalod mo, tabunan nyo, gid. Okay, kung hindi nyo tabunan, ginaitlogan sang malok. Ano? Lamok. Ginaitlogan sang lamok nga kabiyanan. Kaga, instead ka makatipid pa tanoon sang tubig, base noon magmasakit pa ta. Kay, no, tungod na sang baldi ngayon. Tabunan nyo, ha? Tabunan nyo, anong itabon nyo? Kung may ara ka mo mga... Oh, may ara ka mo yung plastic wrapper or mga kung ano na. Pwede man daan nga bayo, itabon nyo lang. Oh, basta di lang masudlan lamok malahaw. Ha? Kag kung masudlan, kid man gani ilamok, dapat hindi na sila magagwa. So, tabunan nyo, mga daan nga magbayo or giyagid yung tabon niya, bakal ka mo balde ang may tabon. Ha? Ikabudlay na karoon, magdamo na karoon ng mga lamok kag ang dengue bala. Ha? Kabudlet sang dinggi subong, kaya ang dinggi subong hindi na pareho sang dinggi sa una. Ang dinggi subong pertinaka didli mga biyanan, no? Anom nakabilog diri sa Bacolod City ang aton nga fatalities sa dinggi mga biyanan. Ang isa, ang last, ang latest I think, isa ka bata o babae sa handumanan, no? So kabay, no? Kabay nga maging aware kita sa sininga mga bagay. Ma'am Esther Puerto Acosta, mayong aga. Kay Ma'am Bilgera Balayo Marski. Marski, good morning! Do pa rin. Madi, good morning! Marski, Mare, good morning! Muna ba lang? Mayong aga, dira sa inyo, tanan, no? Sa, dira sa inyong lugar. Ma'am Alicia Garcilan, mayong aga. Ma'am Grace GV, mayong gabi. Oh, mayong gabi, dira sa inyo. Happy listening kay Manong Ray kag nang May, o may nga gaman. Ma'am Elizabeth Himoto, good morning. sa kay Ma'am Isada Rosario, kay Ma'am Eleanor Duresa, yung sa bilog nga Panimalay Duresa sa Haniway, Iloilo, kay Doc Rasha, Daryl, Daniel, Diana, sa bilog nga City of God, kay Pastor Ene ng Biden Family, may nga agad rin sa inyo, Ma'am Ikleng, dadi sa aming kasakalyakas sa bilog nga Panimalay Pescadera. Good morning. Kay siling ni Ma'am Grace, maayo kay High Energy mo po, sir. Kay starting pa lang inyong day, kami din low battery na, yaka hapon. Sunrise to sunset, no? Sunrise to sunset, dapat high energy. low bat na. So, ang ginay mo po na hapon, amnagani, early morning, di ba? Get charged kaga pangapi ka. Pagka medyo mabatsigan mo nga nagtugpa na, nagluya na imong energy, kape kaliwat. Basun, tapos mo panyaga, doon nagdubo naman energy mo, doon ka namin matulog, kape ka naman. Nala stress, doon ma-expire ng kape, kape ka naman liwat. Pagpuli mo sa balay, doon kakapoy na gina, kape ka liwat. Diba yung pagpuli mo, kagabi, kutug-kudug yung mga tagipasyon. May mga adlaw mga biyanan nga gaamo ko na kape aga. Pero ang ako niya nga kape mga biyanan niya, hindi ko yaway ko yaga pangapi sa mga synthetic. Ang ako niya nga kape ang ginaluto gini nga kape ni ako niya, no? Nga mga native lang nga kape bla. Amo nang ginaluway ko nga kape sa mga stick, mga 3 in 1 kay kasulab na niya sa kutukutoya. May mga kuto-kuto. Oh. So, galing kay Kiss, ah. Kung maigo ka lang, hindi ka katulog magabi. Kay Sir Rodonel Palmon, mayong aga. Kay Sir Dondon, no? Sa Central Hawayan, Silay City. May aga na sa inyo. Ma'am Jeneline Reichert, Baldi, nagidya ang viral. Subong piho, agaway naman ni sa, naman, ano to, sa Balaklan. Barato Baldi. So, Ma'am Gianna Palasuelo, mayong aga udra sa Talisay. Baldi nga may taklob ang baklon, no? Na sakto na, no? Baldi nga may taklob, ha? Pwede man taklob nga may baldi. Basta mabutangan tubig, ha? Dapat may taklob para hindi maglapta ang lamok. Okay? Alas 7:36, mga biyanan, di si magbarayon. Katikitanay sa itong nga pabaon sa siningaga. Kisa mo yung mga tiyo, mga biyanan, gusto mo gito makabalos, no? May mga bagay nga, kalatabo sa kabuhi mo, nga dodihado ka, gusto mo makabalos. Now, in Genesis chapter 50, verses 15 to 21, again, this is the story of Joseph, ha? And pareho siyang inambal ko sa inyo kagapon, ha? Ini mga utod ni Joseph, ha? Ginbaligya sa, ha? They had done something terrible to him. Imagine na baligya ka si Bumagulang. Ha? Sila yung Bumagulang ako. Ato ito, Bangor, baligya ito. To. O, doon ka lain, no? What, nagsuli ang paya, mga biyanan. Ha? Nagsuli ang paya. Years later, ha? Everything changed kay si Joseph, mga kabiyanan, na himo nga gamhanan nga ruler sa Ehipto. Kag siling sang mga archaeologist, kag mga expert, mga kabiyanan, they are looking into Joseph and the history of Egypt, no? Kung sino ni si Joseph, gidbala sa tion sa una sa Egypt, and they are having research about Amenhotep. Okay? Amenhotep. Nga masiling sila. Base mo na si Joseph, si Amenhotep. Oh, kung sino na si Amenhotep, i-research nyo karon, ha? Tapos sa atong programa. Oh. So, ha? Nagsuli ang paya, mga biyanan. Ginbaligya nila si Joseph sa mga slave traders. After many years, si Joseph naging gamhanan nga ruler sa Egypto. And something happened. Mga biyanan. Something wrong happened. No? Nagkaroon ng famine dito sa Middle East at that time. Yeah? But Joseph, knowing what will happen through a dream, di ba? Kabalusan ng matabo. Through the dream of the Pharaoh, mga biyanan. Amo to ang nagbutang sa iya sa posisyon, Diba? Kay Pinarisyo siya, diba? Nung dumduman siyang iopor, ay, may kilala ko tugali, kasi agad mag-interpret siyang damgo. No? Ano ba't silingon siya ng damgo nga ginakaon ni Wang Gyapon, ni Wang Amo ni Gyapon? No? Ah, may famine galing mag-abot. Siling yung paraon, ah, tungod kay ikaw ang nakabalo kung anong matabo, ah, imuunta ka nga mo ni Governor, and you will do this project nga mag-support sang tanan ng mga pagkaon. Okay? Magsupot sang mga grains and such para sa tiyon sang tiglutom. So in that region at that time, the only place that has food was Egypt. Kay sila lang ang nakapreparar sang famine. So everyone from that place, from that region in Middle East, nagkadto sa Egypt para magbakal sing pagkaon. And some of those people were Joseph's brothers. Di wala na sila may makaon eh. Ah, famine eh. Super El Nino. Oh. Sounds familiar, right? So, subong pa lang magsupot na kamusing baldi. Ah? Sounds familiar kay di. Oh. So, famine. Oh, may drought, may famine. And eventually, mga benan, they discovered ngang ilang amanghod, ngang ilang gibaligya, he was now in a position of authority. Huh? Sunukulbaan sila mga bayanan. Huh? Napanumdum sila, basi bala si Joseph pala magbalo sa ato. Basi hindi ya kita tagaan siyang pagkaon. No, basi hindi kita biligyan sa pagkaon. Tulad kay Ginsakin, they did something really bad to him eh. When he was powerless, nasubong ara na siya sa gahom. So pwede na siya mahimo sa ila. And Joseph could have used his position to punish them. Diba? Pwede kita ni eh. Pwede kita ni nga ipanakopya sila tanan, kag ibaligya man. Good makabalos lang sa balahaw. But instead, kabalo ka ng ginimo ni Joseph. Joseph wept. Nag-gibi si Joseph sa nagstorya siya sa ila. Kagin reassure niya sila. Kagin promisahan niya sila to provide for them and their children. Okay? Nawala siya nag-pretend ng ilang actions in tsakto. He recognized nga gin pakamalaan gid siya, gin limuan gid siya sing harm, but he also recognized nga ang Dios gihapon ang nagagiho through those painful events to preserve many lives. What should have happened kung si Joseph wala gin baligya sa mga mangod, sa mga utod, diba? Subot silingon si Joseph, hindi makakadto sa Egypto. So on and so forth. Diba? But because of these events, recognize si Joseph na ang Ginoo gidyagyapon gali ang naga, working behind those things. And Joseph chose not to let revenge determine his response. He had the power to get even, mga kamiyanan, but he chose to show mercy. Ang nagaling sikat nga bersikulo, no? Genesis 50 verse 20. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Alimamiyan, no? Leksyon. No? Number one, being hurt does not give us permission to hurt others. Oh. Joseph, nasakitan siya. Wala. Pero wala niya naging kuha, ining rason, nasakito niya man ang iban. Ikaduwa, forgiveness does not mean pretending the wrong never happened. Hindi po silingon nga nagpatawad ka nga doon baliwala na lang tutunan. May natabo ka dyan eh. Christian forgiveness is not calling evil good. It's not about excusing wrongdoing. It's not about pretending nga ang imo pagsalig bala wala na guba. No. But it means refusing to make personal revenge our goal kag isalig naton ang final judgment sa aton ni Dios. That is Christian forgiveness. Number three, God can bring good out of what people intended for evil. Look at this. Tungod sa ila kahisa, ginbaligya sa mga utod ni Joseph, si Joseph. Yeah? Pero ang Diyos, gali, kaya niya iliwaton tanan ng mga, I mean, na, kung anong bad intentions ang ibang tao, pwede na gamitin sa Ginoo into something good. Because of that, pagbaligya si Joseph na katun sa Egypt, later on, na preso, paginsa. But he became a governor. Oh. Number four, your response reveals what is ruling your heart. Amo gini ang pinaka nami ibalalan tawo na to. Kung nangunod sa imong tigipsoon, kaakig. Kung nangunod sa imong tigipsoon, bitterness. Kung nangunod sa imong tigipsoon, hate. It will show in your response. But look at Joseph. Lain ang unod sa imong tigipsoon. It's not about hate. It's not about bitterness. But it's about forgiveness. And it's about God's mercy. Okay? So instead nga babalo siya sa mga utod niya, ginpatawad niya. Ha? Now, think of someone who has hurt or disappointed you sa sining adlaw. No? Gusto mo balayhan nga magbalos? Or ipasa Diyos mo na lang? Ha? Again, we may be hurt. Gusto natin nga sila man tani makabatyag sa nabatyagan natin. But ultimately, choose a response that protects what is right without allowing bitterness to shape who you become. Alas 7:45, mga minan. Antes na magbarayon, mamati kita na sa pipila ka mga panumdam. Dibalik at maliin, mabalik pang oras na Pilipinas.
1: Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga Banglid, nangin banwas ang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahin na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos ng halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa aeroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city, kag most business and friendly city sa bilog ng pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kinala ang Bacolod sa may pinaka-the best chicken in asal kag seafood. Katuto sa Palapala kag Manukan Country, sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero, kag ang world famous Mascara Festival kada Oktubre ang among ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton ni Bacolod noon, ang iban Bacolenyo, pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod, tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
3: Noong mga bata pa tayo, palagi tayong sinasabihan na magpasalamat. May mga taong dala ang ugaling ito hanggang sa paglaki. Ngunit marami din ang nakalimutan na ang maging thankful, gawa marahil ng sense of entitlement. Dahil sa pinagtrabahuhan o binayaran naman ang isang bagay o serbisyo, ang pakiramdam ng iba, I deserve this and even more. Bakit ako magpapasalamat? Pero alam mo, nagbayad ka man o libre man ang natanggap mo, it is always good to be thankful. Kailanman ay hindi kalugihan o kawalan ang magpasalamat sa mga tinatanggap mong biyaya, tulong o serbisyo. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. How can we create a culture of gratitude in our places of work? Mayroon akong 6 na tips para sa iyo. Let me give you the first 3 tips today. Bubuuin natin ang salitang thanks. T is for think of the good in every situation. Hanapin mo ang mabuti sa bawat kaganapan diyan sa trabaho o negosyo mo. At magugulat ka. Kahit sa gitna ng problema ay mayroon ka palang makikitang pwedeng ipagpasalamat. Na-delay ang flight mo, you can still choose to be grateful. Marahil talagang kailangan yan para maging ligtas at maayos ang iyong biyahe. Some delays are actually blessings in disguise. Kaya magpasalamat pa rin tayo. H is for have some Thanksgiving exercises. Tulungan at turuan ang iba na maging higit na mapagpasalamat. Bigyan mo sila ng mga paalala tungkol sa kahalagahan ng pagiging thankful. Encourage your staff to send notes of thanks to people who have helped or encouraged them. Kung gusto mong maging bahagi ng kultura ninyo sa opisina ang pagiging mapagpasalamat, train your people to do just that. Have some Thanksgiving exercises. At pangatlo, appreciate the good that others do for you. Make it a habit to express your gratitude to at least 3 people a day, o kaya higit pa. Hindi ito mahirap gawin dahil araw-araw marami kang makakasalamuha na mayroong ibinibigay sa iyo, nagsaserve sa iyo o tumutulong sa iyo, mula sa driver na maghahatid sa iyo sa trabaho hanggang sa staff na magfo-photocopy ng iyong mga dokumento. Maraming tao ang pwede mong pasalamatan sa bawat araw. Ang pagiging mapagpasalamat ay mabisang pangontra sa pagiging mareklamo. If you want to be more grateful instead of being a complainer, think of the good in every situation, have time for Thanksgiving exercises, and appreciate the good that others do for you. Bukas ay itutuloy natin ang pro tips na ito tungkol sa creating a culture of gratitude. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

El Niño ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Niño, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Niño. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.

0: Kaibigan, ang mga punong iyong pinutol ay bahagi ng likas-yaman na hindi natin minana sa ating mga magulang. Bagkus ang mga ito'y hiniram lang natin sa ating mga anak. Nakasalalay sa ating mabuting pangangalaga ng kagubatan at iba pang likas-yaman ang kanilang kinabukasan. Pangalagaan natin ang kanilang kinabukasan. Magtira ka naman, kaibigan.
1: Ito'y hatid sa inyo ng DENR, Picard, KBP, Philippine Information Agency, at ng himpilang ito,
2: Tinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
3: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, sa alas 7:59, mga biyanan. Mayang aga kay Ma'am Nympha de la Torre, kay Ma'am Beloved Rose Anino, mayang aga. Uy, Ma'am Gianna Palazuelo, uy, salamat, no? Isang ari ang research ni Ma'am Gianna. Again, mga biyanan, ha? May pipila ka mga scholars, kag pipila ka mga researchers. Nga gina, o kag iba niya nga mga, ano tawag, archaeologist. Nga gina tie up nila ang pangalan ni Joseph sa pangalan ni Amenhotep. Actually, talking about Amenhotep, mga biyanan, tsaka doon ang ginambal ni Ma'am Gianna Adrio. Damo, pangalan ng Amenhotep, may iba ng mga pharaohs, ang Amenhotep, 1, 2, 3, 4, 5. May pipila ka mga Amenhoteps, mga kabiyanan. No? Tingnan mo ko to, paano naging kun amo na how kun si Joseph si Amenhotep, nga hindi Joseph na lang biging gamit nga Amenhotep. But we don't know for sure really, mga kabiyanan. Okay, ti siyempre pa dayon pa ilang research subong. But there was one researcher, mga kabiyanan, yung nabasahan ko, no. May makuha gambal nga amogining inyong sundon kapatihan. May certain Amenhotep son of Hapo. Oh, I don't know kung namuning ilang ginalantaw-lantaw. But then, they are tying this Amenhotep kay Joseph, mga binan. Way back in ancient times, kung ikaw bala madala kasi sa kalugar, ang ginahimo sa ibang mga tao, isla ni mo pangalan. Like for example, si Daniel, kagang iyang mga friends. O si Hananiah, si Mishael, si Azariah, sino na sila, be? Si Daniel, pag-abot niya sa Babylon, ang iya pangalan, Ginislan. Ginhimo, Belteshazzar. Oh, favored by Bel. Sino ning Bel ni? Oh, ang mga ilan ang mga Diyos-Diyos. Si Hananiah, oh, kanamitan isang mga meaning sa ilang pangalan, Daniel, Mishael, Azariah, Hananiah. O si Hananiah, Ginislan niya pangalan, ginhimo, Shadrach. Oh, illuminated by Rak. Oh, ilo man nga Diyos-Diyos. Oh, si Mishael, ginhimo, Mishak. Oh, or still tied to the moon god, Aku. Si Azariah, ginislan niya pangalan, ginhimo, Abednego, servant of Nebo. Oh, namunang ilaw nga pamatasan sa una. Basi man, ginislan niya ang pangalan ni Joseph. I don't know. Oh, but then, madamo nga mga researchers, oh, nga nagalantaw kag nagapadayon man sa ilang research sa sining mga bagay, no? Talking about ancient things, mga biyano, kisa ka doko budlay kung diin ka matindog. But what we stand on is what the Bible says. Na kung anong ginambal sa Bible, kung si ano man sa secular nga knowledge, but then the Bible says it's Joseph. So Joseph, oh, sa Bible kita yagyapon, mga lantaw. Sa Bible kita gyapon masunod. No. So muna mabiyana, no, agol nga maging sigurado kita. Kung may later on may magwa nga mga ebidensya, no? Kag the evidence is 100% accurate at kung naga tie up man siya sa ginambal sa Bible. I mean, ha? Kung insakto man sa ginambal sa Bible, why not, tibla? Like for example, isa sa mga research subong, ano lang ni ano, sigoy lang yan. Ito na, anay. Isa sa mga mainit-init ng mga research subong, ang Noah's Ark, mga biyanan, sa Ararat, sa Turkey, mga biyanan. Ha? May nakita silang, actually, dugay na lang nakita in 1980s. Ron Wyatt went there and a lot of